0: mmino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Tiba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo ho tloha ka 3 ho fihlela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Jacob, mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re baase ke enne ba botsa gore na motho yelwa kwa go kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke mmamariri ele wa ka matedi letswe ke selwana se maephothamae

bona madiba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka thi wo ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tla kele bojwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang adimile pethemelo yana ntsenyetswa jalo dinkontsa ka yana ya ntsengang adimile hore ke nne ke solo phanye maoto wa ka hodi mampa ya ka ya lebi ha ina tla nke woli ya mohau e le nyona isopa atla ifoke ke ga tsitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tsebeletso ho te wa di modi ho ya tlase maoto ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlolokele bo jwa le yona kgaitsedi ya motho laela e mapone ya nkileng ha monna ke ngwana wa batho ho tloa ho renga tsane tsa bo borobong a ho dikela hantle ho renga tsane tsa bo bo lishemele metso e medi si bo bo holo hata di harolla bo seka ha santsa bo ka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng mo di tsengolo ona teng mo sebetseng wa ho ka fapakana ruri o kentse headset ya ha e bitso la ka ke tapelo ke ngwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka qwadinga ha suri ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlo e bitsa ka gore ke kwading Highlanders Stadium gantle tlasa thaba le pantsola maoteng a ke busang a bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso ha e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba go tlotleditsi ela boraro ke le bofela gona basoo ka ona kgotso pula nala ke la bone letsatsing le la bone ke la la mashume a mabedi ka metso e meraro kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng o nnete ge ditse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka metso e mene 204 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mashume a tsheletseng ya ka motso o le mo 161 a tenyane beke e ntseng e batla e tsofala bonnete ke beke ya mashume a mararo ka metso e meraro a thuto ya letsatsi lena yona e le ya sekete makgolo a robong mashume a robedi ka metso e mene 1984 e sale ke fihlile hantata ke sebeletsa phisi ya fam lenanon le monate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show e mo ifo ona ke wa bana ba kgwale go ya tseba go thapelo ke lelomolo ka go lenane o le metsetsong yona ena e robedi re neile mokokotlo go renga ya rona e ya boraro a re fitlha metsetsong yane e le shome

0: Etsetsong ya mashumi a mararo re ke ne ha monnate ka go tshebeletso e monnate e bitsitsweng a re ba ha o morena. Yo matla a yona a kollang a hantle pesa le menga ya Davida pesa le menga. Bukenga ya bone ya dipesa le metso tsa hae. Pesa le me ile ya le kgolo. Ka temana ya bone. Wolwena ha mon ngelwelwena ha monna tere fitlere dilia hantle metso ho renya ya gona ya bone mo re tla fitlere nka thapelo ya mohau a re tata nka thapelo ya mohau re nke jwalo a ya bitswa mabitso a bahala le mo khahlelo wa pele le wa bobedi wana re nyelwelwana ha monna te ka satemana e ya e fumane yang abukeng ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi te mana ke le shimele metso e mehlano are ka tao bitsa mabitso a ba halaledi ya le reng ke ne ha monna te ka go ditsebiso tsa mo ifo e ga sitana le mangkhang se go tsheng metso nyo mashume a mararo alo ke ya lent yo yo na re tla e fumana ba lo testamenteng ya gale mantsinge bukenga ya mantse a Jeremiah ha ro ke ya pele te mana ke ya le shimele motso ro bileng a monno o le mong o monnate e bile o ya thabisa nna ke tabo fela nnete me ah ska baba ka le fifinga o mpopotelle o baneketso tsa le fifia di yana pa e ka mpaba o poteletse ngwaneso
1: ha tshi di poteletse
0: a ke tse thapelo he mme mapheku ku wena wa pele
1: nale
0: nale e a ke tse thapelo nneso
1: se rapele ke tsamo ke mo rona ke sentse go tlo re ntse ke wena morena ke sa kala le nane go ya le tsatsa ka tsene morena a go tsama ile rona sna tla sa le go dina o tlo tata le se mo khulu wa rona le nane o bena go fihlela ke tlile ka Kriste morena amen
0: amen me mapheko ka mono ka mo poteletseng wana teng
1: amen amen
0: ho kana modimo a matsediso le khanyala go tswa ba ba lehlenneso
1: amen
0: Thank you na ye. Hey, ke tswetsa le fifi ha di ane bahala. Hey, kampa ro poteletse e seng o le fifi. Re tshwane le di kukubele. Re tshwane le di rurubele. Se rurubele. Ha se ka sa bona la ete, o tswe se ya se matha ho yona. Ha se ka sa bona ganya, se ya se matha ho yona. Se kukubele. Le rona ga tshwane le di rurubele re ya re matha ha re mona ganya ai sentotsena tsa lefatshe lena bona ntotsi tsa lefatshe lena ba le di sentse puo ai mpa he re ya re matha ai ntotsi tsa lefatshe lena ho monati bile o ya thabisa ho monati ruri ya ruri ke tabo fela sa tseba gona o loketse o geng mpa he re tla bua go bana ding re tla meile go bua ke to iphumana ke ikentse bua go bana ha ona letho le o nga ba ka iphumana ke ikentse lona o di maphisi f ama e ya le go tlala ga sola ha ntatai o di wa hantle a vane le sotho hotel and casino nomoro tsa mahala plus 2665995662121995 nomoro tsa mohala plus 2665995622199 re ja ka letso ho re futsela ka letso re ja ka letso ho re futsela ka lebese

0: Amen. Amen.
1: Amen. That is about my. How are you?

0: Amen.
1: Amen. Nkhono ka dithabane.
0: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.

0: Amen.
1: Amen. Go go master take my food.
2: Mafelo a viki yona ena e o sa tswa e furalla. Ka mona ka kwadinga missioning a wo wa Loreto. Huno ho tshwere jwa lo reterete ka mo. Ho tshwere jwa lo reterete ka mono e le mosebetsi o moholo. Mo kileng ka hlokomela gore ei ga itseditsa ka banna di letsa fihla ka mono bo ga itseditsa ya mosuwe. Ke bua jwa lo he ka Margaret Marabe. Aga kena ka mono ka kwading ka mono ba leteng bo sisithi ka mono ka kwading ka mono ho le monnate re tereteng ka mono ho le monnate ka loreto ka mono e ke nje go utlise fela hore na ba ile ba bina ho no ho le jwang ka mono ha ntse re tsamaya we
0: Amen.
1: Amen. The Lord of Acts.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Hold up for my story.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. I'm sorry, I'm going to say, Mary.

0: baha umren
1: baha morana mauli
0: memma mope
1: o tsewa na mesia o tsengwe re ntshana tsebele ke baha umren
0: re baha umrena memma mope ra mabitsa wa le kaote
1: amen tate
0: morana morimo morana morimo ma tsiriso le khanyalo go tswa ba balele ba ntlo ya ha
1: lena go jara ke
0: amen ngwaneso re ba ha o morena le babatse ya ha ka kanga le bitso la ha o morena le fatseng ya lohle ngwana ditsela a le kwadi re ba ha o morena
2: ba ha o morena le
0: Morena wang.
2: O ho modimo, wena o ile ngwa go tla dipelo tsa ba dine ba. Ka khantsho ya moya o halelang. O ne ka ona ona moya o. Go go tsela dikile di sa bofe ho gore. Ne re di thabela ka mehla ka Kristo mo kana wa rona. Ba ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena mma mo ipone mo eketse.
2: Ho mo long ha tsi go nna ke.
0: Morena mo di mama tsiri tsola khanya le go tswa ba balele ba ntlo ya hao.
2: Ka o tsela le wena hleng ne so.
0: Ka nginna ke. Etelonga bana beso tianga morenenga le matleng a hae a sa situnye ke letho ntate zwala mofuka a le sekamaneng ntse ke ditse kamane ka mofumahadi wa loreto kamane ka kwadi re ba ha o moren
3: ba ha o morena
0: ragadi
3: o ntse ke go tshia neng o le le witsepo o ntse ke tshabele teng o le le matshenyeng ba ha o morena
0: re ba ha o morena ragadi ntumenga ya matete ka mono ka thabagupu amen ragadi wa ka wa dipe hlokomela hlokomela o seke wa kena mathateng o leke o fumana tsela ya ho tswa mathateng dumela ho modimo a o thuse Baskom Maswabi e ditse kwading re ba ha o morena
4: ba ha o morena
0: manis ke
4: se mabalala di putsa tla tswa di tsamaya ba ha o morena
0: re ba ha o morena mechija
4: Amen ga tsala.
0: Morena muri mama tsiri tso la khanyala khotso ba balele ba ntwe ya ha.
4: Ka tsana tsala na mukwe.
0: Amen ene so.

0: Morena o lokile mme o rata tse lokileng ba pelo dintle ba tla bona fahlo sa hae a o simole boheng a dutse hantle ka mane ka hasudi e ka tlase. Ba hao morena.
1: Ke ba hao morena ngwaneso.
0: Masale.
1: Lentswe la Jehova ke le phelang. Ke le mmapa. Ke fitisa dihlabola tsohle tse di tsa ntlha tse pedi. Ke ba hao morena.
0: Re ba hao morena masale ka mono ka molo mo ampi.
1: Amen ka tola.
0: Morena muri wa matsiri tso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya hao.
1: Ha o tsana bena ho jola ntate.
0: Ba ha o morena. Morena ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho kwatsaneng. A ditse kwatsaneng. Re ba ha o morena.
2: Ba ha mo kana ngwanesha.
0: Nna ma thabo gauta.
2: O seke wa tshaba go bana ke modimo wa hao. Ke tla o lwanela go bontse tse kgolo tse patileng. Le se o ne mo sadie. Ke ba ha mo kana ngwane.
0: Ke ba ha mo rena mme mathabo gaude.
2: Amen ngwane.
0: Amen mme wa ka. Re ba ha mo rena. Murimo a keke a o fa tsohle tse o di batlanga ho bane pelong ya hao o tla mo lebala. Ntate tshidiso lento a le borogwaneng. Ba ha o morena.
3: Ba ha o morena ngwanelo.
0: Morena a matsep.
3: Wa nkalusa o ntikane. Ke tsonya ha ke a pele. Ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena morena a matsep o ntur.
3: A matsep o di ngwanelo.
0: Amen morena wa. Ba ha o morena. O mothuse o sa lebella letho a botutukelo mo suhli a le borogonga bo bonyane ba ha o morena
4: ba ha o morena ni
0: mokoko
4: o le sa lo ba mahu ba ta ha o gere mokoko ma se tla ba se podile
0: amen e ngwane Monnate e bile o ya thabisa ho monnate ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mma yena o ya loya re ba ha o morena ke nna tsela nnete le bophelo re ba ha o morena ntate dimpho mpulu a le ha ntate molo ra moseka Ba ha o morena. Re ba ha o morena.
5: Re ba ha o morena.
0: Ntate le hloka.
5: Le ge le o di high la se seng se po le se pile le ge la mantala mo tsheo. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ntate le hloka. Amen ntate wa.

0: bahaw mo rin. Tuhel lang me lit. Tsebe, ho ba ke nna modimo ya buisanga lefatshe. Ntate Moeketsi a le ha ntate Molomatala. E bahaw mo rin.
1: Bahaw mo rin ngwane.
0: Nne marorisa.
1: Ke tla tsoha ke ya ho ntate. Ke re ntate. Ntshwarele ke sitetse le hodimo le wena. Mme ha ke sa tshwanela ho bitswa ngwana wa hao.
0: Reba ha o morena mme marorisa nga mokatse
1: na thutse ngwane
0: morena modimo wa baballe nneso
1: amene ngwane
0: ebeneza modimo ntate modimo o le jwela thuso nka buisetsanga ho Jehova hobane mene moyo tle ya hae e hona reba ha o morena ke kopa o ipheta hantle ebeneza ntate modimo o le jwela thuso nka buisetsanga ho Jehova o bane melemo yohle ya hae e hona morena entsha hanyenyane ena o mpha tsohle mme mmapheko a letha ba bosibu e ha ntate molo mosal re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ngwane
0: nkoma
2: a bo se ke bo ke na go tlhoka se ba le se se fa tsana sa fa re fa ke di ba tsana se ke ba ha o mo pele
0: ke ba ha o mo rena eng go budi
2: ka na se ke di ba tsana
0: amen e se eng go nwa e ba ha o mo rena dumelo e sena nga mesebetsi e shwile shwi me mo sele thejane ale ha molomo a ya ha ngono masana

0: ke tadima madi ke bona le se hlabelo sentisetsang a khotso re ba ha o morena submarine ba kubung re ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: morena a masisi
1: ha o sepile matla ha o fela a se ntoka ye jang ka wena e ba ha o beile tshepo ya ha o yo se o morena modimo o tla le ha matsatsa no go di mo me le fa tsi di ba tsi ke tsa u ba
0: re ba ha o morena morena masisi
1: ka pontho kwane
0: amen nne re ba ha o morena nka etsa tsohle ka kriste ya mpha matla mme mathapelo molapo a le dithabaneng re ba ha o morena
2: Ha o morena
0: ngwane. Ke fuma tumo.

trabaja o morena. Trabaja o morena.

0: ebaha wo morena
1: ebaha wo morena ntate
0: mempho
1: kabelo ya ka yentle ka letsatsi leno ke ikgethesegantle ke nkile morena ebaha wo morena ntate
0: ebaha wo morena mempho magema
1: amen ntate
0: amen mmewa nkatise ka matla wena ka sebele ntlholele sebe ka mehla ausilehata a le magalaneng re ba hao morena
2: ba hao morena
0: a botega modisa
2: bana beso ha re gapellaneng re tle re tsebeng ho fola re ba hao morena
0: re ba hao morena a botega modisana mmokosi
2: re tikeng ha maboyane nnake
0: amen nne kopanga mme letla fua kokotanga mme letla kena letla bulelwa batlanga mme letla fumana ke ba ho morena ntate ga di khomo a le mazinot re ba ho morena
3: ke ba ho morena
0: ngwanis
3: so ho fa so ba le ba ha o ho di se ka ofela ke ga di se ke mo ha mo ha o se ho se ba ha mo gana ntate
0: ne mma mope re khumari wa le ka out
3: ha tsa ma ntate
0: morena mo ni mama tsi tso le ka nyala go tswa ba balele ba ntwe ya
3: ntale wa ha ntate le ho ena ho ge tswa
0: amen nne re ba ha o morena
4: ba ha o morena mhlanga mhlanga
0: se ya bata
4: ya nka le fatshe lo tse le ba o lela fatshe ya ba di bela ba kolobetse ka le bitsela ntotla magala mo ga nna ile mo tsaka mo gele ka ba ha mo gana mo tsaka mo gele
0: re ba ha o morena se ya bata ha ntate mo lo bosof
4: amen mo tsaka mo gele

0: Aho morena le bohanga dintontsotle ho bane ho ke thabo ya morena Jesu ndoda mofukinga a le bophelong a Vanderbilt Park. Ba ha o morena.
1: Ba ha o morena ngwane.
0: Ho matuma.
1: Anka meti a tsela mo ke keng wa hore. A ntse o ikana le tsheka ba hlatsa maoti. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena ng ho matuma wa makara.
1: Amen ngwane.
0: Amen eng khonwa. Ba ha o morena. Bana molaetsa ona wa ntshunyana me ke a tshepa ka nna ba uthwa ka mazino to ka mane e ha wa hla ha bohloko bo tkena bo tuba sheba Jesu se fapanonga memma paki mohale ale tajane hantate moholo rama hotetsa o di maphisi fm yala khotlala gasola hantata.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukeng ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi. Ke mana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibupinga sa mollo.

kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse gantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka metso e mene ke bopaki wa gore o itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mašome a tsheletseng ka motso o le mong a tenyane beke yona ke ya mašome a mararo ka metso e meraro ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong a mašome a robedi ka metso e mene 1984

ya ragadi ntumeng matete amene mmatabo gauta

0: ke tsebe ne a pelo ya yo o kokela
1: lekae
0: o ne o ukwa a bina kae
1: mogamoga thata
0: o
1: a se ena
0: o
1: a bo tlhoka mo di sana mo go se se ke nna maboya e ga sekolo mo high school sa ga deng se bengwa mo se ha matala ga le tsiliseng o khona mamo ga ena o khona o tsumane ka ntsel na na wa kola mo fanne ga kola batla ka le tsiliseng nne na mo tlhoka mo di tswa le ka o tsa ha tsamae mana di tsira a le le ga ka le tsiliseng mo ga nna mamo ipone mo ke di khumolo ha di kwe sa de zola mo foka ma tsadi ga mo foka sa mane ga le tsiliseng akhalin tume matse taba go fa ba tsoma swali kwa dinga le tsikane nne tsi ya pela tsho a simole bo heng ha so dika le tsikane na fari tsiela kwa tsane ka le tsikane mena taba ga utse ba ka ha ma simole nta tse tsi so le ntwe go khane ka le tsikane mara na matse ponto ke ka ma tsodi a bo tsikane le mosuthu go khane ka le tsikane mo go koma go tsheka ma tsodi ga tedi mphomphulo ya ga mo se ka le tsikane ga dilo tsa ke mo happy dan ga tlo ile ke ha matala ka le tsikitsane mme mo go sa makatsina ha tshutse mme ma tsheko ha go se ha mo sala ya putile seng ka le tsikitsane go lo putika ma tsheko mme mo se le tsheyane tshuta mo di Orlando ka le tsikitsane mme le ma go ma motho le kotlo ka ma re ma go nka le tsikitsane mme ga na ma tsheko pontsho mme ma tsapelo mo la pontsha ba neng ka le tsikitsane go no ma tlo ma ka ga ma tsheko nanzo tsaka ha di tsada le di tsane mme mara tsho di pula 2.2 a se mane fumo la bona ha tshuke ka le di tsane o khono ma tsapo kwa la batla ga dem paulo di kholo di kane ka le di tsane mme mpho ma khema ha she di le a se le hata ma khale le ga le di tsane ga tsaka di khomo ma zino tsaka le di tsane mme ma motho khoma ga hata ma tsala ta ha bo shopo ndo da mo fuke fanda le di phago bo pulo ga le di tsane mema pa ke mahali ka jana ka le tsikitsane mahali ya je tsi ya potlisi mo phene kwa di mahaisan wa mo wa ne re mo tsena na mamme na ni e ba re ntela tsapelo mo ha o di mogana ma tsika pontsho le le ma tsuma mana ne jo go bedi wa yo halla mo go tsi ke bana se ba ma tsuma ma tsana a me tsi e ne ra o nage
0: nage
1: ba teng thole je go go fa
0: Pelei.
1: Pelei.
0: Pelei.
1: I kapa hi.
0: I Pelei.
1: Oh. I iligwalo. Okay, my dear. Ntate Paulo di Pelei ka wakata. Aba a go tsase di botlo ya moriana o ikene se tsela ka pelo ha o monna la pelna le ga. Oh. Tu ka e khudikane kholo di kane.
0: Kholodikane ke a ne ne bo ha moshe ha monate monatinga kae kae ka mona ka bo magalane ngam
1: o
0: o
1: ka magate ho ngane sa se phithi he o romela ente re le re ka le tsatsi le tla bului ke mana de ke se ba nna pa la tsa tsene ho ra tsala tsa mo ba ampo a mene mona ke ka thufeha
0: ah Hampur.
1: Hampur.
0: Hampur. Hampur. Hampur. Hampur. Hampur. Hampur.
2: Hey, tsebe ga buya ka ono tsebe o tla qabana le batho.

kaduda fatse ngwana a inyalenga ya ba ke kolohanya maoto a ka kaduda fatse ngwana a inyalenga ya ba ke phutha matsoho a ka bona ke bopaki ba hore ke ritse ka thabo le monyaka ka ntlunga ya ntate ke mo ketiananga le polelo polelo e ngodilwe ho thwe ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola hobane ke na le wena ho nna molela ho bolela Jehova. Taba tsena ke dingotse leqephenya la ka la Facebook. Ditaba tse ke dingotse leqephenya la ka la Facebook. Me o ka mphumana tlasa username Facebook page e bititseng Bulldozer Mkwaza Boy. O ka mphumana tlasa username Facebook e bititseng Bulldozer Mkwaza Boy. Bulldozer yena ke Bulldozer e kopane ka mantswe ka ditlhakutsenyane Bulldozer o tla teana le dieta tse pedi moo tsentsho tse nang le bosweu o tsebe ke nna o tla teana le setshwantsho sa dieta tse pedi tse nang le bosweu o tsebe ke nna hona moo mme nka lebelela gore le gona mono Facebook o ka lahlela ditaba tsa gago ka moo modimo a tlabeng a o file ka teng gore o tle o mo rorise. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya bakeng ka di-spectacles e leng a dibokene tsa ka tsa mahlo go di beya godima mahlo wa ka lebaka le teng leo ke beyanga diborene godima mahlo lebaka ke gobane ke haellwa ke pono. Pono ya ka e se e le lerotho. Pono ya ka e se se fetse. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng. Ya ba ke nanabela binoculars. Lebaka le teng. Leo ke nanabelang binoculars ka lona. Ha ke sana pono ye ntle. Ha ke sa bona selo se le kgakala. Ke se ke bona selo se le haufi. Ha ke sa bona selo se le kgakala. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng. Ya ba ke nanabela microscope. Lebaka le teng leo ke nanabelang microscope ka lona. Lebaka ke hobane pono ya ka ha e sa le ntle. Ono yaka ha ke sa bona botebo ha ke bone buka hare ba ntho efe kapa efe ke tiana le pulelo ile lengolo le ngoletseng nna le wena ile lengolo le ngotseng ke Jeremiah mantsweng a hae.
ba tla o lwantsa empa ba ke ke ba o hlula hobane ke na le wena ho nna molela ho bulela Jehova mohlodi thero ke batla nna le wena pulelong a yena re tla re tsepamise maikutlo a rona re tla re tsepamise mehopolo ya rona re tla re tsepamise ditaba tsa rona hodima mantswe ana hobane ke na le wena ho nna molela hobane ke na le wena ho nna molela hobane ke na le wena ho nna molela o monate ebile o ya thabisa o monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ntumelle ke tle ke mathele ka mane ka mofumahadi wa loreto ke a

Batla o lwantsa. Empa ba keke ba o hlula. Bane ke na le wena ho nna molela. Ho bolela Jehova. Ena polelo e hlakile. Ena polelo e tutubetse jolo ka nta. Seaparonga sanese. Ena polelo a se polelo makalo. Ena polelo a se polelo putso. Empa mona ho bulela Jehova. Batla o lwantsa. Empa ba keke ba o hlula. Hobane ke na le wena ho na molela. Ho bolela Jehova. Mohlophisetsi wa lenaneo lena. Ha ke tsebe na o ne a phetlile kae. Empa. Hai. Hai. Ba tla o lwantsa. Empa ba keke ba o hlola. Hobane ke na le wena ho nna molela. Ho bolela Jehova. Temana ka papesa le me iteng. Di pesa le menge tsa Davida. Pesaleme ke a mashome a mabedi ka metso e meraro. Pesaleme ena e re Jehova ke modisa wa ka. Nkeke ka tshoha letho. Ba tla o lwantsha. Empa ba keke ba o hlula. Hobane ke na le wena ho na molela. Ho bolela Jehova. Davida ha le ka ha ho kgolo. Bibele ya ka e re Davida ha le leeto. Davida ha hlokomela hore setjhaba sa habo se a tshwenye. Davida ha yelelwa hore setjhaba sa bo se a bolawa. Setjhaba sa bo se a hloriswa. Ke ba Filista. Davida ha shebe phaka tsa hae. Hore na di kae? Davida o re ke tla tsoa. Ke tla ya ho Goliath. Ke tla o bolaya Goliath. Ha shebe phaka tsa hae. Ba habo Davida. Beng ka ena. Metswalle ya hae. Itse ha e hlokomela taba yena yeo Davida al bulelanga hore o tlo ietsa. Ha ba elellwa ho utlwa taba yena yeo Davida a reng o tlo ietsa. Ya ba ba tlala ka dikeledi. Ya ba ba tlala ka maswabi. Ya ba ba tlala ka gauhelo. E ka sitana le kutlwelo bohloko. Hore na ebe ngwana yeno na ebe o tla pota kae Goliata. Hoja Goliata e le mo bolai. Hoja Goliata
ile se hanyata ho ja khole yata a tsajwa le fase ka ofela empata fita wile are ketlaya me ketlaya ho yena ka lebitso la Jehova elenga modimo o phelang Dafita ha re na sithunya sa ha se kae Dafita ha re na molamu wa ha o kae empa o re ke ya ya ka modimo o phelanga ke tshwagele tshiketsane lena laka Obani ke na le wena ho na molela ho rialo ka pa ho bolela Jehova ya re tshepisitseng o ya tshepahala Jehova o re bitsa ho nna na ke le hodimo ke le modimo ke le mahodimonga ke tla hutlwa thapelo ya hao mme ke tla o araba Dafita ha e ka le khonono. Dafita ha e ka u balabala. Dafita ha e ka u ngamangama. Empa Dafita o ya mmele pelo le moya. O re ke yaya ho gole ya. Ya re ha fitla Dafita. Ka le jwele le leng. A betsa go le yata ka lona ke dikitle fatshe maoto phetho ba qala go bona ha go le yata a diwa fatshe ke Dafita ya baba ha ba bone matla a modimo go Dafita ya baba iponela Dafita fela Hore na ebe na ngwana yenwa. Na e fela ile yena ya bula ile nga kgole yata. Ya ba ha ba bone modimo ka go Dafita. Ya ba ba bona Dafita hore na ebe na ke yena. Ka mmele nyana ona o mokana. Ya bula ile nga kgole yata. Dafita ena ka hare ho yena. Ine isi yena ine ile modimo Dafita ka haru yena ine isi yena empa ine ile modimo hobane ke na le wena ho na molela Dafita ha se a tsamaide go hlongwe yena a tsamaile le etolena le buima Dafita uri Jehova ke tloboshiane ya ka Jehova ke se tsireletso saka nka tshutumela pelama Hopula batho le fatseng mona ba medimo e mengata empa modimo wa rona rona re ya tseba gore ke Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe ke modimo wa mekolo ke modimo wa meka ke modimo wa dikgothatso ke modimo wa bophetha hearts hobane ke na le wena ho na molela bibele ya ka le bibele ya hao ere kana kwa nngwe ba gutua ba Jesu ba ne ba le seketswaneng ba itsama ya di Jesu ha ba le seketswaneng Jesu a re ho bona ha ke ke tsheleleng mosewane me batloha
ba ga ba saya Jesu a ithaballa me se fefo sa moya sa batsohela letseng se kepana sa bona sa tlalametsi me ba ne ba tsieleile bebele ya ka e re ba ne ba tsieleile yaba ba atamela yaba ba atamela ba motsosa borokonga bare monghadi monghadi re atimela empa ho bane a tsohe a khalemela moya le makhubu a metsi ne a re ho bona tumelo ya lona e kai bampa batshaba bammakala ba bulelana ba re na enwa ke mang ha la mo ya le metsi

ba seba ho Jesu fela ba motsitsi mongad ya ga ha re papa bogokonga a fumana se ketsana se tlalametsi a fumana barutwa ba ya hurimo ba ya tlase ba ferikane a fumana barutwa ba tshuile empa a khalemela moya le maqhubu a metsi me a khutsa ya re ha tloa a re ho bona tumelo ya lona e kae tumelo ya lona e ho kae le fatseng mona motho e mong ye re ha tshwere ke hloho hloho ya hae e mo opela hloho ya hae e le bohloko o ye a tshepele morianeng o bitswang ka lebitso le itseng a re moriana ona ha ke ile ka sebedisa moriana ona ke a tseba hloho ya ka e ya fola empa motho e mong a ntse a tshwere ke hloho jwalo empa yena a re moriana ona nna ke tshwere ke hloho nna ha mphodisi nna ke tshepa ona e mong le e mong ho se ona le moriana o a o tshepang e mong le e mong ho se hona le mo a reng a ka tshabela hona teng empa le baka ke lena ha o sena tumelo morianeng le basotho ba tla o bolella ba re moriana o keke wa o sebetsa ha o sena tumelo morianeng le basotho ba ya bua ba re moriana o keke wa o sebetsa o na le tumelo morianeng ona go kuona wa o fodisang a hloho ha o na tumelo Muriane ngwane o re kuona o ka o phekolanga hloho empa yani yana o na le tumelo muriane ngwana wane o senanga tumelo ho ona o re kuona o ka mo phekolanga hloho hana tumelo ho ona o wena o na nga le tumelo ho ona hore o ka o phekola hloho le baka le teng le baka le leng fela ke hore na tumelo ya lona e ho kae Jesu Kriste itse ha ba motso sa boroko se ke tsana sa bophelo se ke tsana sa bona ba tshelala mosewane se ke tsemetsi aba botse putswe bobebe fela ha tswa a re tumelo ya lona e ho kae le wena bophelonga bo bophelanga hona jwale se ke tsana sa ha sa bophelo se tsukutwa ke maqhubu se ke tsana sa ha sa bophelo se tlalametsi ka haru ho sona jwale o thatafaletswe o tsieleile o maketse ha o tsebe gona o ka etsa eng monna o tenya ya se fapano se hare le bitso la hae ke Jesu Kriste o tenya ya

0: e tsenya mahodimo le lefatshe. Lebitso la hae ke Jehovah, ke Jehovah. Hobane ke na le wena ho nna molela. Ho bulela Jehovah. Hobane ke na le wena ho nna molela. Ho bulela Jehovah. Aleng. Yeo lenga ka ha go ho yona. Botateng. Ba tlhokahalo ya mesebetsi yeo o lenga ka ha go ho yona. O qabana le molekane wa hao. Le lapa la lona ke le lapa le tletseng ka dikomang. Le lapa la lona ke le lapa le tletseng ka dikgang. Le lapa la lona le tletse ka bodutu. O teng. Ya tlanga ho na molela. Modimo o re o mo fe sebaka. Modimo o re o fiele ka mora e nngwe le e nngwe. Modimo o re o hlwekise phapusi e nngwe le e nngwe. Mme yena a tle a tsebe ho nyanyaka. Ka hare ho tempele ya hae. Se ke wa mo kwalla phapusi e nngwe. Ya ba o mo bulela phapusi tse itseng. O re ke nna Alpha le Omega. Ke nna qalo le qetello. Hobane ke na le wena. Ho na molela. Ntwa yena yeo o lenga ka hare ho yona. A se ntwa ya hao. Ha o ka wa e lwana ngwaneso. O tlo e lwana ka pelo e sa nepahalang. O tlo e lwana ka maikutlo a phahameng. Mme ntwa yena yeo leng ka hare ho yona. Ba o tshetse maraba hore ge ya motseba go ke sefelwa pelwana. Ge ya motseba go ke motho ya ka hlolwang ke pelo. Mme ha ge mo ganne. Ge mo gannele ho ya kena ntlonga ye le fifi. Ho ya kena ntloma fifi. Ntwa yena. E ka pela ha ngwaneso. A se ya hao. A ko fe modimo sebaka. A ke a o lwanele. Hobane ke na le wena. Ho na molela. A ko shebe. Ntate moholo Daniel. Daniele. Bana ba monka. Ba mo lahlela ka hare ho le mena la ditau. Ba re ditau tsena di mo harole. Ba re ditau tsena di mo je. Empa. Ba bona tau tsena di fetoa motswalle wa ntatemoholo Daniele. Ba bona Daniele a papala le ditau. Ba makala. Hobane ke na le wena ho na molena. Ke shebile setshwantsho se seng mona. Setshwantsho sena se beuwe ke motswalle wa ka. Ke Tsapiro. Setshwantsho sena seo Tsapiro a se beileng. Leboteng la hae WhatsApp-ing. Ke setshwantsho sa ntja le le kau. Setshwantsho sena sa ntja le le kau. Le kau lena le na le ditsuonyana tse tharo le kaulena le kanqena ho molatswana ka pa kanqena ho foro jale ntja yena le yona ka nqane ho foro le kaulena le batla ho fetela kanqa ena ya mo ntja ile nka ona ka teng le kaulena ka o ba le hulu e be le tlola le fofa le atle o le qothume le fetele ka nqane ho foroina ya ba ntjanyana yona e kena ka ha go foro ntja yena ha e kene ka go foro bothata ke o re na ditsuonyana tsela tsa le kaude di tlo tshela jwang ya ke tsuonyana ha re ya tshela ya wela ka foro ya ba ha e sa tsebile ho tsu ho nyuluwa ka go foro ka mono e nyuluela ka ntle ho foro ya ba e wela ka go foro ntjanyana yena e ne ntse e le ka go foro ka mono ya nka tsuonyana yena ya e fitisetsa ka ho mma yona e leng a le kaudane e bana motho ya mongwe ne a naganne ore ntjanyana yena e tlo ja tsuonyana e tsuonyana ya bobedi ntja yena ya fitlha ya beya hlogo ya yona ya inama tsuonyana yena ya fitlha ya dula odima hlogo ntja yena ya isa hlogo ya yona kwana kankane ho mma lekau ho mma ditsuonyana tsuonyana ya feta ntja ena ya boetse ya isa hlogo ya yona fatshe ya ekebisa tsuonyana ya borago ya e hlwella odima hlogo ya nto etsa se tshwananga ntja ena ya fitisa tsuonyana yena ya e fitisetsa ka nqane motho ya mong o ne a nahanne kelello ya hae e ne e mo fa ore ntja ena e tlo ja ditsuonyana tsena ya ba ntja e se e le bothata ho nyolowa ka go foro ya ba jwale ntja ke bothata ho nyolowa ka go foro ya ba le kaulane le mmoma kapa le loma kapa le mmometsebe kapa la loma tsebe ya ntjanyana ena jwale la hula ntjanyana ena la hula ntjanyana ena la entsha ka go foroka moo ha di kata otsa tsa tswela pele ka leeto la tsona taba yena e re nna gobane ke na le wena go na molena nomoro tsa ka tsa mohala plus 2665599 5 6 le 2121 9956 re ba ha o morena
1: ba ha more
0: morena tlo morena wa ka
1: o ba ne ke na le wena ho na molela
0: o yes
1: ha ji ke ba ba si pone ntate bulane motse ke di tsamaileng e thomo ya modimana mphile yona e reng rata ba eno lo ka boithata
0: he bana
1: o tshireletsa naha ya lesotho
0: yes
1: o tshireletsa basotho ke bua ka phatlhe e phame
0: yes
1: obane ke na le wena
0: hona mole
1: tsireletsa ketsa
0: yes
1: go hlala ka nna
0: yes
1: for 38 years a modimo no mpone jwa
0: 38 years
1: ba ena ha e tlo e hona
0: yes
1: go bana ke na le wena ni tsugo tsa ne tsa fihla ka mi futa ya tsona
0: yes yes ha
1: tsala go bana ke na le wena
0: ha mo kana tlo wena yo nontswe le ti
1: ara
0: e
1: jo go e kholo e bitswa lenyalo
0: yes
1: eh
0: Yes. Hey.
1: Hubani
0: kina luena huna mule.
1: Jesu Kriste ore. Ba rutwa ba haeluna. O ke tamane luna.
0: Yes.
1: Ye mo ngwaluna.
0: Eh.
1: Ye ke ta ke na le sodie.
0: O tla ho nkeka.
1: O tla nkeka.
0: Ha.
1: Ba jego.
0: Ha.
1: O tsole jwalo.
0: Ha.
1: O pilo mo modimo a satana ge a di bile bona.
0: Ha.
1: Oh, na kita o namule.
0: Yes.
1: Kwani ke na jo pa modimo a hao. Ha di tsukutsani ditla.
0: Eh.
1: Hey. Hey, ga o tanya hama.
0: Yes.
1: Chari mase fapano.
0: Yes.
1: Te ba go modimo wa phe.
0: Eh.
1: Te ba go Jesu bet. Ha o ka mo go ka tla ga tenda te bulane.
0: Yes.
1: Yes.
0: Hey, be more than a walk.
1: Amen.

0: Bahau Moren.
1: Bahau Moren.
0: Motoka, Pepe.
1: Tabi.
0: Pepe.
1: Banikina Ruena. Namulay.
0: Yes.
1: Minatoko Ori, Dori, the Pier Lang. Bahau Moren. O seka muri ka solang a hiri ka sola ya ba bana ba gago ba be setswa mollo ka ga se botsisa mollo ya ba wa phaelwa mollo na ka ga go se botsisa sa mollo ya ba ba mo be se tembollo go tsha bona ha ba ga ba se ba ka ga go le mina ba fumana go na le wa bone thadi Bani kina luena, huna mulela.
0: Yes.
1: Yaba Stefani, amuchipi zaka maje. Yaba huna luga, sebaba chipi ziba. Yaba usheba luhuji mabana luhuji muli pekiwi. Zutabi, Bani kina luena, huna mulela. Humu mpalene ale nchuli tatina kaji nubuli, kukwa panale ya na hubani. Humu, mwabu tukabu nuhi, I'm not going to be able to do this.
0: Ba mikina luena ho na molela ba ba ha o morena motloko ba ha o morena

0: Sebahao Morena.
1: Sebahao Morena.
0: Me Alice.
1: Ba tla o lwantsha. Impa a geke ba o hlula. Bani ke na le wena. Una molela. O bolela Jehova. Jehova sa tsilena. O re fa tshepiso ya hore ke tsebe hore o na le rona. O na le rona hore nna molela di tsentsa mefuta eo re leng ka hare ho tsona. Dintwa tse ding re a di tseba, empa tse ding re di tsebe. Empa Jehova yena wa tseba. Jehova o tseba tse re tobileng le tse tlang ho re tlela. Ka nako nngwe re lwana, re sa tsebe hore re ka hara ntwa. Re tsamaya le batho ka nako nngwe re sa tsebe hore ke bona ba re lwantshang. Ntwa tse ding re di lwana re di bona, ha ke tse ding di re tlela re sa di bone. Empa Modimo ke yena ya re nna molelang. Motho e mong le e mong a itshebe ebe o re Modimo nna molele. A re Jehova nna molele. Hobane ho na le dintwa tseo re di tsebang le tseo re sa di tsebeng. Empa ha o file Modimo sebaka hore Modimo e be yena ya o nna molelang, o tlo o nna molela ho dintho tsohle tseo wena o di tseba le tseo sa di tsebeng. Kgwedi ena ya bosupa ho nna ka mehla ke kgwedi e ke bitsang ya kgwedi ya malla. Hobane ke kgwedi eo nkileng ka phunywa lefu ka makgetlo a mabedi. Empa ka hobane ke ne ke sa tsebe le hore ke ka hara ntwa eo ke sa tsebe hore ke a e lwana, Modimo la nna molela ke sa tsebe. Ke tsebile ka morao hore batho bana bo ntse ba thusa ba etsetsa molemo. O tsebe nne ba sa tla hore o tlo tla o ba etsetsa molemo. Ba ne ba tlile ho tla o bolaya. Ha ke wena o tla ba tshwara hantle, ha ke bona ba tlile ba o kwetletse lehumo. Ya ba ho ba tshwara hantle wa hao, ho theola matla a bona, ya ba ha ba o etse letho. Ba ikahlola ka bo bona, ba re mosadi enwa ha se mosadi ya loketseng ho fediswa, ke mosadi ya molemo. Ba tla o lwantsha. Empa ba keke ba o hlola. Hobane ke na le wena. O nna molela. Modimo o nna molela le ha o sa tsebe hore o ka hara ntwa. Bohloko bo go lwantsha ke batho ba pela gago. Motho a bileng goreng ena ke a mo tshepa, o tsebe ke ena a tlo fedisa tlhogo ya gago. Empa ga o na le Modimo ka nako tsotlhe o ntse o re Modimo wa ka nna molele. Go sa tsotelele gore na o ka gara ntwa kapa ga o ka gara ntwa, fela o ne o re Modimo nna molele. Gobane re ka gara dintwa tseo re di tseba le tseo re sa di tsebeng. E ne le selemo se seng ga kgwedi ena ke le ka gara yona ka tsona diteite tsona tsena e le ga monna ka tlhoka etse. Ke nako eo ke ile ka qala go bona gore batho bao ke reng ke eme le bona ga ba ema le nna go gana. Yaba ke qala go bona gore ga o ntse ore motho ke ngwaneno ga ka nako nngwe o ikwetetse legumo le o sa le tsebeng. Empa ke rata moifo wa bana ba gwale o re ga o wagela legumo godimo o nagana o le tla tlhaba motho e mongwe ke tlo tlhaba wena gobane ga o etsa dintho ga o etsetse motho wa iketsetsa. Empa Modimo wa ka o ileng a ema le nna le motsotsong ona ile a batle go tlaleya gwa dintwa empa Modimo la nna ema le nna go fitlhela ke ba ke di tlola nka etsa tsotlhe ka Kereste ya mpha maatla. Ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola gobane ke na le wena. Modimo wa rona o re fa tshepiso ya gore o na le rona gobane ke Modimo o tshepagalang, ke Modimo o keteng wa supa go wena, ke Modimo o keteng wa o tloela gore le ga o ka ba seta gara malakabe a keke a o tshesa, a keke a o tabola le ga o ka tshela dingwe moka o tla feta go ba ne modimo na le go se ba ha o morena
0: mme a le simagolo

0: hau wa mogena wa gona Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopano le matshibiso a moya o halalelang mo hau ona o re boloke bohle o fihlela Jesu Kriste a khutla o talata kereke ya hae e ka lefatshe lohle. Amen. Ke ne a le sna khoma motlong le nkotong.
1: Amen. Tlong phofo.
0: Amen nnes.
1: Mogala modimo wa matshidiso le kganyalo kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko etse botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba gwale ka sitana le ba sothu ka kakaretso.
0: Jehova a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme ya o fe kgotso ga mmogo le moifo otlhe wa bana ba gwale di samarini tsa rona le ba sothu ka moka.
1: Amen e tlo phofo.
0: Amen nnes.

0: Mamedi re ha ho le tsena fela re tle re tle le bishop Mulapo a tla re bulele ka thapelo re ha ho le tsena fela he mamedi re hle re tle le bishop Mulapo re je go kgona o go tshwaretse ditaba dife ha re bulela ka thapelo
1: dumedise maneso ho se mona ho tle ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng e ntšha epistoleng ya Jakobo kgaolo ke ya pele go tloga ka temana ya bohlano re bala testamenteng e ntšha epistoleng ya Jakobo kgaolo yona ke ya pele go tloga ka temana ya bohlano ha e mong wa lona a tlhoka bohlale a bokope go modimo o sitsang botlhe ka phano e kgolo o sena go ganana mme o tla bonewa fela a kope ka tumelo a seke a dikadika gobane motho ya dikadikang o jalo ka leqhubu la lewatle le tsukutlwang le agelwang gotlhe ke moya ya jalo a seke a tshepa gobane a ka newa letho ke morena morena lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona ha e mong a tlhoka bohlale a bokope go modimo mme kaleo ya bohlale ke o tshaba Jehova re ntse re gopola go ba Jehova modimo ke ena monga tsotlhe ke ena mmopi wa rona ke ena monga bohlale ke ena monga nako ke ena monga wa dintho tsotlhe mme ka re ha o kopa ho hong kapa ha o rera ho etsa ho hong o botse molomo wa modimo ha o qala leeto o qale leeto ka Jehova modimo etswe Jehova modimo e le ena qalo ya dintho tsohle ebile e le ena qetello ke alpha ke omega Jehova modimo wa rona jwale e ka re ha o hloka bohlale o bo kope ho modimo molemong wa hore dintho tsa hao di tle di atlehe ha o hloka gore o tle o phunyeletse disataba tsa hao ho Jehova empa pehelo yona e teng o kope ka tumelo ke yona taba ye o tshwanelang gore o ye ka yona o kope ka tumelo gobane batho ba bang ba na le go kopa empa maikutlo a bona empa ditaba tsa bona di tlhoke tumelo ba dikadika jale mme ga go le jalo ba keke ba newa ba tle seke ba rua tshepo ya goba ba ka arajwa gobane motho ya dikadikang o jalo ka leqhubu la lewatle le tsukutlwang le agelwa gotlhe ke moya jale ngwaneso seke wa dikadika gobane go dikadika le gona go farasa gwa maikutlo ga o tlameya gore e be o ya go Jehova modimo ka tumelo e tiileng e ba jwale o sia tsotlhe letsong la gae ke moo ulele o tlaetsetswa empa ga o dikadika o tloseke wa rua le tshepo ya goba o kaetsetswa jwale go seng gona ngwaneso isa ditaba tsa gago go Jehova seke wa dikadika empa rapela empa dumela jwale tsotlhe di etsetswa botlhe ba dumelang jwale ngwaneso o sa tsotele bonyenyane ba ntho eo o e etsang kapa ya morero wa gago botsa molomo wa Jehova ka tumelo yotlhe jwale ngwaneso a re ke re ipege go Jehova modimo ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya mohau wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka go sa feleng Jehova lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona ke moriana mmokong wa rona o tutubolola mahlo a rona ntate ya maatla otlhe Jehova modimo re a kokobela mme go phame wena natla sa legodimo ntate ya maatla otlhe ka mehla le tsatsi o re isa tseleng ya holoka ka lentswe la gago Jehova modimo wa rona re fe maatla a gore re tadime dintho ka tsela yeo Jehova Modimo o ratang gore re di bone ka yona, mme re etse ka hona ke ka moo o tla re utlwa ha re etsa ka teng. Ntate, re a o leboha ka monyetla o mong hape wa letsatsi le letjha wa dintho tse ntjha, ntate ya matla ohle, mme le rona e ka kgona re ntjhafale ka ntjhafalo ya kelello le ho ntjhafala, Jehova, dinthong tsohle tseo re di etsang. Jehova, re a leboha. Re beha kereke ka lefatshe lohle, hlonolofatsa, boloka, sireletsa le rona bahlanka. Re ikopela matla, bohlale, kelello le dihlobo tsohle, ho etella mohlapi wa hao pele. Ntate ya matla ohle, re boela re beha motlotlehi hlooho ya naha ya Lesotho. Mohlonolofatse, mo boloke, o mo sireletse, yena le lelapa la hae, lelapa la borena bo boholo le borena bohle ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ntate, re beha bohle ba potapotileng motlotlehi tshebetsong, hore Jehova Modimo wa rona le bona o ba hlonolofatse, Jehova Modimo o ba fe bohlale ho etella pele setjhaba sa hao. Ntate ya matla ohle, re beha bookamedi ba sena, sealemoya, momamedi le bohle.

A re kala ditaba tsa rona he mo mamedi ka jeno ha ga ditaba tsedintse o reka ga di supang ha re sheba ka le hlakogeng lena la dipatlisiso he mo mamedi ke taba ya hore na ke manya ka dile mohopolo ona wa kwetliso ya maswale o bitswang fela ka hore ke drill ha hona motho yeo e hleng a lenteng he mo mamedi yo thweng ke yena fela ya qapile mogwa ona wa drill kwetliso ya masole ka tatellano le metsama e tshwanang go bane mogwa ona o ile wa hola butle butle ditšhabeng tse fapakaneng he mo mamedi tsa gale le ha o le jwalo batho ba nang le tshusumetso e kgolo nalaneng ya kwetliso ya sesole go ntse o na le ba teng he mo mamedi ba ileng ba nka karolo tabeng ya tshusumetso ena

حمدی متو ایل شمال متو یرو بدی رفرالتی هورا یا بو سلیلم میغه هر خوتلی هیول محمدی وتا هپلا ر پیلی ریا دی تابین جنرالی شلی ری سوپا تابین نا یا دی پاتلی سی سو غنا دی سوپان ها هولو هولو تابین نا یا مو خوا وا کوتلی سو یا سی سو له او بیچان فلا دریل ورنا له بو خوا با مو تاما او کا پات کوتلی سو یو یا دریل نا بو خوا با یونا نا کی بو فی hara tele pele hemo mamedi ka ditaba sa ma chabeng hara ditaba se ding hemo mamedi tse hlaelang ke hore mapolisa a Libya a fumane cocaine e ngata haholo ya boleng bo ba dimilione tse ka ba magolo a mararo le lesomele metso e medi 318 million ya US dollars mapolisa le mekhatlo hemo mamedi ya tshireletso ya Libya ba fumane dikilogramme tsena tseo he Mohamed di balolang ho dikete tse tharo makgolo a robong mashome a supileng a metso o mong tsa sethethefatsi sa cocaine se hakanyetswang hona boleng bona ba didolara tsa dimilione tsa America tse balolang ho makgolo a mararo le leshome le metso e robedi nakong eo he Mohamed ho entsweng letsholo ntlong ya polokeho e sebakeng sa VOA community. Tshebetso ena hemo Mohamed ile ya etswa ka tumello ya lekgotla ka lengolo la ho phenyokolla le hona ho hapa thepa. Nakong ya tshebetso eo hemo mapolesa a ntseng a etsa mosebetsi wa yona, hemo Mohamed a ile a tshwara banna ba babedi ba tswang dinaheng tse ding ba neng ba fumanwa ba ena le sethunya ba tshwerweng ke John David Hases ya nang le dibukana tsa Colombia le Spain hammoho le Sardar Sales moahi wa Sibiya. Ba boholong ba re ena ke e nngwe ya tshwaro e kgolo ka ho fetisisa ya cocaine nalaneng ya Libya. Palo ena he Mohamed e feta ka makgetlo a ka bang 17 dikilograms tse 237 fielwane tshelela e leng 237.6 tse ileng tsa fumanwa boemafofane ba matjhaba ba Roberts ka Phupjane selemong sena, mme boleng ba yona bo feta ka makgetlo a ka bang 40 ka boima ba dithane tse ka ba 4. Tshwaro ena he Mohamed e boetse hape e balwa hara tse kgolo ka ho fetisisa tse kileng tsa tlalehwa Afrika Bophirima. Bafuputsi ba re ba belaela hore mabitso a sebedisitsweng ke banna bana ha se a bona a sebele. Setho sa sehlopha sa bafuputsi hemo wa bedi se boleletse boraditaba hore dipatlisiso tse entsweng marangrang le mehloding e meng ha di a ka tsa fumana tlhahisoleseding e amanang le mabitso ao. Ho ya ka mapolesa, mekgatlo ya matjhaba ya kgwebo ya dithethefatsi hangata e sebedisa dibukana le mabitso a bohata ho pata boitsebiso wa batho ba yona. Ka lebaka leo hemo mabedi, dipatlisiso di tla qala hape he hore ho tle ho netefatswe hore na dibukana tsena tseo ba neng ba di sebedisa ke tsa nnete kapa tjhe. Ba boholong hemo mabedi ba re tshebetso ena ebile ditholwana tsa dipatlisiso tsa nako e telele tsa bohlale tse neng di reretswe hore hemo mabedi di tle di sale morao sehlopha sena sa barekisi ba dithethefatsi. Le ha o le jwalo, ba re ba ne ba sa lebella ho fumana bongata bo boholo hakana ba cocaine. Diphuputso tse ding hape hemo a di bontsha hore dithethefatsi tseo tsa cocaine ya boima ba dikete tse tharo makgolo a robong mashome a supileng a motso o mong e hakanyetswa ho ba boleng ba dimilione tsona tsena tsa didolara tsa America tse 337.9 fielwane mashome a robo a tsheletseng a metso e robong 317.69 million. Mapolesa a dumela hore hemo mamedi thepa ena e ne se e qetile nako e telele e le ka hare ho Libya, mme jwale ba ntse ba etsa dipatlisiso hore na ho ile hwa etsahala jwang hore e kene ka hare ho naha ena. Ho fihlella ha jwale mamedi ha ho so tsejwe hore na ntlo eo ya polokeho le poloko ya dithethefatsi ke ya mang. Bafuputsi ba re ba ntse ba leka ho fumana monga thepa le hore na o na le kamano efe kapa efe le mekgatlo ya barekisi ba dithethefatsi.
tshwaro ena hemongwamedi e tla ha Libya e ntse e tobane hemongwamedi le dipotso tse maatla mabapi le tshebediso ya naha eo ya tsela eo ho tsamaiswang cocaine ho tloha America borwa ho ya Europe. Ka la robedi Phupjane, hemongwamedi diofisiri tsa lekgetho la tshireletso di ile tsa hapa dikilomitara tsona tsena tseo re seng re di bolese sa 230 e supileng tsa cocaine boemafofane ba matšhaba ba Roberts. Dithefatsi tseo hemongwamedi di patilwe ka gare ho mabokose a neng a ngotswe ka bohata e le dinoko tsa le masela tse reretsweng hore jwale hemongwamedi di tle di romellwe Europe. Ka morao dipatlisiso, batho ba bahlano hemongwamedi ba ile ba qoswa ka ho rekisa dithethefatsi le bolotsana. Hara bona ho na le ba latelang hemongwamedi ke Paul J. King, molaodi wa khampani e nngwe e bitswang fela ka hore ke Global Logistics Services, Michael Uys Brown, ya tsejwang hape hemongwamedi e le Rahim kapa Rahem, ya ntseng a batlwa ka morao hore hemongwamedi ho bolelwe hore o balehetse Sierra Leone. Oscar James Brown, hlooho ya lefapha la bohlale hemongwamedi le tshireletso boemafofane, le yena wa ameha ditabeng tsena. Emmanuel Kepa, le yena hemongwamedi o belaellwa ka ho isa thepa le tjhelete. Omas Ali, moahi wa United Kingdom eo lebitso la hae e ileng la fumanwa hemongwamedi mabokoseng a neng a romellwa, le yena he o teng ditabeng tsena. Ba bane bona hemongwamedi ba ile ba qoswa ba le siyo ka makgotleng. Mohlahlobi e moholo hemongwamedi wa sepolelesa naheng yona ene ya Libya, Colonel Grigory, seo a se hlalosang gore nyewe ena hemongwamedi e bontsha boteng ba mekgatlo e batlanye le mengata haholo e meholo ya matšhaba ya botlokotsebe e sebedisang tsamaiso ya thepa ya difofane ho tsamaisa dithethefatsi. Moo a reng fela hemongwamedi o bontshitse hore taba tsena ho bonala mekgatlo ena e sebetsa haholo le ba okamedi bao e leng ba mafapha a mang a amehang ho latela ka moo ba entseng dipatlisiso ka teng. Mme ke tseneng tsa ditaba tseo hemongwamedi di bonahalang naheng ena ya Libya ka moo ho leng ka teng. Mme haebe tlhaloso hemongwamedi e supa fela hore matshwenyeho ana a matlafatswa ke nyewe ya selemo sane sa 2022 moo batho ba bane ba neng ba qoswa nyeweng ya cocaine ya boleng ba didolara tsa dimilione tse lekgolo ba ileng ba lokollwa ke lekgotla ka mora gore lekgotla le fumane bopaki bo sa lekana. Lekgotla le ile la boela la laela gore tšhelete e neng e hapuwe e kgutlisetswe ho bona. Mme bohlatlhobisisi hemongwamedi ba re ha eba maemo ana a sa lokiswe Liberia e ka tswela pele ho nkwa e le tsela e bonolo bakeng sa mekgatlo yona ena ya matšhaba ya kgwebo ya dithethefatsi, ka ha le ha thepa e hapuwe meeding hangata babelaellwa bao ha ba qoswe ba kampa bjale ha kgutlisetswa thepa matsohong a bona. Ke se di tsa ditaba tseo hemongwamedi di bonahalang di hlaella hoseng hona. Mme mongwamedi ha re hatela pele hara ditaba tse ding tseo re ka ga o hlalosetsang tsona, ke moo jwale hemongwamedi re shebang diketsahalo tse ntseng di etsahala moo tlhaloso e leng ya hore batho ba 144 ba shwele lewatleng le haufi le lebopo la Mauritania. Mokgatlo wa matšhaba a kopaneng hemongwamedi o hlokomela baphaphathehi bana ba UNHCR o phatlaladitse hore bonyane bajaki ba 144 ba shwele ba ntse ba nyametse ka morao hore dikotsi tse mmalwa hemongwamedi tsa dikepe tse etsaetseng haufi le lebopo lona lena la Mauritania di etsahale. Ho ya ka UNHCR, bajaki bana hemongwamedi ba ne ba kenyeletsa le baphaphathehi ba neng ba qetile matsatsi a 20 ba kgomaretse lewatleng ka morao ho tloha Gambia hemongwamedi ba lebile dihlekehlekeng tsena tsa Spain. Boiteko hemongwamedi ba pholoswa bo ile ba fihla sehlohlolong, mme tlhaloso ke ya hore ditaba tsena di ile tsa etsahala ka le phupu
selemong sona sena ka la 18 mo dihlopha tsa ba pulusi di leng tsa gona gore hemo wa di tle dipholo se batho ba 30 a metso e robedi ha ba bang ba le kgolo le 40 a metso e meraro ba fumane ba se ba shwele ha ba bang bona ba ntse ba nyametse ha ba bang ba ileng ba pholo ha hemo wa di go ne ho ena le bana ba babedi ba ileng ba lahlehelwa ke malapa a bo bona kaofela ona ditabeng tsona tsena tse etsa hetseng le watleng lena mme tlhaloso ya mongwamedi ge koduwa ena e bontsha tlhokagalo e potlakileng ya gore dinaga di bula ditsela tse sireletsegileng le tsa molao wa bojaki e le gore batho ba seke ba qobellwa go bega bophelo ba bona kotsing ka go tshela mawatle mogatlo o kgothaleditse hemo wa medi gore dinaga di eketse menyetla ya go amogela baphophatei menyetla ya mesebetsi le ya thuto e le mekgwa e e sireletsegileng e kankang sebaka sa maeto ana bakeng sa gore dikotsi di tle seke tsa etsagala mme hemo wa medi tlalego e ntšha ya mokgatlho wa matšhaba a kopane hemo wa medi un e bontsha gore le gapalo ya batho ba lapile he gagolo lefatsheng e theohile ka selemo sona sena sa se fetileng sa 2025 Afrika e le kontinente hemo wa medi e bonagala e ntse e le engwe ya dikontinente tse bonagalang di batla di wetse ke tlala gagologolo e re hemo wa medi ge ke re ditshware gona mo tsena tsa matšhaba e tla re ga re gotla mona ditabeng sa metsotso ya 30 ka morago ra ya botshelela ge tle re tswele pele ka ditaba tse ding gape seo ge o tshwaretseng tsona go seng gona me re ha ho le tsena hemo wa medi tebelelo jane a re fa ditaba tse kalanetsatsi ka puo ya Sesotho.

Kele wa mututsi mo mamedi dumela mo ka media moholo wa sepetlele sa se hopotso sa mofumadi mamohato Dr. Magwaseranyadi moholo matlatsi wa hai Thenjiwe Dlangamandla ha ba tla ho tla hlaha ka pela komiti ya lusitseng di tshelete tsa setjhaba PAC ho seng ha maobane la ha ba ne ba lebeletse ho fana ka tlhaloso mabapi le tsamaiso le sebediso ya di tshelete tsa sepetlele. PAC ntse e etsa dipatlisiso tse amanang le tsela eo sepetlele se tsamaiswang ka yona, taolo ya ditjhelete le ditaba tse ding tse amang tshebediso ya matlotlo a setjhaba. Mongodi wa lekala la bophelo Matshwanelo Monyobi o boletse hore batsamaisi bao ka bobedi ba ne ba tsebisitswe ka letsatsi le nako ya kopano, mme o ne a lebeletse hore ba tla hlaha ho araba dipotso tsa komiti. Ka lebaka la ho se hlahe ha bona, modulasetulo wa PAC Matshabane le Mphaneletsie o itse komiti e tlilo ba romella disamane tse ba qobellang ho hlaha ka pela komiti. Hara ditaba tse ileng tsa hlahella pejana ke hore sepetlele se ile sa nka tjhelete ya tlokotsi ka kopo ya hore ho ile ho rekwa ditlhare empa kgabareng ha lefshwa basebetsi. Komiti ntse e tswela pele ho botsa hore na ho tlile jwang hore ho nkuwe tjhelete ya tlokotsi ho lefa basebetsi. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa le hlahisitse leano la ntlafatso ya ditsebo tsa matitjhere Maseru Maobane. Leano lena le reretswe ho boloka le ho ntlafatsa bokgoni ba matitjhere ba ho ruta. Professor Rapapa o itse leano lena le tlile ho kgothaletsa tswelopele, boikarabelo le boleng ba thuto, mme bohle ba nang le seabo ditabeng tsa thuto ba tla jarisana boikarabelo ba ho netefatsa hore le atleha. Hara matitjhere a tlilo nolofallwa ho kwala dikgeo tse teng thutong ho ntlafatsa ditsebo tsa digitale le ho kgothaletsa thuto e kenyeletsang bohle. Letona le bile la bontsha ngongoreho ka sekgahla seo matitjhere a lelekwang ka sona, empa a re o na le tshepo ya hore ntlafatso ena e tlilo fedisa bothata bona. Lebitsong la matitjhere, mosuwehlooho wa sekolo se phahameng sa Matiko Monghadi Thapelo Maiyane o itse leano lena le tla matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa matitjhere le lekala la thuto e le ho rarolla phapang e teng ya tshebetso mahareng a dikolong. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa Dr. Mahlapi Morai o re ha sepolesa se sebetsa hantle se loketse ho ba le dikamano tse ntle le setjhaba. Dr. Morai o boletse sena mokeng wa baphatlaletsi ba ditaba ntlokgolo ya sepolesa Maseru Maobane. Dr. Morai o re ka mmoka ona ba batla ho araba ditaba tse amang polokeho le tshireletso ya setjhaba le hore sepolesa se lokela ho phetha thomo ya sona ka tshebedisano le setjhaba. O boetse o re sepolesa se re tshwanetse ho hapa le ho hohela tshepo ya setjhaba ka hohle le ho tseba ka botebo setjhaba seo se se sebeletsang. A re ha setjhaba se tshaba sepolesa ho feta ho se tshepa, seo se supa ho hloleha ha sepolesa bosebeletsing ba sona le hore sepolesa se atleha mosebetsing wa sona ha fela se thibela ditlolo tsa molao. O qetelletse ka hore sepolesa se ntjhafatsa boitlamo ba sona ba ho sebeletsa Basotho ka botshepehi ka ho kgutlela metheong ya sepolesa se ntjhafetseng le hore mapolesa a tla fumanwa a hlokofatsa setjhaba a tla nkelwa dikgato tsa molao. Ho tsa matjhaba, Setsi sa taolo le thibelo ya mafu Afrika, Afrika CDC, se ipiletsa ho Amerika ho hlakola thibelo ya yona ya ketelo ya baahi ba Uganda ka le reng sewa sa Ebola se tlasa taolo naheng eo. Sena se hlahelletse mokeng wa bophelo o bileng Ghana mo teng mookamedi wa Afrika CDC Jean Kaseya a itseng Uganda e na le dibeke tse tharo jwale e so tlalehe ditshwaetso tse ntjha tsa Ebola
le gore mokudi wa o qatela o ile a lokollwa kgweding e fetileng o re dinaga ga di a lokela go otlwa ka lebaka la gore di tlaleha boteng ba mafu a sewa. Amerika e sa tswa tiisa dipegelo tsa yona tsa maeto a baagi ba tswang Democratic Republic of Congo, Uganda le South Sudan nakong ena eo di tobaneng le sewa sa Ebola. Africa CDC tlhokomedisa gore ntle le tlatsetso ya ditšhelete le ntlafatso ya taolo le bodisa ba lefu lena, Ebola e ka ba koduwa e so bonwe nalaneng ya go qhoma ga sewa sena ka magetlo. Go tseding dipapadi tsa mogope wa lefatshe wa FIFA tse latelang ka 2030 di tla boelwa di tshwarwa ka kopanelo go kengeletsa dinaga tse ka setlhogong e leng Morocco, Portugal le Spain. Boraro bona bo ile ba phatlhalatswa semmuso mafelong a 2024, mme le ga di so phatlhalatswe semmuso dipapadi tsena di tla bapalwa mabelong a 20 a motso mongwe ditoropong tse 18 dinageng tse tsheletseng. Ka godimo go dinaga tse tharo tse phatlhaladitsweng, dipapadi tsa pele tse tharo mogopeng wa lefatshe wa 2030 di tla bapalwa Argentina, Paraguay le Uruguay. Tlotla ena e ipapisitse le dipapadi tsa ka 1930 mo Uruguay e ileng ya ba mampudi wa pele wa tlhodisano ena ebile e di tshwere. Argentina e ile ya hlahlama ha Paraguay yona e kenella ka lebaka la go ba ntlogolo ya mogatlho o laolang papadi ya bolo ya maoto South America. Mogope wa lefatshe wa 2030 o tlotla dilemo tse legolo dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe di qadile, menalaneng ya tsona e tla ba tse bapalwang dibakeng tse ngata ka go fetisisa. Momamedi, ditaba di felela mona. Mamela tsa Senyesemane metsotsong e 15 ka morago ra. Every soup.

0: Nolo gagi shwetele, tele mamera gane la, meki khashwa holo kisela eo le imano landi daba gaya hona. Ki tutuwe holo eo le fansi chawa sena, sa horo. Ati mida neti, ishile ki karolo yarusha kwa holo eo le ki eza, ni kenya le tso, le tuto meza khala, amuwa o muholo, tuto ya chawa sena sa horo. Ubani, puso sichawa, kasi chawa, na yena urona, hii, intendele siya.
1: And if young politicians do not realize that the cares of Africa today is self-enrichment by those who in power, if indeed it costs me or has cost me my job to be prime minister because I was completely opposed to that, I'm a happy loser.
2: Ha fela re sa fetolle le ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka ho fela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la sechaba sabasutu limoya wa kutlwelano ho
3: tlo haya ha Pick n Pay o boloke ho fitisisa ka matsatsi ohle fumana 1 liter tse 6 paketeng tsa Pick n Pay full cream milk ka 98.99 maluti fela mme di smart shoppers di fumana mifuta ya 200 kapa 230 gram Nescafe Classic Instant Coffee ka 119.99 maluti ile nngwe tlo haya ha Pick n Pay ka la 23 July ho fitela ka di 2 tsa August hona di dipehelo.
4: Mamedi he re ha re khutlile thekisong jalo re tswela pele le ndate Thabo Tracy o santse le teng kwa no mohaleng me Mamedi te ba se go tla re buisana le yena ka tsona ke mo le kala le la di chalete he Mamedi le ne le epile mo ka wa hore pele ho ka ba etswa di gakanyo tsena tsa di chalete bonyane ho ke ho batlwa maikutlo a fapakaneng gore na tibello ya sechaba na ke efe ka di gakanyo tsa di chalete tse o he di tla sebediswa mo lemong wa sechaba Lena ha kakaka getso ha re ke buitsane bolo fela le ndate Tracy Santsa le teng kwa no mohaleng ndate ke wa mohela lena neng la rona la thame so kwa no PCFM
5: ke a utume le Santsa teng pitse le ba mamedi ba Selma sa PCFM ndate
4: ke qeta ho etsa ka letsa fela ndate e khutshwane fela ye hlalosang ditaba tsona tsena tse amanang le di gakanyo tsa di chalete me taba ena ha se le kgatlo la ho qala mohlomong e etsa hala ka ha ke hona ya Lesotho ha ga jere utlwa ndate hore na mosebetsing wona ona wone o yetsa halama o bane se ya bo salona e bile sefe me ho ya ka mo le kala le hleng le gerileng hore le tlokele utlwe mohlomong di thaselo tsa sechaba le mafapha fapa ka ne hona ha a tlata benyana yena ya di gakanyo tsa di chalete a dumela jwang maikutlo ke yafe
5: ke le bana teng dutse ka le ke tsala ka hore mohato no ka nete ke mohato wa botlhokwa o lekala lena la ditšhelete ka nnete o emeng mme ntho e ke ithutileng yona maobane ke gore go bonagala le a motho o ne o sa tsebe gore lekala ntse le potolwa le ditereke tse bere motho o ithutile gona maobane gore go bonagala go na le mosebetsi o mogolo o leng gore o entse diterekeng kwanana go fumana maikutlo a setšhaba Joane, ntho e tsatsi maobane e hlile e ra ba gore re ile ra fuwa kakaretso ya dintlha tse o bonalang e hlile di hlaile e le maikutlo a nasa diterekeng kwanana mme taba eno kanete ke taba ya bohlokwa haholo ntate Modutse gobane maemo a bophelo a fetofetoa kore kgweding ene re leng ho yona ha o ka bapisa le selemo sane se fetileng o tla elellwa gore maemo a fapane haholo wa bona gore go no sena motho a na tseba gore e tla ba go na le dintwa bo mane metse di east e leng gore ke tsena di ketelela di etsa gore ebe ditheko tsa dijo ko gore ntho tsofe tseo kre batho re di sebedisang tsatsi letsatsi ebe di ameke ka sekopolo sena. Wa bona nthwena e etsala selomo sena go na le taba yane ya gore ntlha ya kua e ya fela ka September, mme re bona matshwao a gore basebetsi ba difeme ba dutse hae gana jale. So ke boemo bo selemo sane se fetileng bo neng bo le siko. So e le gore ga lekala le boetse le tswa le fumana maikutlo, so go a tlhoka gore boemo bo bua le setšhaba maemo a fapane, mme ditaba tse tla tla mono e tle ke ditaba tsa botlhokwa tse tlabe di bua ka boemo bona bo teng gana jale, e leng gore e fana ka letshwao lenono la gore ha o etse dikgakanyo go ikamaganya le maemo a teng ntate. Ke ne ke re ke fee lekalatswepe e golo ntate ka go nka mogatono wa gore kgafetsa-kgafetsa ba nene ba fumane maikutlo go setšhaba ka lona lebaka leno la gore maemo a fapana nako le nako selemo le selemo ntate. Ka gola ke yona nthweme ke batla go e tshabisetsa bamamedi ntate ya botlhokwa ba kopano eno le ntate. Mme taba di tlhaileng ntate batšha ba ne ba re teng tlile taba ya tlhokala ya mesebetsi ya batšha e tlhaeletse ka godimo. Gwa ba le ntlha e nngwe e ileng ya hlaiswa ke setho sa Council of Higher Learning a bua ka taba ya go gogela. Ka nnete re dutse monana a re ga o sheba nama ya kgogo ke nama e jwang letsatsi le letsatsi fela naga ena ga e tlaise ga sena nama e tlaisiwang ke dihwai tsa rona bona. Mme o ditse mona re tlo tla re bua ka dikgakanyo tsa ditšhelete, mme cheke motlhala fela o ke o supang gore moo go kopang ditaba ntate go tlhaga ditaba tsa botlhokwa tse e leng gore ba etsang dipeto ka nako nngwe ba bentse ba sadi e leng le ntate. Mme taba enono ka nnete ise e le a bontsha le kgotso gore ga ke be lekala la temo la nna la ntsha tšhelete tse ngata le tsa subsidy, mme re se re tseba gore lekala la temo ntate o fumana gore tsheetso e ba etsang gagolo lekale lena ke taleng tsa bo dipeo le menontsha wa bona. Wa bona gore go bana ba tlhagisang nama e kanya go ga o na tsheetso ya mofuta o jalo. Mme taba yone e ne tlha mono ntate e ne bontsha gore akanete selemo se se se tlang ga o bona gore ga e ba go etsiwa tsheetso le taba ena ya gogo e re e jang letsatsi le letsatsi ge seleketse gore re bona gore ka nnete dihwai tsa gone ntate di tlhagisa nama ya gogo re e jeng ntate, go na le gore e be tšhelete e ntse go golega e ya ka ntle ona ka ntho tseo bobebe tse e leng gore le motho a sa go diang ntate then ore a ka etsa projeke ya mofuta o jalo ntate. Ka nnete ne ke yona kabetsa ne ke re ke etseno gore ke esile mokaono o no le botlhokwa gagolo ntate.
4: Ga re ke re tatabeng ena ya digital economy mo o jwale ga ka ditaba tse dingwe go tlhaloswang gore taba tsena tsa di-revenue tsa SACU di bonagala di le unstable kapa di sa tsitsa ka bokhutshwanyane ka mo re ka ga ditlhalosang ka teng. Go latela motlhomong maano a ka thusang go thusa motlhomong ga re ya go 2027-2028 ntlheng ya tlhagiso ya mesebetsi tabeng ya go moruo gore o tlo phagame go bona gore batšha ka kotlolo jalo ka go se o ba tlhalositse ba fumana mosebetsi ke maano a fe a lokelang gore a sebediswe motlhomong gore go tlo maatlafatswe taba eo.
5: Ke a lebana ke modusi ka nnete mona ke le motho o shebile o ntse o sheba le maemo ana a lefatshe a moruo gore na go ntseng go etsagala ke eng. Ya pele ke se ke bontshitse letshwao lena la gore ga o bonagale kare mmuso wa America o tla eketsa nako ena ya ntsinotsing ke ya koa go wa bona go concentration ya bona e ntse ke ntse ke East go ra go kgile parliament ya ne ya bona go ka le tshi ge hona le motho a phokola ntaba ena so ero dina ha za Africa ntate di lukela ho ipona ntate jwale hona ho bolela ho ntate ha o bona ha le botsete di mafapheng a mang a hlandi na hendena tseding e ka botla kena ka potlako e o gelebeletseng ka yona hobane mphena metli isting tate e hle e dipantse mo go wa lefatshe ntate jwale ka ho bona hona bo metli isting mono no bo ka thabo EAE e hle botsete di bo bongata bo setse botloa mme ke hore na ke le dinaha tsa Afrika ke hore na re itlhopha jwang hore ha botsetedi bo tloa mentle estimane gore na bo tla jwang go kgone mone so e leng hore ntate taba eno le yona ke taba e tlhokang boinagano ba go bona gore nthwene re ka e bitsang investment climate re a e ntlafatsa ka o beya infrastructure go nolofaletsa botsetedi ntate gore bo tle kwana hobane ha re sheba taba ya delomane mehao eno gale e sedile fela wa bona gore ntho e di isang gore e be botsetedi bo se bokene mono mme ke taba tsano tsa motlakase e leng gore ntate go ya epa motlakase o ebile teng monono e leng gore go ka bona lephetho e golo e re bonang etsagale jale nna ke bona taba ya teng e le taba e haufinyana hobane e taolong ya rona ka gore re na le mobu o taolong ya rona re na le metsi a taolong ya rona a tsamaya 24 hours a teng poto one di teng mme ntate gona go bolela gore ntate ga ena poto one di teng e le gore tšhelete e tlhokagalang ntate ke o reka disebediswa tsa temo mme nthwena e kang ena ya dikgakeletsi ntate eno e re e bonang nna ka nna ntate ke nngwe e e leng gore batho bana ba sebetsang dikgakeletsing bona ga ke re ba ise ka mona ka temo go seng e ke ga ba tsoa go ema simong ntate o ehulo lengwe gobane dijo ka di tlhoka go seng ka di tlhoka motshegare ka di tlhoka mantsibuya ga se ntho tse e tlhokang gore e be re ntse re ka etsa diphuputso gore na dintho tse tlhaisiwang masimong mono na di ka ba le mmaraka re sentse re le mmaraka wa pele ke yona ntho ya pele ntate ntate mokitse e kereng ntho e re lokelang go e potlakela re le naga ya Lesotho ke taba ya temo ka megatlholo yotlhe re na le temo ya merogo re na le yona temo enana ya diphoofolo ke dikolobe namakobe ntate ke nngwe e jwane tsatsi le neng dileleng ke yona nama ya kgogo re tshwanetse o kena gape tlhagisong ya lebese lebese ke le leng la ntho tse di tse sebitswang letsatsi le letsatsi and-e ga o bonagale re kena ka segatlha tabeng ena ya dikgomo tsa lebeseng kate gore re bone gore tlhagiso ya lebese then e ba teng jale e ba taba tsane tsa nama e kgobedi le yona e ya jowa kgwedi beke le beke ke megotlhano go tlhokwa dikgomo tsenono mme dibaka tsena tse kang bo selabathabo baka matshediso monono ke mona le lekgulo le letle ka mokgomo a ka tsang tate mo re ka tlhaisang diphoofolo tse e leng gore di ja jwang tate ntate waka a ba ka tlhaisa quality meat e organic jale e bataba tsane tsa dinku le dipudi ke taba ya tlhagiso ya bona so ka nnete ntate nna itlhe ya ke sheba range enana ya taba tsa temo kaofela ke yona e ke nanang gore ntate re le naga ya Lesotho re ka tsepamisa matlho ona yes ka tse tsena ditlhagiso tsa bo diphatlho le ntho tsena tse dintse etsiwang tse o fumanang gore re batla gore boramakete batle ba tlotsa ba di etsa e se tlatla e batlatsetso tlatsetso ya tlhagiso ya mesebetsing ntate ke ka mokgwa ke bonang ka teng ntate
4: dithekwa dintle di nyologa letsatsi le tšhabang le dikelang le ga re shebile go latela ka moo ditaba di ntseng di supa ka teng le ditlaleo lefatsheng ka bophara mme ka gare o naga ya Lesotho ka mona re na le ntho ena e bitswang ke LNDC go qeta o bua ka taba ena ya botsetedi ke tshitiso efe mohlomong ha o ka wa supa ho ile nngwe kapa ile nngwe fela ho tsethago e kgolo e tsa mogele sothubele le seke la ho hela batsetedi ha holo ge shebile di swa le dina ha tse ka gantsa bo Botswana e swa ding le dina ha tse ding
5: Gala e kgolo ke yona le ya infrastructure. Infrastructure that mo ho sebeletswa. Dinaha tsena tse ding ntate di na le mokgwa ona wa special economic zone. Re tsamaisa le ntho re bitsang industrial cluster. Ko o fumana hore ho ba le mohopolo o hlakileng ha re nke sebaka sena sa Mafeteng. Re nna ha Lesotho ne re tshwanetse le ra keletsa hore baka sa Mafeteng re tshwanetse ho beha infrastructure e sebetsanang
4: le taba a ko re rekere ditshware mona felana le case re ye thekisong le papatsong e tla re ha re kgutla re tla ke re tlotla re kena ho tsona ditaba tsona tsena tsa economic cluster jwale re tswele pele ka tsona. Di re ha ho le tsena fela ga tla tswela pele le ntate Khesi ke o sia matsong a ri lo mogabudi o tswela pele le wena ka mona ka iConnect e re ke tswele mona
6: ha o tswa motho ha o
7: tswa
6: ye ye ke me jola ya nga ka mo ho sentse
8: o rena le tsheno ho khala
6: le lebele tso go ke tla u kwa jwang le buela ho nka na go e le nngwe ngwa a go mpolelela gona go etsala e mo
9: please please morena ne rilo arule chelete ya mogatlo motho edo o rifa chelete ya fake
6: ah
9: yo morena o wela kipilu
10: go batse ka ntsona tse iko cash ina le mogwa o sireletse hileng wa go boloka chelete ya mogatlo ka iko cash megatlo account go bula account ena ke mahala mme re thotsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka gona go bona megatlo yohle yo o ekeneng ka hara iko cash megatlo account iko cash megatlo to account if you want to hack EcoCash app the phone on Android le iPhone fumana ding tsatseng ka botlalo ka holetsetsa 198 mahala
11: sa sai iConnect financial services simplified payments every day everywhere
12: mme di ho jwalo ntshetse bonolo ntshetse bobebe le iConnect telecom le sotho mentsa go tswala pele re tshware he ga rata ha ole ka golo ya lelapa lena mme ga le boha ka ba ka golo ya lelapa lena o tlo utlwa ga se taba fela ya hore re nne re re le bua ka mantsoe ya ehile ha se re o bontsha o tla bona hore ehile iConnect telecom le sotho ya e bona taba ena ya hore re ka golo ya iConnect telecom le sotho go amohela ke ba ke o dumedise hohle mo tswang o mametse o le hona teng ke the iConnect telecom le sotho radio show le bitsa la ka ke re le buhile rilo mogabudi mme ha re tla ba mmo ho isa metsotsonyane e le shumele metso mehlano ka mara hora ena ya busupa he mo mamedi ke tlotla re bua ka loyalty program ya rona e ntsha e bitswang re moja ha e ba mohlomonyi sa lontso utlwa batho ba ntse ba re moja re moja jole le wena o batla o tseba hore ke ba moja jwang batho go jole nna ke batla o ba moja ke ba moja jwang tsatsile na he o tlotla utlwa hore na hantle re moja ke eng le wena o ka ba moja jwang o tlisiki wa salla morao mo mamedi re moja ke loyalty campaign ya rona e ntsha yo ka yona re reng he ke mogo o mong wa ho bontsha hore ga le bo ka tshetso ya hao ka botemba hao ka go lapelena la iConnect telecom le sotho mme re rena go e nngwe le engwe ha o ntse o tsola pelo sebedisa ditlhaiswa tsa rona o so ipea monyetleng wa hore o tlobe e mong wa bahlodi ba rona ba letsatsi ba beke le bagwedi jela ha ona le ntho e mohlolo ye o etsang mo mamedi o ntse o tsola pele ho sebedisa ditlhaiswa le ditshebeletso tsa rona jwale kwa ha o tlwahetse a ke re tsatsi le letsatsi o reka dibandlo ke a tsebona le motho elo hore o fitlhela hona jwale ke metsotso e meraro ka moka hore ya bosupi o fitlhela hona jwale o se ile a reka dibandlo e ka ba ke tsa data e ka ba ke tseletsang e ka ba ke di sms bundles kapo ho reka yona airtime ka wetsa jwalo ha o so kenetse remoja loyalty program kapo campaign o tsebo so le ka hare ho yona ebile o so ka ba mohlodi hona le motho ya sa arometse chalete ka EcoCash wa bata bata tjena o seng ho letsatsi mo mamedi bone ka re bile tla tloa ene tshe re tla re sheba le utlwa gona ba ne ba le Sotho Meteorological Services na ba re maemo le ho di matla tla ba jwantsa tsileng fela ne ke tshwetse na hore hona le monga sa arometse ya hore ho abata ya hona le EcoCash go melwang ho abata mo mamedi ha o se go mellwe a e nna siena ha ba so romelle ya mahatsela ha so romelle ya hore jwele SDK e stress tsa batho a o tsebe mmm mo mamedi khona le lebaka le dulang le lokela ba teng ho rurumele eco cash khona le botsa tang ho rumela eco cash mme ka we rumela fela o sore monyetlong wa ho roka hapa ke a tseba o so entse jwalo dipatala ka eco cash merchant ke a tseba o so patetse mikitlane ya hao o sebedisa eco cash ka bo reka motlakase e ka ba patala metsi e ka ba ho patala DSTV ka bo di insurance jwalo jwalo ho etsa jwalo ho so beile monyetlong wa ho roka ba mohlodi ka bo he o sebedisa tshebeletso yane ya bank to wallet ke mane mo reng o ntsha tshelete ka hare ho account ya hao ya Standard Lesotho o ithela ka hare ho account ya hao ya EcoCash e leng sepatch phone ka bo mohlobong ke letsatsi lane la haola ho patala jwalo seabo sa EcoShow mo mamedi mme re re ka o patala seabo seno sa hao sa mpatesheleng ya rona ya EcoShow o sole ka haro batho ha hona ntho mohlolo ye o yetsang pele ho tsohle o re fela *303*03# ke *303*03#. Ha o qeta ho etsa jwalo e tlatla yo fa option mo mamedi ya hore o etse opt in ke ha o kenela ho etsa opt in jelo ha o penya opt in mono e tlebe yo romela moletsa o reng a tshe o sole ka ro batho o so kenetse wena hetsa ntho tse itsahalang reka di bundles tsa hao reka airtime romela tjhelete o sebedisa EcoCash etsa EcoCash merchant payments patala mikitlane ya hao ka EcoCash sebedisa bank to wallet o bo patala le seabo sa hao sa EcoShow le mpatesheleng ya hao tjela ntse ke etsa tjerilo ke tlotla ke hapa eng ke tlotla ke ba mohlodi wa eng

Kata ane tsa itse wa di etsa dintho tsontso di etsa tsatsile letsatsi. O reka airtime, o reka di bundles tsa letsang, o reka di bundles tsa data, o reka di SMS bundles, o romela tjhelete ka EcoCash, o etsa jwalo di patala ka EcoCash merchants. O feta mona ntso patala kapo lefela jwalo di bill tsa hao bo mamedi ka EcoCash, o sebedisa di tshebeletso tsa bank to wallet, o patala seabo sa hao sa EcoShow. E ketsa di points tsa hao taba yeno. Ha hona ntho mohlolo eo etsang. Ho kena ka rofuduwa ya beke, teng re, o ka ipea monyetong wa ho hapa di-utility vouchers. Mane mo rereng o ka hapa motlakase, o ka hapa gase, o ka hapa parafin. Se ke qoqela ba mamedi ba rona mananeng a mo mamedi hore, hey, jwale se bile ntse re kena ka hare hobane rona re mmoja. Wa tseba ha o le mmoja mo mamedi jwale o qetella o qabana le batho, ba sa utlwisise fela hore ho nka fela hore o be mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho. E be le wena o ba mmoja. Jwale tlwaela ho kwatela batho ba bang ha ba le mmoja. Reka Econet SIM card, sebedisa di bundle tsa hao, reka di bundle tsa hao, o sebedise le EcoCash. Le wena o tlo tseba hara batho ba ntse ba tjho ba re mmoja. Jwale ba go kwatela tjena hobane nenne mmona motho na re hai, yano, ha ke tsebe le ona fela ehlile serame sena se hampe haholo. Jwale ha se utlwa ka motlakase o tuo, jwale se utlwa ka gase, gase o e sebedisa bedi ya gago fela e se fedile, a re jwale parafini ya kesabu o re ke mathata, jwale be ra itholela rona gona go utlwise sena o bua kang. Jwale ore a bathong a le utlwe kapa a le utlwise sena ke bua kang, ga go utlwise sena o bua kang. A re jwang e le go lona a lena motlakase a lena gase a lena parafini le go lona go boima golo ge a se lobane o le boima gona o monate obane jwale beke le beke Econet Telecom Lesotho re re fa parafin, ha re re ra hema re re fa gas, ha re re ra hema e re re fa motlakase. Jwale ge setwa go utlwisisa boima bona bo leng ka gare o bona gobane gona re mmoja, ga e botlwa mmone re re ra o bolela, a re beke le beke re re beke le beke o ka reka jwalo di-bundle tsa gago wa sebedisa EcoCash, e be o ipea monyetleng wa gore o tlo gapa jwalo motlakase he gape gase o hape parafin. Mariana rona re pota ka thoko, ha re ya utlwe ho hang hang hang hang hang. Jele dimpontse di ntsa beke o ka bana hapa jolo go ba gona e branded mo mamedi o hlamane ba bona gore ai go re selo latel motho ga mmona gore mmoj ga mmona gore mmoj. Jele futa mana kana le di Econet Prime smartphones e ba kana le 6000 maluti ka ofela mona ho 6000 maluti mo mamedi elelo go ga ke ba tlotlotla o fetwa ke chelete. Re re ha re o letsetsa etsa bonnete ba gore wa arabela fono hang hang. Sena se re ha fono e qala e lla e ya arabelo bana ke gona le batho ba ne ba re nna ke arabele difono tse ke sa ditsebeng nomoro tse ke sa ditsebeng. Ga tlolena o tla ya arabela o bana jwala ha o tsebena ke chalet kapo ke eng. Ke chalet kapo ke eng. Re re tloletsa ga tla pele ha lla ga tla pele. Ebe ha wa arabele. Sekete sa malutisia se a tlo se a theo. Jola ho ka araba ka mora hore le hangwe o tla hapa 5000 maluti. Fela ha e ka gagaletsa hape ya ba jwale ila magatwa mabedi ke tse pedi di a theoa. Ila magatwa mararo ke tse thago di a theoa. Ila magatwa mane ke tse nne di a theoa. Ila magatwa mahlano ke tse hlano di a theoa. Ila magatwa a tsheletseng ke tse tsheletseng di a theoa. Jole tla ga wa gabela gatlo lena la bosupa e begere a o fitwe ke 6000 maluti. Bohlale ke ho ra fore e qala ga dr wa gabela. Ebe he o tsama ka 6000 maluti eno mo mamedi. Ebe go di le go di teng ke mane mo gareng go ihapela winter hamper ntse re re Maria ana o pota ka thoko, Maria ana o ske wa utlwa ge be moja mo mamedi. Jole winter hamper na e kenyeletsa petrol fuel e kenyeletsa grocery e kenyeletsa ditlhoko tsa Maria tsa o re tsebang hore wa ditlhoka mo mamedi tsa go tsebang hore ho shota tsona hore o tlobe mmoja o ka ba nna hapa jolo le 10000 maluti wa hapa 20000 maluti wa hapa 30000 maluti kapo wa hapa 40000 maluti ka o fela jale re re hore o tlobe ka re fudu ya beke teng o hloka di points tse 101 ho isa ho 200 ha o le e ka re fudu ya kgwedi teng o bona le di points tse 200 ho ya hodimo mo mamedi. Mme re re di points tsena ha hona ntho e mohlolo eo o etsang. O ntswetsa ntho tseo tlwaetseng ho di etsa ke ho sebedisa ditshebeletso tsa rona. Ho reka airtime, ho reka di voice, data le di SMS bundles, ho romela tjhelete ho sebedisa EcoCash, ho etsa dipatala ka merchant, ho patala le ho lefella jwalo.

0: mokitlane ya hao e leng tsona dipili tsa hao, ho sebedisa bank to wallet le ho patala seabo sa hao sa Eco Show momamedi. Jwale elellwa he momamedi hore o tlotla ho fumana point e le nngwe, ntlha e le nngwe, nako e nngwe le nngwe ha o sebedisa 10 maluti ho reka airtime, ho reka device bundles, ho reka data bundles, ho reka SMS bundles. Ebile o ka ba nna reka jwalo di points tse pedi ka 5 maluti fela. Tse pedi ka 5 maluti fela momamedi. Ebile ka tsatsi la haola tswalo ro re fa ka di points tse hlano ka ofela. Ha e le tsatsi la haola tswalo birthday hao ro re fa ka di points tse hlano, mme sena se re ho tla ba monate hobane points tsa hao e hlile ke sona tse tlotla di hubeha monyetlong wa ho kena ka ro fuduwa, mme di tlotla di etsa hore o hape haholo. Hopola khitse ho ba karolo ya loyalty campaign ena, loyalty program ena. Ke ho penya fela *303*03#. Ke *303*03#. Ebe he o soka wa reka di di points tsa hao tsa re moja. O soka di redeema tse o sona le tsona. O soka sheba hore ebe se ke na le tse kae. Tse ke na le tsona di tlonkenya ka re ho fuduwa ya letsatsi ya beke kapa ya kgwedi. Ebe he wa sheba le hore na di points tse o nang le tsona di ka ofa di rewards di feng he momamedi. Mme re re everyday usage, everyday rewards. Ha hona le ntho e thata mono. Ke mane mo re reng fela ho e sebedisa kapa ho sebedisa ditshebeletso tsena tsa rona letsatsi le leng le le leng. Ho buseletsa jwalo momamedi kapa ho fa jwalo dimpho tsatsi le letsatsi. Jwale e hlile ke hore o di sebedise tsatsi le letsatsi o tlo tsebe ho ipea monyetleng wa ho hapa haholo. E ra re phethela he momamedi hobane ke a tseba o sokenetse. Ke a tseba ka di 17 tsa July ne la ra kete ka jwalo letsatsi le leholo hela ra Basotho. Mme re ntse re tshware re e ka nna ba letsatsi leno le fetile. Fela taba ya ho keteka ha e so fele tshe. Ha o reka di bundle tsa 50 maluti tsa netse o fan 200 weekly minutes a ke ke tseletsa ha be di le baking o tlotla o fumana 200 minutes ya mahala. Ke la ba ka itse tsile ke la bona wa bona ha e ka iphumana e le hore pakeng tsa tsatsi lena le sonta o rekile di bundle tseno tsa 50 maluti tsa o fan 200 weekly minutes ha be di baking o tlotla o fumana 200 minutes ya mahala. Tshwetsa monate wa bona go a bua sa qete ra metho mang na o tsebe jole ri lo relata le ditabo mo di leng sikwe mong a re hey ntse re hafula stress sena sa chalete tsenya metseng ri lo jole dibatse ke qoqela batho na ba ka ba hapa hakakang na ba ka ba mmoja hakakang ke re sa tsotele taba tsona le tsona mo mamedi we ne tsa bonete ba hore he o bua ka tsona qoqa ka tsona le baratuwa ba hauka o reka di bundle tsa 50 maluti ha be di baking ena mme o tlo ipea monyetleng wa hore o tlo o tlo be mohlodi kapo o tlo o fumane jolo di bundle tse ding tse 200 tsa mahala tla ba monate wa bona ebile o sontso le monate binya *100# kapo o reke o sebedisa jwalo a Eco Cash kapo mpoi ho 66 100 100. Ha re kopane hape baking e tlang nakong e tshwanang le Econet Telkom Lesotho #inspiretochangeyourworld #remoja #thankyoueconeasy. Bye bye.
1: How old are you? How old are you? How old are you? Ke mejo la yang ha ka mo ho sentse.
2: Re na le tshono ho khala.
1: Le lebele tso go tla ukwa jang le buela ho nka na go ile nngwe. Ngwa a go mpolella ona ho etsala e mo.
3: Please please Morena. Ne ri lo arule chelete ya mogatlo motho edo o ri fa chelete ya fake.
1: Ah.
3: Yo Morena o wela kipi lu.
4: Go batse ka ntsona tse. Eco Cash ina le mogwa o sireletse hileng wa ho boloka chelete ya mogatlo ka Eco Cash mekhatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka kgona ho bona mekhatlo yohle yo o e keneng ka hara Eco Cash mekhatlo account. Eco Cash mekhatlo account e fumane ha ka hara Eco Cash app di phone tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
5: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
6: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
7: PCFM. Your pulse, our beat.

0: O tá nesse céu, mano. Ei! Haria!
1: Tá bonicai!
0: Haria!
1: Tá bonicai!
0: Mona na ka ke atidi meta wati atiende nke atidi suna wa hancha ba ne ke buela stopa se seholo sa di Odi FC tsenala bana ba mona na sempe ga ba sialo a masopa hantle hotiwai hotiwai hotiwai ba re fela haniba je mona na ka re di medisa bo ka medi ya PC FM hle Bloemfontein group ponse go buile hanta time you are piles our beat jale he ke di medisa president ya stopa sa di Odi FC ntate le boantho tanyane le botle ba tshwarisana technical team ngwane so e sa yetelle zwipile ke re blessing moyo atlatsane le re moshodi bogotsa e ba teng he bono bo mangane motla lepulo ha mofolo jesse number 10 ya mehle ya di Odi FC di ba pa di ka fela ba sietse ba dumele ke kene ka man ka alliance ha bo di red carpet mo lwana wa ka ke ba di dumedise ha bo di remote control mo sa hleng ga di steps ya teng o hlaka di lift e ke ba dumedise ngwana mmeke re he mosotho wa e bona kgwebo kee o e tshehetsang dipapadi ke Alliance Insurance Company kena hebo o tla fumana melemo e megolo gagolo mono mo lwana wa ka o tla thusa ka le ka diagente o tla thusa ka ntho tsotlhegere gobaneng Alliance ngwana mme e tshehetsa ditlhopha tse nne ka rona ga ya lesotho ka bola sa Premier League e le setlhopha sa di-Odi FC di-Dar FC matlama LC FC le LCS FC jwale he go na le taba ngwana mme gore ditlhopha tse di le nne tjena di tle di be le ditlhopha tsa basadi tse tla bapalwa ka mane ka bambatha ka la 25 mabatha ka la 25 ngwana mme ke seba hantle ke seba hantle gore mono e be re a le di sitla betweng mme tla otla otla mo swahlanyana o mong e be nke mohope jalo ka ha ile yona e tshigeletsa mohope e go tla lefellwa ka ona ka mong ka di gate mo rona ka ke 20 maloti fela go le shebela go paledi mme basadi ba anong tate ha ba keta go bapala paletseo ba tla arola ka go lekana shelete yotlhe e tlo bokelelwa se re he ha re yeng basotho go lo tshietsang tlhopha sena tsa rona tsa basadi bela le di sitabe le teng go lona waka bela he tantang e tlo e gangwa ke lorele ka mane ka Stoto Stadium ka la 1 August ha re tsiba fela hore mafelo a no a be ke papali e nngwe fela ntate ke ka mono ka Stoto mme ke Alliance Challenge di Odi FC tabe le teng di Nar FC tabe le teng matlama FC e tabe le teng le LCS FC mme ha ke ke hlakise mo lona waka ke lati di meta hore di tikiti di fumane ya mane se ne di fumane ya mo lona waka ke a tsaya ke a tlama go bolela gobane ga ke re ga rekise le bona bao e fela ka bua ka Alliance fa ba se bana tikiti di fumana o ditlhe ke a bua bana
1: kereaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: ba basotho ditikiti di fumane ya mane sima sima khomo mane ke 40 maloti fela fela he le hopole gore ka la 1 August ka tsatsi la papadi hantle bolwana waka ga le re 1 August ditikiti e tlabe le 60 maloti mme ha ba potlake mo lwana waka ha ba reke ditikiti bana mapadi ya pele e tla be le ka hora ya leshume mo tlhopha sa di Odi FC tsenala tla be di nkile bana ba mane peka go lobege le sikwane bo mane bo mo kwa thokoti ba ka tla ba hlafutla funa ka pele gore ba tle ba tshele mane ha ke le ba go gwa ka ntseo e re tla ba ba tla hantle mo lwana waka le a re fitla go kwane mane re tla ga e ya mane go kwane mo ba na le ke le ntse ditswe ke tsa masego ba sentse ba ya mahabo bona kwana mo lwana waka jwale he re hape ka hora ya leshume le metso medi e tla be le tlhopha sa matlama le tlhopha sa LCS banna matlama e tlo tla iphetela ha monate fela ya LCS mo lwana waka e tla hla ka hore ka hora ya boraro a fite ka maswe a mararo tlhopha sa di Odi FC se tlo ya magaola gang le tlhopha sa matlama FC gobane he nna molola ka sentse ke tshobela ka ke ile ka tshwe ka diaparo ke tse aparo ke tekeka ke tla thoba ka tsepedi tsena ala molona waka tse ntle hantle tse ngotsweng ambro mona sefuwe mona se ngotswe Alliance Insurance Company wena o mang ke seodi se maatla ke seodi sa magnete ya koma ke seodi ka thata mogolwane waka e re ke tsebise gape molona ka tla diwotla bona tse dingwe gore fela mokgwa o dula ka mono ka Stoto Stadium ka la 1 August Alliance Challenge setlhopha sa matlama se tla dula se furaleletse Aircop College e be setlhopha sa di Odi FC se dula se furaleletse ga bo sona tiatianeng ge ta phama fela mogolwane waka ga re sheba kwana tse re go thiwai ga re keta gone sa nno jwale he be setlhopha sa LCS le setlhopha sa Dinar FC ka bakane LCS molwana waka e a itshokola ke sono batho ba modimo team eo ya motho re tla e kopakopanya le Dinar FC date ba tla dula stanteng sena se furaletseng airport ke di sono jwale he ngwana mme re re ba hopole tle gore re na le taba ya di-stall e ke dumela gore molwana waka o tla e hlakihlakisa bona he jwale he tšhelete e beuweng tafoleng ke Alliance Insurance Company ke 100K 100k miss tlopa se wina mo bana so tle batle ba ta du bua tseng tseng tle bana se tlopa se se hlola mo mo lwana wa ka senka a 100k le metal wa gauta tsena tse di ntjona se di tla kena mane di gate tekisi mane banke wa nka ka nka ka nka bana le lcs ke ra ntate ha ina taba le ha ba itshokola ka lo batle ba tla itse di ba ka bona ha mo no he ka ba ni alliance insurance company tse ba nna mo na ha re 50-50 le bona ba tla kenela mo lwana wa ka fela 100k yona ha re a go le gisa ka tia tia ne o hopole go le gona tsegele batse ba re tsegile sireletsa mogope ona wa alliance challenge mo lwana wa ka ha ke di buile tsena he re ke thewe ditse ena e na la se go amona ana we taba se mona tsa ka kambana a tshi le molwana ka ke yona kena e matsatsa ba ba se sebele wa di bonu so thon tate ke a bona so mo siela ditaba empa he se ke di o tlile wena mo lwana wa ka re fela ha re ye
1: ka bole kae
0: o tla bo saletse mo ha e hulu mona tsa ka le ka Stoto stadium o tla bo le mona tsa ka le ka 25 kamane ka bambatha mogolwana wa ka re ha re yenge go shebela papa itse la re ke ni tikiti di a fela ke tlokometse e re ke thewe ke ke siele e mogolwana wa ka a ka e parliament go tsena yana o tla e wotla jwa
2: tsokotsa
1: mogolwana wa ka no nta don't solo tala ho lo sewu le tlhola ke a bona sentse e qala e fetuwa jwa le e tla ka ho rona e tla ka ho rona jwa o ba ne go nana go se hlaseng tate seng kampgefu le tlhole o tla e bona jwa le yone eng ka gefu jwa le nako e se hlase gukang jwa le ge kala dipapadi o tla bona go tlhole le yone eng kate e kala e batala jwa le o tla bona methapo ya yone e ba mosi jwa ntate re ke dumedise jwa le boka medi ba PCF easy hunter die empa ke mathelebelo ke kena jwa ka go stopa sa dina ge ntate re filwe Martin the good Samaritan ntse le yena president technical team ya iso ntate ntse teletswe pele jwa le ke ntate Escalito Jabulani wa Hamendu ntate o eteletse o tlwa odimo wa tsho tlase ka mane ne ka ho ladies e leng ka mane ka mo tshwereng jwa le coach Mahao no ntate tabe kgolo ye o gona ge tla e bua ka popele ke ya kae ka poka ke bontse go stopa sa dina ga re bua le tena ntate semana Afrika Borwa e province ya Gauteng me lo re he ba ntse ba itlhopa hore dintho tsa bona ha di tsamaya hantle ntate ba tle ba tle ba se ba nepaetse mo ntate re la ga bapala bolo le tlhopa sane sa Obit College me ga bapala jolo ka Maleka me ho sane ntate ha gona ge ntse re tebuka ka mane ka legibe re bona hore re rekisa ditekete tabe kgolo tabe ka mono ka Afrika Borwa tlhopa sa dina ga tabe seng kana jolo le Gomora ngwana mme me e taba ye kgolo ntse le go fela tlhopa sa dina ge taba yane ya team building ntate ya hore ge ha he bongwe ka go stopa ke yone ge sebeletsang mme ke bua le wena tsena ntate jolo ka hlile ke phatlalatsa go stopa sa dina re se hlile se ile e boitukisetsong ba se hlasena se tlang naheng ya Afrika Borwa province nyane ya Gauteng ke mo ba ntse ba le hona teng empa ditaba boholo ntate e hlile re malala la o se ntate Jabulani Mendula ntjwetsa re bona mo ga molati ntho ena nana ga ile ga e fosa ha nyanyana e se hleng sa ofeta mo ri le nna ga kopana le stopa sa duodi a re mo ga molati taba ena ke ba ipa no ba dikeba ipetsa hape ntate re tla ga ba ganna o thewa bo mapoteng dinga ke mmana re tla ga ba ganna ka mogao ha ba thewa le kokwane mmona na ba itlwelle fela ba ne ba tle ba thewela ke re ke motheo o tsetia ten e bo se pa tle ba thewa fela ba ntsetse ba sa hlokile o pushwa ka mogao o bane stopa sa dinga ntate taba e kgolo e gona ga e sebeletsa ngwana jwa le ke o nka mohope o monlo mongwe hlang ka pele ho go mme re kala ka ona ka wa ona wa lape e leng alliance challenge e leng re tla be re nka ka la one mme ntate ke se ile ka ikopa mosebetsing wa ka mane o tlo bona ke se ke ikopile hore manta ka be ke so theowele because wa le nna ga ke qeta go tshaya ka moqobelo ke leba legipi ka la one ga nketa go tsha moqobelo ke a theowa ke leba legipi so di one tla be ke nka trophy ena ke isa ho morena mane morena joele jale tla be ntse ke so theowele se ke ikopile ntate mme mongaka wananetse taba ee ee mme mongaka wananetse taba ee se ntse re tshwere re dinare tsotlhe ka ofela ntate ha banyolowe ke tlhokometse go be se ntse le teng ka mono ka dinareng ke 100 maloti fela 100 maloti eno e o tlisa masego e o gotlise be o kenya ka gare o lebala ko ukwe sesolo se jalo ntate ya o lahlela le ka gare o lebala e se le go fela basotho ka ofela ba tle empa tabe kgolo ntate re reng re ne re hatelela haholo ke dipapadi tsena tse re tlang go tsona ge di lebile mafelong a nabeke ntate ka mane ka Bambatha Sports Arena mo re reng he ha re tsietseng basadi bano ba rona ditlhopheng tseno tse nne mme setlhopha sa dina re jalo ka re tshulo go seng goreng ya lesome seng kana bolo le setlhopha sa diodi ke itse nthwena ya tshwana ngapha le ka bahlankaneng ka mane go ntse go le jalo mme re tla qala pele ntate re tsekise diodi mogope o ke tlo qala pele ge etsekise mokobelo half to sane fela ntate ka mane ka bambata ge etsekise mme bua le mokobelo mane ho sontso tse ba hala fela a o wa bafana ka time ka nako ha re ye wena o tla boloka ka pa sa dina ge setla se ithlophile ha holo ntate ka the new faces ka ofela ho ha bo me a sentse le gore fela he ba tle ba bone gore na gengkanka e ka tsela le mofuta o feme se phasung tsa re batla ka Jesu tsepedi no le go nna ntate o fela go le jwalo ge tla ka Jesu tsepedi
2: di ntsha se phasu
1: e re tla
0: di ntsha ka bete
1: e re tla le go nna ge tla ka Jesu tsepedi ntate e re tla sentse re kokositse di phafa a ka la ge tsila puthi ya tsana fela ba tla sentse ba ukwa le swai ba faka makhalene ge ba yosa go nyolwa ka go tope mo mothopogonyana o nwa tiatiane mmanna ge tla o kwala e mothopogonyana o nwa tiatiane mmono e ge tla o kwala se phasu go bana ge tlo fitla ka le swai ha le theola ka mana ka le kokwane fela ge le theola la fela ha ke le pusha lo le pusha la theola le leleme mme sentse ge ba sotho tlo le tlo tla le bona dipapadi tlo tla le bona dihlopha tsa lona e ka ba o motsietsi wa wa LCS e ka ba motsietsi wa matlama e ka ba motsietsi wa diodi e ka ba motsietsi wa dinare e ka ba motsietsi wa papadi ya boloka ga gona ga kwano papadi yongwe fela e getse ba Alliance Challenge ka la pele ya phato ya makwatle pudula madi kala 25 ge ka mana ka bambata sports arena me he re bontse gore taba ya stolo ntse le 300 maloti fela motho yo rekisa dijo e bile a rekisa mthamahana empa he ge fumana hape he gore taba ya nene ya bana ba di photo le bona ba tla patala jolo 100 maloti go bana jolo le bona ba etsa gwebe e le gore dihlopha tsa gona ge nne ge tsebo gore tle ge ba shebe ka mahau wa bona ha o patala le alliance ka o shebe ka mahau ga ene motho no wa patala ntontsantsa alliance he mona ko tle ge na le event ka mona na ko tlotla o sebetsa ka go menta teng thotsa gona dilukile ha re batle mothwantsa yo hlalosa kiti se ka batla o sontse o kopa tshwagelo ge tabe re ba le yang fela ke go o tlo kopa tshwagelo ke na le 18 o patale ke pretho ke tu fono ya ka fono ya badi fono ya kofa fono ya ndate makosi fono ya memaki fono ya mang tabe di kotse ka diwae
2: re re tshware re mamedi wa selma sa PCFM tsarna ke nae ha ba ho ba e le sho ibile le shomela metso mihlano hantle re shebile hora ya bo super alliance challenge ke yona re buang ka yona ka jenlena wena mamidi wa ka dihlopha di ne fela tse tshetswang ke alliance insurance ka rona ha ya lesotho ke diodi ke dinare ke LCS ke matlama wena mamidi wa ka ha hona company fe ka five ya insurance ka ha hona ha ina lesotho e tshetsang dihlopha tsenne tse boemong ba premier league ha ho so ka ho e ba le engwe e bileng ntse e tshwere dilemo tse ngata tsena wena mamidi wa ka di a kena di a di a kena di a tswa ntate jwale etsa bonedi ba hore o reka tikete ya hao elibate ho thweke 40 maloti ye o kenya setlhopheng sa hao wena o tla o sontse o apere skipa sa setlhopha sa hao kapa ka mokgwa o tla bona ala hore o na re o le sheshena o seodi kapa o le tlama ho tloha mono he bane ba ratang ho ya Royal Standing ba tlo itshireletsa letsatsi ya kere ka mora ka final fela letsatsi tlabe se le chase 100 maloti wena mamidi wa ka hopola hore kena le koloi ya hao o tla paka hantle moo ho loketseng mme he bane ba di VIP 300 maloti tlo e hopole di VIP tso hle o kena le koloi ya hao o boetse o fumana dijo le dino ho ba monati bona ba haisale wena mamidi wa ka hona le bana ba tlang le metswalle squad le tla ka squad sa batho ba bane squad of 4 160 maloti tla le rekela tikiti tseo tsa lona mme he ha le squad sa batho ba robedi 320 maloti fumana ndi tikiti hle ba sotho ba iso ka la 1 60 maloti tikiti re ke tshile ke wele pakeng tsa dimolo
3: ha o fika mona teng wa
2: lek
3: o tloha ba la ga tsapa ke ntse di mo
2: o tla swentse ntate o di buti
3: no bona ma se se ba lwa di bonu so thoka ta bua taba tsa bohlokwa mona ntate o le sotho mona ha hona company e bona halang etsetsa dihlopha tsenne ka ofela ka holi
1: ena ke bua ka company ga bika insurance fela ke bua ka company
3: ke bua ka company go lo hlokomela go taba yeo e ya nete fatsa go Alliance Insurance Company ha se scam ah, it's a little scam. Motho a ntse a tshenyeya a tsebe go Alliance Insurance Company ha e wele le di scam ho ha.
2: Yes.
3: Yes. Mme taba ena re boela re ise le fatseng ka bophaga. Ke leaking efe mo company e leng sponsor ka ntlhopha tse nna.
2: Aiyo.
3: Le go dira sotho mo. Ke company efe hape e kgona go tshwara tournament ya yona ya ntlhopha tsa yona tse sponsora tse le Alliance fela le fatseng ka bophaga. Taba eno tlhakile. Mme o sa di beile taba botlhokwa ke gore na wele ntlhopha tsena di tshepisa basotho eng. Clear that thing, I'm going to be. Oh, now I'm going to be there. Who can well, I'm an Alliance Insurance Company at Red Carpeting. This is a thing, yes, man, hand the ladies first.
2: Yes.
3: Yeah, I ain't not thinking it's about gentlemen just before. I don't know. Yona ike metse mo ni lo re mafumari ana go natla kala hantle kala 25 ba mbatha tsita sports arena ma
2: eh
3: me di tsela bo go le ke ithutile go di sentse di libile gona teng se ka salla mogago feta mono he kala one ha ye
1: ka boleka
3: eh o tla boleka
2: yeah
3: eh o tla boleka one house tse ka ga motsebele thepa tsa gona tla nyamela mo batho bohle ba feletse stoto stadium no ma shishina tla be leteng ka gotso me tla ba pala papadi ya bobedi le matlama football club nete a modimo re bua e sala gona bo tsena komati ya phatlalatso e sala na
2: ha ile je
3: e komati ke ntwe phatlalatso ha e tla ile sumata wa bolela go tla ba le komati me komati ene tlo e matjena ka 6 o'clock motho mo le mo le beletswa bala ka motho ya bolela ntwe e le go kala one go tseba halo go matlama football club di supporta ka tsa teng le di tlophele gore bonyane mantsi bua a 6 o'clock tla be di feletse ka matlo go sina montse dikete ka teng
2: ba lape
3: Tlabe ba lapeng wa le LCSFC e tla bentse seletsa taba ya rona le dinare football club finally.
1: Yeah.
2: O se le ready.
3: Yeah. Ready.
1: Ready le.
3: Ha yo re ready le, e ready le ka ne ba khosi e tle e jwalo. Finally ngo ya dinare football club e ya le di world football le dinare football.
1: Yes.
3: Ha. Wele mo re ma se sina mo ngobo le dinare football club. Ka di kwatsa bona tse ntcha cha cha. Ba le ka tong bulo hantle tla be di fa ba sotho bolo e monato ba re le dina re le LCSF series tutile hore re na le mogalo o batla go tshwara eh ba ne ka alliance e tle alliance challenge mo re go bona ke hore e re thuse hore morego ene ya rona ya tle e tle re dikemisetse o kana dihlopha tsena tsa rona fast go bane rona re itsetlele ka alliance mme re ya tseba hore ke be ga wena ba le lo go dina re football club tla fa di fana ka finale e monate ya mpile LCSFC ke utlile ba re ba tla o mmoro la ke ipatla trophy le gold
1: yeah
3: lo nka trophy le gold ke mo fa honor ke
2: mamedi wa selma sa PC FM tsere na kina e ha ba ho ba ile shome re shebile hore nya borobedi ke ba bulele ba ke
3: ha ba ke
1: ha ba ke ha ba ke ntate
3: la ke bona motho wa di ori wa la kalala o kwata ene ka go potlaketse o kwata
2: 2121
0: o tla tsa di ori fela mo
2: 9956
0: o tla tsa di ori fela mo
2: 59956
1: ke na kwa bo
2: ke na kwa ro kene wena mamidi wa ka re ke rutwe hore na
1: wela ile ka mona ntate
2: wena o di bona jwang hle wena mamidi wa ka o ko hweletse se hlopha sa ha o hona tjene ke fetele ho Themba wa letlama ai mtimba
4: empepe we wa so jare nye re lo nyakalla ka di 25 e le ngwana mokgibelo ona e lo re le fatse ka ofela jikelele wa bona la ga la se hlokometse basadi
2: yes
4: vele ke na go go basadi ba e he ba lo ba palantho o tlhoka football ba e ka mono ka bongata bo hlolang ba hle ba tsebe gore he ba go lona ba ka se ba boletse gore makeno ka mono ntshongwelengwe ka mono e patalwa di gate mme o skebe wa sokola ho hang weekele mme go kopa gore we e molemole mongwe ha e mono mabaka a mantlwelo ona ke ha go fela huwe ba mbatha Tshita Sports Arena ha ona mang go go hotlwa o seng ha o tswa go hwetse molekano wa ha o vetse mang gore ha re kwana e tle go tswa moela malapa ka ofela mme o tla bole monate ka mong the defending champions be real ladies ke bone tla be le teng ka mono he le masukula hantle he ke bua ka mashishina he ba sadika mong jwale dinare e hleng ho la pileng ha holo lona o tla bole teng o tla le ka kantle le ka lena jwale go ne he be mba sebaka ke tla ba amoela hantle mme ga tlolle nthona ye e khutlela ka ho masego ntho ngwelengwe sala masego and then ntho ngwelengwe sala masego go re ke etsho ke ra go bona di honor se di kena accounting ya dinare we honor ah ba itse be kalo e no ke tsa gona tseno tsa masego ba fana ba sithala mme sentse re tshore re ka ofela ha re nye ba sotho go lo nyakallang go be monate ka mong
2: mamedi lwana o ka kena he ra utlwa dinare football club e batla 100,000 kgetlo la pele e sa le e kena e tsietswa ke Alliance Insurance mashishina le yona e tsitse e batla go fumana 100,000 e hlaha pakeng tsa dimolo ha ile matlama football club re batla go iphetela le ka pele o tsebe hore re ya dilimontse le shome ke selemo sa borobo diori football club e rakaletse e re nix re me ka yona wena mamidi wa ka jwa le he ko rena ka moqebelo ga tla bona Berea Ladies e tsietsa hape mohope wa bona wa Alliance Challenge ke selemo sa bobedi jwale basadi ba kene ka hare ho papadi ya Alliance Challenge wena mamidi wa ka mme ha ile ena e kgolo ya Alliance Challenge ya banna ke selemo sa borobong le mo setlang ka tlabe re kete ka dilemo tse le shome re etsa Alliance Challenge jwale ka ke boletse wena mamidi wa ka Alliance Insurance ke yona fela e tsietsa ditlhopha tsena tse nne ka hare ho Premier League tse bapalang ka makgethe ana a haisa le tsamaiso ya teng a ntate e tsweleletse le kaparo ya bona fela o tla e bona hore ke makgethe e quality tsebeletso ya Alliance Insurance e bohlokwa e quality jwale wena gore o nke o mang funeral plan ebe o booster cover haiba ha o se ka o ba se thosa Alliance Insurance o kae ka pakai mo e ka bang ha se Alliance Insurance a ko qalelle ho inahana o imamelle ditaba tsena tsa rona o ka tsenya gomo o ka fumana lejwe o ka ba le nkukele wena mamidi wa ka o ka ba le ditshebeletso tsa lepato ka latelwa mofu hohle ka ntle le ka ha rona ha Africa ena jigelele ona ba Alliance re ka tseba ho thusa hore o latele mofu wa hao tshilela Alliance Insurance ka jeno o tlotse hore dilemo tse ding le tse ding tse hlano ha di feta o nne fumane cashback ke khotaletsa batho bohle ba so ka ba fihla dilemo tse 55 a metso mehlano dilemo tsane tse 66 a metso mehlano o bo so o emisa o lefa se ya bo sa hao ha ile dilemo tsena tse ding tse hlano hantse di feta gafetsa o ntse fumana ntho ya hao cashback jwale nka o mang funeral plan kapa haiba o sontso le setho sa Alliance booster cover o na le kobanela o na le molemo o na le diodi ya gale o na le tseputso ya gale o na le matlama o na le efe kapa efe mo hahlaula jwalo jwalo a ko booster cover ya hao haiba o sontso ke ne o manya gale jwalo wa sheba hore icon ho na le seo ke sa se kenyang kenya gomo mono kenya lejwe jwalo jwalo ditaba tsa hao di tsamaya hantle bondate metsotso rena e ke me ga e bana itsiletse fela re shebile horeng ya borobedi ge di otle di felle jwale ge tseba go bona hore na ge tswa kae re itukisetsa go ile go rekisetsa ditikete ka ntle ka mane mme re ntse re tlhopha kutlile hore Sima Communications itse e tla kena mme motshegare re tla boetse hape ge ntsha tsebiso go basotho hore na ho sane re teng ka maputse khathe ka labone le tlang teng re tla be re le ha bodulodi kala bohlano re tla be re le kwano ha bo mashishina le matlama re tla be re mepitswa ground di mono tsona di confirmed wena mamidi wa ka empa he wena ntwa bohlokwa ko hore a ko kene mono ho sima.shop jwale o reke ticket ya hao e sa le 40 maloti bane kala 1 ke 60 maloti ha re di o tleng di felle bontate se setseng keng batho ba yang ka mo ba tle ba tshwere eng ba ske ba tshwara eng
3: no se setseng re mo khosi go fela e sa le gona bale ke go ntsha di 40 maloti tse
2: e
3: go bana re o na re di tlhopa tsenne ka Alliance Challenge ena ha re batle o bona batho ba ntsha di 60 maloti re lakatsa o bona batho ba ntsha di 40 maloti go bana ho sontse go butisa le gona ba letse melala 29 manong go hlake go bana ba lo rekisa batle ba ba tamela Stoto Stadium mo hanta ba sa bona di labedi hlakile ka mogetha maholo ha re fitla gona mo e le go taba tse monate ntate ke gore dinare re lebelleng ya gore re atla bele le nna diodi be sentse le itlhopha ga re fitlha ka sethalala ka mona go sontse go tlhakile go tlabe re le teng Friday beke e tlang go feta mono diwane taba tse monate ke tseno basotho ga re yeng di-game weekending eno ke tsona tseno fela di ntse di itshwanela hantle le tsona tsena tsa game tsa weekend e tlang
1: no o se beile kosine tabe e kgolo ntse le go fela 60 maloti eo ha ke ba sebedisa ona tje banke 20 ya banana banke 40 ya majita pheto ke tu ha re batle o e patala se leng gona jwale re fela kena o sebedisa 60 o nkete ke ya banana o nkete ke ya majita dintho di be monate mme ke tsebile hore ka bambatha ka mane o tla boela hape o ba le monyetla wa hore tsona ditikete tsona tseno tsala 1 ebe wa di fumana ka mono ka bambatha mme sentse re tshwere here re ba sotho ka ofela ha ke ri eng go tshehetsa dipapadi tsena re tsebe hore di hlopha tsa rona le tsona ke ne di tsebe ho bona hore na di phela jwang sehleng sena se tlang tabe kgolo ntate ntse le 100,000 yeo e be we mfatse
2: Mamedi fumana ditikete tsa hao ho simatickets.shop hona rale. O reke tsa squat, o reke 40 maloti, o reke VIP ka

0: ke Royal Stand se kofa se pass
1: re ke ba tsebise fela hore he ba tsebe hore mo di kate mo tournament ene ya alliance tshwereng ena ke o gahlametsa dihlopha sela tsenne mme ha re a lebella motho a tla ya mo a re ke sebapadi sa sehlopha sefeng kapa sefeng kapa ke mokwetlisi wa sehlopha sefeng kapa sefeng kapa ke motho wa kgale a nnagaela sehlopha sefeng kapa sefeng e mo le mo a ya leba le mono re lebeletse ga ba tshwere tekete ya 40 maluti kapa ya 60 maluti ee ga o lokenwa ka boke a o tseba mono ke a o tseba mono haba o nagana e ka o tlaya o shwantse gore ke a o tseba o tlo o dule gaehe mono obane rona re aya ka mane ka Stoto Stadium
0: Elo ga ska nna re sepa
1: su. Eh. Ah, tama go tsiri phone.
2: Tama go tsiri phone.
0: Ah, ya ka ya kwara.
1: Eh. Aya tsene tiki.
2: Ska nna la ga re bitse.
1: Aya tsene tiki.
2: Aya tsene tiki.
3: Ya ka e kwetse.
4: Hari!
1: Wena o tla bo le kae? Hari ya wena ntla.
4: A ba sotho ba gabane ga bona ala en sietsa ntwe tsentle ha holo mme se bo skopang holo na ga le fepatsenne go re fela ha re nkeng di hlaiswa tsa alliance go bana re hlokometse antse ga di meeting tse bo hlalemane ga bolellwa gore hona le ba se banyahame ba sapatale tlo ho ngo tlo le thusa gore tsohle di be hantle ba ne ga le hloka mme bo teng ba lona bo tla bontsha ga alliance e hatelletse tse ding
0: a simo he wena mamidi wa ka alliance insurance he o thui kwiteletse tse ding bakeng sa batho bohle ba ka thaselang ho ngodisa Alliance Insurance. Nomoro ya rona e sa lefellweng 800-10-888. Ho tloha hora ya botshelela hoseng ho fihlella hora ya leshome ka kgitla. Le jwale Alliance Insurance ntse le yona fela e bulang ho tloha horeng eo ya botshelela dinomoro tseo tse sa lefellweng ho fihlella hora ya leshome ka shwalane e kgolo. Bakeng sa batho ba ka hlahang ba re nna se ke na le mofu. Letsetsa 800-10-111 hona jwale. Koloi ya Lehae Funerals e tla eta. E tla atamela ha hao e fihle nke mofu re fihle re mo boloke hantle mo sharing wa rona ha o ntse o ithlophela tsa lepato ho fihlela re kopana hle nako e tlangwe na mamidi wa ka le bitsela ka dimakhosi ke boloke foko ke ka ka mo wa semelana ke masese ba le wa di bonosa otho ke le swana le molemo ha isomasi.

Ke a leboha motsimo wa medi e dumela. Tlhokagalo ya mesebetsi hara batjha, temo le kanetso ya dijo le phetogo ya boemong ba lehodimo ke dintlha tseo setšhaba se reng mmuso o shebane le tsona go godisa moruo wa naga. Morena wa setlhogo wa Matsieng, Morena Seiso Bereng Seiso, o tlaisa ngongorego mabapi le batho ba ntseng ba tswela pele go aga mobung wa boemafofane ba Moshweshwe 1 le ka mora gore ba thibelwa go aga sebakeng seo. Mokgatlho wa phepo e nepagetseng wa Hlwa le Re Berea o thakgotse morero wa go omisa merogo o reretsweng go fokotsa tshenyo ya dijo le go lokisetsa maemo a legodimo a mabe. Go tsamatšhaba go tlalego ga badisana ba ntse ba tlalega go eketsega ga mafu a dikamele a bakilweng ke motšheso o mongata dinageng tse le nakeng la Aforika le ka leboya go Aforika. Go tse ding dinaga tse tlasa puso ya sesole e leng Burkina Faso, Mali le Niger di kentse kopo e kopanetsweng ya go tshwara thudisano ya mogope wa dinaga tsa Aforika AFCON ya 2032. Mamela ditaba ka botlalo metsetsweng e 15 ka mora hora ya pele.

good. Keep your hands up, Lord. Come on, keep your hands up, Lord.

fetola mogo ba ketelong ka bogotshwanyane di a re nwala re ketelletse jale re se re sena taolo ya go dilaolo se se le kagolo ya maphelo a rona ge ka bua ka mefuta ya substance tse e le goreng ge e a sebetsa tse e le goreng di etsa gore mmele ya rona qetellong le maikutlong re tlo tla re ketelletse re se re sena taolo ya go dilaola ka ntle go tsone ga re ikutlwe re phetse yantle ka ntle go tsone ga re ikutlwe re kgona go nagana gantle ge ka bua ka tshebediso e phameng ya alcohol ke tla e bua ka senyesemane mo mamedi a tsebo ikutlwise gantle tshebediso e phameng ya alcohol go nwa gagolo go etsa gore mmele go be thata go ona gore o qetelletse o ikemetse ka bona gore kelelo e kgona gore e seditse ka ntle go tshitso ya alcohol ke ya pele ya bobedi go na le ntho e re bitsang ka gore ke nicotine ka ga cigarette batho ba sebedisang cigarette ba bangwe ba tseba ba bangwe ga ba tsebe gore ka ga go yona ka mono go na le ntho e addictive e tleng e etsang gore motho o dulang tse a batla gore a ka e sebedisa nako le nako e le goreng re editse ka gore ke nicotine e le goreng ga a sa sebedisa a sa huda mesi e mmedi ke matlo o tla ikutlwa ka kare e ka ga se ena kelelong ya ka ukwa kaka go na le ntho e shortang a ukwa kaka go na le ntho e sa tsitsang ntho eno kapa boemo bone boikutlo bo neng rere motho ya jalo ga a sa sa kgone kelelo ya go sebetsa go nagana go etsa eng kapa eng ka ntle go tshitso ya letho la substance a mofuta ono re re motho ya jalo o sale addicted jale ke tswelele pele ke bontsho tse ding tsa dintho o tlo fumana gore ngake mola re fe meriana gore na re e sebedise jwang ka tsela e itseng jele rona ga o tse o se motho anwe pisi lengwe re batla gore monyane go kgolo etse letsala ka telenyana ae kore ke otletse kae ke double ke otletse tharo se ke tla gae ngaka e ne e senya nako ena kore ke otletse pisi a thinyane ka go etsa jalo re etsa ntho re reng ke overdose e le goreng e tlotla e etsa mmele ya rona e qetelletse e šwa ena go šwa yona ka bogotshwanyane e ama our cognitive thinking tsela e re naganang ka yona e le goreng ge lokela kelelo tsa rona di nagane kapa di sebetse ka yona ka teng jale ke yona ntho e le gore o tlo fumana ka nako nngwe o fumane gore motho o ne a ntse a le botlhale gantle ba tlhago a sebetse gantle bute ga ntse a tswela pele letong la bophelo ba bangwe o tlo fumana gore di ba etsa jwang di a ba ama di ba ama jang di a ba depressed di bolaya bokgoni ba bone ba bangwe o tlo fumana gore batlhe ba awake because jale ga re bua ka taba tseno tsa di-substance tseno go na le tse kotsi tse se ke bontshitse go na le tse e seng kotsi motlhala ge ka bua ka tsena tse e le goreng ke di-stimulants le di-trucks tse sedišwang go fodisa kapa gona go etsa jwago di sebediswa e le mo e le goreng motho o tla ba fue gore a sebedise meriana ka tsela itseletseng jale re na le tseno tse reng ke di-solvent tse e le goreng jale mo motho le teng ga ntse a di sebedisa di tlile di tlotla di mo ama re ka bua ka tsena tse e le gore di tla hema tse e nang le mengwe e kotsi ya gore go na le batho ba ba tlo fumana gore ga ila a gatlhamelwa ke petrole kapa ntho eno ehle e ya mo ama gagolo e mo etsa gore a itshware ka tsela itseng e mongwe ehle ke motlhang a bang awakene kore a tlhaphelwang a tla simololwang jale ke gona mo re tlotla ge bona bokotsi ba teng okay ke ne ke etsa introduction ge mo ke leng teng ke mona ge reile e tlileng ne ke batla go bua ka yona ke ena gambling ga re bua ka gambling ke yona taba ya rona ge mo mameding ke mo e le goreng kelo ka ga ke se ke tlhalositse ge batla go fitlhela ntho e itseng ka nako itseng e gotshwanyane ge batla gore ntho e ne e kaekare ka e tsagala kore re ilo ga a theoa spedio mono kore e kgolo e mabaibai e sentse e pakile ka ntle ke efe mekgwa gore nka ba le tšhelete motho ga a ka latlelwa ke pressure gantlentle taba ena gore batho re qeteletse re iphumana re se re le addicted dinthong tse itseng re iphumana re se re kempola ke mane mo go tlo iphumana jale ge na le pressure kapa go na le stress sa ntho itseng e le goreng re bona e gana go kopana ga e gana go kopana gore

0: ena re ikopanye gore re ikoetsa ntho tse leng di risky tse e leng di kanka le maphelo a rona wa ukwisisa ke mane mo e leng kanka le ga e se le yona tšhelete ya bana ba sekolo wa ukwisisa ke re utlwile kae kae go na le ntho nka e etsang ka telenyana ga nka e etsang pele ka nnete di tlo ba gantle ba tseya ntho o tla e etsa kgatlho la pele la bobedi la bogago la bone la botlhano ga o ne o tsebana go etsa etseng ntho ena e se o entse jang e se o nyetse se o se o le addicted o yona o se o sa kgone go etsa eng kapa eng o se o bona menyetla kapa o se o bona ntho tse potlakileng e le lesedi lena fela la gore kae kore ke ne ke etse kena ke nke tšhelete ya bana wa sekolo ba sa kwetse kena pele bakolo di dula ke etse ntho itseng ka pelenyana e tlo tla e loko gathinyane o ngwe le to find o ntho ena ka gare go wena e ntse e developa addiction e le goreng lo go gambola o tlo fumana go wena o se o sa tlo sheba le gorena ke efe mekgwa o ka e sebedisang e sefe re ile le mo mamedi wa PCFM mekgwa e mengata e re ka ra e sebedisang ya gore re tiwa ge e se gore dintho re di fitlhelele ka pelenyana empa ga motho a sa gambola a sebedisa tšhelete ya lelapa ya bana baso ya bana for by school ntho eno e se tlogaga pattern e ne e re e ditsang ka gore ke addiction ka go ena and-e go e roba ke mosebetsi o mogolo gagolo o mogolo wa golo eo ke ratang go kena ka go bona gorena re roba jang re roba ka gore ya pele go utlwisisa gore le ga re batla go etsa dintho tse ntle ya pele ka ga sedikadikwe sena sa ditaba tsa bophelo bo botle ba kela re re ya tlang pele ke nna ge re ya tlang pele ke momamedi wa PCFM ge re dintho tsotlhe tseo re di etsang re etsa dintho tse e le goreng le ga e baneng ngaka itse go wena o tlo fola ka mora kgwedi tse tharo wena o bona o di ya go fola nna se bueng ke ngaka go tlo fola ka mora kgwedi tse tharo o bona ka kare motlhomong ga o se ipotlakisetsa sona ga se kotsi for bophelong ba gago se kotsi gobaneng jale estate ya gore jale ke avoid-e pressure kapa go mamela nako ya gore ke tlotla ke fola ke baletseng jale ke e sa overdose meriana ke fuen kapa ke sebedisa dithethefatsi gampe wa utlwa gore ntho ya pele e tlotla eng ama e tlo ama nna kae ke le lone ke ka gona re tlotla re bona re na le batho ba bangata ba tsamayg meleng e mesou a thenyane re sa tsebena gobaneng ko obaneng ba ile ba kena ka ga dintho tse e le goreng di ba entse ba di ile tsa bona ngaka di a phela go bona a thinyane bona ba di sebedisa gampe go bona maphelong a bona tsa qeteletse di entse jang di sa ba sebetsa gantle ga di sa sebetsa gantle ke mane mo e le gore motho kgashwa bokong ga kgashwa bokong ka nnete go tsamaya motho a tsotse ke ntho bobebe ke ka ona re nang le batho ba tsamayg meeleng e mesoutsileng a thinyane ke taba gatelelo ya maikutlo e phaneng kelelo e nagana ka thata e sa phomole tla utlwisisa so tsela ya pele ko utlwisisa ko latela procedure ya gorena nanka ga e fane ka prescription ya gorena ke fole nna e tlena o itseng ga itse ke mepisi le moseng e tle ke lokela go dula gona mone jale ke tlhola jwang kendi ke tlhola ka gore ke tsebe gore mekgwa e mengata ya o etsa bophelo ya o etsa lekene ke seke ka phela nthong e le nngwe ka salari le nngwe ga ke phela ka salari le nngwe ka nnete ke mane mo ke tlo iphumana le yona salari ya fitlhe ke tlo risk-a ka yone ke e sebedisa le mo e le goreng ga ke a sesa pele ga ke a bona gorena tle ntho e ke batla o etsana e na le di-input kapa e ka ba le dinkgamo tse ka kgona nna e nthusa gore qetelo se ka tlhoka iphumana jale ke se ke tlotla ke etsa bone ke ama bophelo ba ka bo botle ba kelelo so ke yona taba e le goreng e a etsagana jale ke a gola ntho kgologolo eo ke ratang go e bua ke gore ga ke gabela go qetela ke fa momamedi sebaka ke gore bo mme le bo ntate go tlhola endin ke ntho e tlhokang gore pele o kena ka ga dintho tse tsa mofuto ge teng ge le batlabolo go fa ditsela di-strategies tsa gorena ntho nngwe le nngwe o batla go kena ka go yone na e tsamaya jang gobane jale ntho ena e seokene e tlonyana go kwesise ntho a e seyetse tse gore e se le karolo ya bophelo bao and o tlhoka o tsebe gorena jale o tlo sebetsanang le yona jang gore se ka o ama ntho gologolo ka addiction ke o fela ntho ga o seo le addicted o yone e se le yona e o laolang ga o sa kgona go etsa eng kapa eng ka yone go e roba le go e tlola ke ore fela ge bue motho ha ba o gola 5 maluti 5 maluti ena bona sa go nne pidisi e sa go no kwala hlokotsane ha a tle ka yona di session ke to bua ke mo fe gona a ka e gala jang 5 maluti a ka etsa eng a ka se tsinge yo ke go tsisi ke khona go jetiwa ke kobe go se to iphumana ke ntse di tshotsilo re se to ka re iphumana se re sa go no phela ka ntle o tsona go bana o tsebe go ntho a ula kwa mona tena ha ngofela ka nnete o se to bona ga tshe tsela o phela ke yena a tinyane ha go jwala mphene ke ntho tso qetelletse e tlo ba kela mafia kelelo e loreng ana ntla le siyo go iphumana go le Leona fa fa malutini o so sa bona ona ho itanga ha o go tshiba ka mona ke yena ka mona o itshiba ka mona qetellong ke mana me loreng motho a wela ha tlo fola lo fola wa tsi ke re ke mana mo re tsa mo fa meriana ke tsi ntse mona ha ha fuli go bani o hana wa mme ha go nwa mme botiro ngona le tshe re nang le matlao di laola o na le tshe se nang matlao di laola so ho re khona o laola tsena tse ka bang kotsi ho na maphelong a rona tsa go mo tlhomoga ka riska ka maphelo a rona le ka dithotse re nang le tsona ya pele ko re ke tsebe ke tla pele nna ke bohlokwa for batho ba mputidi bana ba ka family ya ka ba sebetsi mo le nna therefore ke hloka gore ke diba ke hanga pele so ntho e ke rata go bua mo mamedi ke ene he ka nnete bohle re batla fitlhela dithotse ntle fela jale ga re se ke ra iphumana bele re riska ka maphelo a rona ke a leboga
1: o reng go bona
0: ke re ho bona ke tloa ke bua ka puo tsa matšhabeng kwana sesotho kwa utlwa kona ntse ke tla le sona gantle okay ke re ho bona e kgologolo ko re na ke nye mo mamedi a e bona ka kago o a dictate ho yona e e legoreng ga a kgone progress bophelong kae lebaka la yona le e le goreng jale a ka tlhoka thuso go yona
1: Mamidi ke yona eno taba ya Dr. Matheo Sengwaletsoa tsinka karolo pele re phethela jwalo 6200-9956 ke 6200-9956 ke WhatsApp line ya rona. Haiya, ne ke tlile ke bothata Dr. Mathe. Ke a hopola se le gale mona o na le mo mamedi a nna re arolela a re ke bothata ka re go lelapa la hae. Ebile jalo se bile a nagana gore a tswe ka gare go lenyalo le jwalo bane jwale o le bale ba qetelela ba kena ka gare go dikoloto ba etsa eng ba etsa eng e qadile ganyane fela jale e se etsa ntho e kgolo ga golo fela empa ya mamedi a re utlwa wena ore na mohlhomong he taba tsena tse Dr. Mathe a buang ka tsona na di buile le wena jwang dikgolodi tse jwang dipotso tse o sileng o na le tsona e bena ke di feng ka moka mona ga tswela pele
2: man you know the feeling you're rolled up in style and just like that you're turning heads all eyes on you You are the main event in your brand new Hyundai Grand i10. One of 10 could be yours. Enter today and arrive like a boss. Competition ends 8 August. Win a car now on only at Build It.

0: is Java time nako ke nako ya go re tlotla ga qoqa lo bua jalo le Dr. Motshweni ke nga ka rona meno beke le beke la bone le mo mamedi ke a tsiba he bo holo ba lona le tshwele re gilo o tsiba kana le notebook ra ngola ra ithuta na ntse nga ta holo a se se sa dietse e sa le go utlwa nna ne o lena la bophelo bo botla holo meno le le hanu me ke tshokege tabe ne ya nthabisa ke a irata empa hentse re hloko re ne re tswele pele re bua ka tsona re qoqa ka tsona tsa silena ntse re tla etsa jwalo. Dr. Thomason, good morning.
1: Morning.
0: What's your name?
1: Handle with
0: that. Thank you, Levo. Thank you, Levo. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to
1: go to the
0: hospital.
1: I'm going to go to the hospital. Me batho ha ba tsebe ho re na keng ka bo madimabe le rona ba sebetse mmoho ba bang ha ba tsebe na hantle ho loketse go hoetsa le jwang hona le batho ba reng ho itswe fela ona le infection yang mare nene ya kana le infection jo le ke ntwa bo phelo ka ofela ho tloetsa lang ka nete ya ke tsebe e mong a re ho itswe ona le digana we teeth running way. But you try to be professional. Look, I'm saying more than trilogy. I'm gonna cover you only this time. But literally, kiba tlo botsa motho go na o itse ba lela ka ya ba le swa king. Aba le yang e kana ka. Suddenly, nena sarale. Ka pe mo nga go hoitswe a tla natswe ka bongwe ka bongwe. O fitlele sending. There's no such. Me fula mare nene le a la fair. A botata nyana go re le qala. Hanyane o tlo bona neneng ha o itsukunya ba ka seitseng sele botlokonyana hanyane ka pa ha ba motho a tlo etseng ho itsheba ke tseli itsheba ka hano linya kurele no bona mara nene ha wa mala ofing normally o ka bona ho so ba khubedunyana more than usual ka pa ha o itsukunya be wa bleed. It's important ha o ka ukwa se ba ka seitseng ha o setsukunya nna le botlokho hanyane but ebe ha o shaba le toothbrush ena le madi there is something there so ha o tla ho nna tell me hore on my upper right corner kutlile tabanyana ha ke tsukunya ya ba hobane gum disease ena le botlhoko ba go ba e futsa o futsa go ba le kokwana e tlhoko e itseng e feta tse dingwe apoleke ke re le hano le na le colonies and colonies dichabachaba tsa di-bacteria di fapane so ene e baka lefu la marenene ga o ka etsa la e fetefete tse dingwe e ka ba lefutso as in genetics e ka ba gore motswadi o tshwaeditse gane ga ntsa o suna molomong ga ntsa o jesa ka gaba ya ntsa jaaka don't do that a o jesa ka gaba ya ntsa ga o batla go fa ngwana dishanso monkele gaba ya high se ka motshelela ka eno ya gago so o ka tshwaetse ga jalo kapa e be its genetics empa gore na le qala o ipontshaneng ka hanong ne re tse ba ile ntwa bong khono le bontate mogolo kwanana empa ke a kgolela ke phela ka peleng ya nyana like why that what but like ile jwa le se le bona le batho ba tla se dilemong tla se as in younger than me tla se as in early 20s hona le be sentse re ntsha meno ho bane a le beyond repair maganene a chechile meno a sa tlobale le thole ya tisang e be re kenya meno ana a kenang a tswa ho mogwetsana o so kana hanana the quality of life o tloetsang o tlontshaneng a ile sekolong a ntse mantsi bua be mo bana ba kae so botata nyana go ba sotho ha ba tsebe ka lona le fula maganene le teng ha o ka utlwa taba tsentse ke tlhalositseng ka pa le monko o ka reng eng e berelo o ka reng thwelo mo sitswe monkonyana o ho bola ho nkga ntho e sa mantleng le fula maganene le nkga ntho e bodila le nkga ntho e ka reng e fermented ke lona le fula maganene jwale ha ba motho a pele ha o kapa wena o tlo ba le monko ka hanong di sata ba tsene tsepedi gore na ko lebisitseng kae o ka kgona to a certain degree to self diagnose o tsebo re ka nna ba ke nna botsa ba maganene ha o so le jwalo ntse ka iketsa tsona ha emo ga ka se sepa sengwe tsong go setswatella maganene ska ima ka tsoa ka bo nthwe white na meno ka pa ithibela mbo ho bola
0: go go ntse pata nthwa ka thoko
1: like o bona wetsang ho bo hlokonyana even on my part ha se re tlameha ho ntsha meno go mthatsa re o show ha ona ntho ka yetsa literally nothing ho bane ha ona ntho ka yetsa ho bane ka ka gale ka hwa tshwarella hwa pela ona meno a sa qeka a tlotla etsa go ana mang re tshwarelletseng hona a qekelona e le go ha ba re go loketseng tsa wa mabedi a sa le hampe ha ka ga ga tshwarella ka nqena le ka nqe o tlola hlelwa ke amane hape le bakala o re ga ntse ha marene ne a sa tshechile jwalo le se a sa tsitsinye ke gore re etse preserve ka pa go bolobuloka le sapanyana le ntse le le 10 class mane go baneng na go go kengetsa menwana a kena ngatswa ga tlhoka morumo o nwa le sap the bulk ene ya le remene gore menwana a tseba o dula handle go ka etsala na kwa ne le ino se le monyola ka bolona o tlo fumana go so le flat go ba taletse fela monono e be jole menwana a tlo sukudisa ya kwa nalo kwa na ha go no ja kana ha o tlhoka o ja wantsi
0: Tabene ba tlhoka ho hore re qoqa lo bua ka yena hape hape Dr. Motsene ho bane ka go tsedi motho wa utlwa ka popo na matshwao a no ntse bua ka ona e bo re a tshe ke tsaba yele lo ya nga kenjwe lo bane ke tlotla o tlotla a ntsha meno fela jole ya go ruta hore o ba le o sa ba le qetelo nya letsatsi a ntsha
1: ko ba ba le ya le ha a so hloke ho ntsha a ile ho so lo hobe ntho e re ke tlhalosa mona go bona hloko yane e ke itseng e bangata e etsa gore pH e ka hano la hao le alkaline pH e alkaline ke mona mo ho bang le hard deposits jolo fela ka ketleleng yane be ya metsi ntho ene bitswang lime scale ke yone e bokella nang pakeng tsa leno le lereneng e be lereneng le ya teme ya le ya church e be jwale ntho ene thata entse kuma le sapo ka hare ka mane ke hona mo meno a qetellang a sa gwehlile jwale ha ba ile ba lo hlatswa mohlomong a e bone ebile ke bone bone data ha ba e bona ka tlase ka moo ya ke tlo hlatswa doctor ba batla ho tlosa mono no mahlong a batho problem ha se e bona ka ntle ka moo e ngata lo feta mono ka hare ga wona le 1 mm ka ntle ka moo ka mane ka re be le bo 3 4 mm ho so ho tshechile ha holo so e mong ha ile ho le jwalo ha o lo hlatswa ka tlosa yona nthweni e be ho ba bohloko a ke rene sa lo ipata ka mora sehlahla ntso re di dentist stages so ho ka etsa le ho be bohloko kgatlo la pele ha o hlatswa but ha se e tlositswe subsequent appointments ha di be bohloko jwale ba tsaba etsang wa hlatswa dikeka o nyamela 4 years mohlama ene se motlakile hape wa hlana re hei o hlatswa mona ka mogono le bohloko o nyametse neneng ha ka ka kgwa ke ka bo di covid ka di covid ke 2020 si
0: o ya se tlo ba buelela
1: le ke ka re defend them and na ha ke na ke na se phiri so ha o ka nje tsa o nke fa batho ba tsebe o re le nyamela ka di covid bo sa hona je ha o hla hona je mare ne ya tene ile hape a tswa madi hape ntho eno e ngata gape o tlo utlwa botlhoko gape o tlo ipata gape go ka bosa ba molemo ga e le re gola ga o ilebe ga o tho ka mora 6 months ideally re tlhatswa meno ka mora 6 months but that is for the average person a sa kuleng ga bona wa kula o tlotla makgetlonyana wa bolantse kwa manane je kere ye mongwe ga ke re go ena o tlatsetse yona je medical aid o tlo mpatala gore ke phete nthwena gape ka mora kgwedi tse tsheletseng empa nna bakeng tsa tlhoko tsa gago ke tlhoka go bona pele o kana ha tla ka mora 6 months teng o tlo etsa lang kere o tlo tla o so kenya meno a kere o re na e kenya meno kae ke gona mona mo ana tla ba sa tswile khona re ngo ho okay e ke tla ithopa ho ithopa o ithopela ho hlatswa meno ho tla se ka ditjeo ha ho bohloko ha o tlo tneha beyond treatment ya ho ha imani bona le ntontso e kenya we ntsha we yetsang so ho betere ho aha se go be pirisoje ha o fumana boeletsi nka boeletsi bono etsa ho ho nka bona ska iphapanya mafua le hano ke le ka ha ina mole e hle le fula maganene le ka tswala pele ho menwa na sa a tsama fela ka hanong ka mme a intsa se mo ile ho bola ho bola ho pela ke re o ka bola le sefahlose ha ona mo hlale tla re ina
0: tabane ya tshosa ka po e lokela hore re tsitsinye ho bane jwale o bua le taba ya hore dilemo ha di bue ha e sa le ntho mane ya gore sega ke batho ba golo
1: fela e le le monkgolo monetemogolo ba tswa meno a imonyola fela gona tsena ngwana dilemo di mashomabedi a motsong mong a ntsa kena dikolo mona ebe re kentse menwane o mocheka mehla ena go ntse o ya jwang hai ke a gona doctor o ntse a ntsha ha ke re wanana o na le bana ba bang o itsang quality of life e tlo ba jwang ke le fula marenene ha se a ka lokalo neglect o le futsitse o no no fuidi o na na fuidi tlhare chemisting ha ile ha se hampe o fumana ditlhare ba keng sa ntho tse itseng ba tlele healthcare professionals ha re tsebe nna mang o gona ho fella ka the referral system in place hore ke tlo fa ntho ena empa jwale a go ye go ba sebetse mo ho lenna any you can choose you don't even have to recommend na he ka pa imo but jetsa motho yena ho ntho ena ke nana e hloka a dentist ka mo fa ditlhare o tlo mo fang ho bana o tlo ke go na le ntho hloka ngo tlo sona mo ka to ala fa
0: ha le detectile ka pele mafua ana ka a le hano ka po a marinene le fulana la marinene e khona ba reversed ka po
1: eba and it's a chronic condition jolo ka hypertension jolo ka tswekere jolo ka HIV e batla sa taolo ho ba neng go kana hloko yena e teng ka hanong e di se di gabile gore nna ke tlo ba 15 ha wena o le 5 wena o le 10 there's nothing you can do ka balance yeno empa ntotlo yetsa go ho fokotsa go ke ska bangata ke ho etsa marenene a thatanyana a sa tlotla checha ha bonolo ke ho etsa bonnete ba hore mathe a ntsha fatsa le hano gafetse a le cleaner ka hore o etse jwang bo sugar free gum nwa metsi gafetse ha bile ntlong ya boithuso mane o gonne o hlapa ka sesepa hantle tshela metsi ano ka hanong o tsukunye o tshwele jwale le fula marenene ha le sobele be ho nontso iponela ka monko yana o semmotle kapa marenene a magubedunyana e santsane e bitswa gingivitis ha ile jwalo it's just a swelling kapa hororo ha hwa the gums the gingiva na maine pinki re bonang hangata ha le jwalo ha ho so amehile sapo ka hare ha ile jwalo totally reversible but boholo ba batho ha batle at that stage gingivitis ke na le yona ona le yona at any given time that slight swelling of the gums so ho baneng kana le dikokwana hloko ka hanong ga ja di jo di a ratetsa di fetsa ndi a khomula kana go nka mogoseng significant ha ho loga ka utwa bohloko so gingivitis ya hlaya nyamela botata ke periodontitis ke tsa ba ka tao bala le maganga mono no e ha ba se che periodontitis ka ba periodontal disease ke ha ho so amele tshetso ena ya lino lino la hao le dutse ka ga le sap but ba kentse a lona le sap gona le digwele mono tse tshwereng ke periodontal ligament ke tswana tse gawang na go nyane ntwane ntse a ata e kang e ka kitleng ha di gawile ke nthena ksa gone ngwetsa letho so le ka motho a gana re ka etsa di braces mo le fa semen do you understand now do you understand
0: ke ka bona go dilaka tla ka di option
1: and it's okay I love it it means la tswa now
0: very good morning dilo le Dr. Motseno ka taba tsena di bohlokwa ha holo ke le motho ya sanka ya sa ela hloko le hlokomela la hano la ka ke tlotla ke tsa bonete ba hore ke a shebana ka haro le hano la ka ho etsa hala jwang hore ke a lebo ha hona le batho ba dumelang hore ha ba itsukunya doctor ebe sibakeng seo se ba itsukunyang ho sona ho tswa madi sena se re a se hlola itsukunya mono a tloela
1: ho tlo ba le amang hopola ke ke re madi ke the first line of defense ya mmele wa hao mmele ha o qala go ka hloka o solve something o mela madi ke ntino tla go rua ba o tlile ba o thutse mmele go mela madi a mangata fela it's hoping gore ka madi ka mone ho na le ntwe tlo lokise
0: yo ha ga tsamela tsa me raro fela yo qetela go tsebo phethela ke 62009956 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le bua hona teng Rilo, good morning. Nasa ke flosser and I brush my teeth twice a day. Ore, I am happy. Tsaba tsibile ke hopela ke bone mletso ha holo yena ka mogotswanang. Okay. Good morning, Rilo. Nna ke kwi le ino la ka leqeka. Taba e ka bolela ke na le bothata. Le a emisa le a qeka. Taba e ke bothata na.
1: Bobo hole. Okay. Good morning. Le ka tikiswa ko gore there was trauma kapa lefula marenene ha le amedino le olelele ga batla ho le solve either ga bona nantsa ka gona ho etsa di bride ho hlokisa mo ono ka be re tlose ka go lotse ba ni gona o tlo ha ba ntse le ka loka kapa ga le ntse re preserve le sapo le meno a ne ba reng a pela leno
0: yo meta ba nantsa go hopotsa ho gona le mogone ba etsong wa ho itsukunya ka bohla ba meno a go na ha se taba yena ya pele le mo ga o fela jo ka go mla tsoka tlo go tsabang ore rilo dumedisa doctor ore ke hotse ha holo ka mananeo ana a hai na ngwana wa ka ona le hotswa madi ore o 14 years old ha ke tsebe na ke taba ya ho setse bo itsukunya ka pa e ka ba letshwaola lona
1: le fela magadi ke nana go setse bo itsukwe ha ba tsotelle jwale hape ha nthwane se bokellane calculus ene batho ba ibitsa plug ke plug ha ntse le bonolo ha se le thata ibitsa calculus se ka ntuka iketleleng ha ile teng na go yo brush a meno o pikitla nama ene e bonolo le jweng le tsale ka le lela le sesa so that will e tla ba ka ho tswa madi jole kana ko ngwa ha bone ho tswa madi mono o sa hlile a qoba jole ha ba bo bona gore ke motho a se kgone nyana ho ithlokomela handle a ko motho sehle o tlo ga tata ba eno le tlo bonda le tlo spend the time hape o tlo gona ho thusa ya ba ke kana ba o sa hloka hore ho ntshwe ntweno e thata maganeneng ha a tlile a tlo ntshwa ntweno also we motivate re tiseletsa taba ya tlokomelo entle ya le hanle
0: yeah ke spile re go lokolla dog ke a tseba tabena ya lehano le meno ke nyeletsa dintho sengata haholo kana go tseding di le ke bo ditlwaelo tsa rona kana go tseding ke bukulo bo re fetang ka haro go bona na re ka bona bo mohlomo batho ba tsuba ke tla le ke le sa batho ba tsuba ba ne dog o itse se ka ba ga tsuba ho ha
1: ha hona le lebaka la o qa
0: ke a tseba ho shora
1: ke le ho ruisa batho ba itse mere ke sa cigarette if you are that charitable ba fetse se kare ka sa
0: no no ba fetse 400 400 tsa
1: ba lahlele na go yo o ba bona go ba ni you are absolutely not going to win anything o tlo ba addicted e tlo ba kela mafu a mangata a tlo ba tla chelete a tlo ba tla nako a tlo ba bohlungu a ka nna nga o bulaya monko wa hawa le han ha o tlo ba motle meno wa ha tlo sheba hala hala mmetse ke tsitse mo nke ha ke motsana wa tsubo je le kere ha o tsubi a kere ka re hey se ile ka tshwetse na ho mme a bo 50 mamma a ga Dr. Gatsu. So I have to know when I can see Nifi and Kara Utuba cigarette that bad. So can you have a look at the IKEA? We're not supposed to ask the question, it's a director. What's on it?
0: Yeah.
1: So Kikopa Skiba Kala, Moto Atubang, O Tokoting, if it am Yamafuela Han, Lilo Anala Marinin, Lilo Anala Hobalhamin, Lilo Oral Cancers.
0: Yeah. Ba medi a re tlokomela o tlokomela le hanu la bona le meno a bona ho bohlokwa. Ke le ba ho lefela ka go hopotsa hape ka tabatsana tsa bohlokwa Dr. Motshweni. Ke kopa dinomoro tsa hao tsa mohala.
1: Dinomoro tsa ka etsetswa molaetsa ke tsa 5900 7026. Tse ka letsetswang ke tsa 2832 8834. Marangrang ke Dr. Motshweni Dental kapa Dr. Motshweni Aesthetics. Ke a leboha le letsatsi le letle.
0: Ke le ba rona le na ka mokgatshanang. Ke Dr. Motshweni mo mamedi mme ke a tseba hore ka lenana o lena o ntse o tswela pele hore netefaletsa hore o ntse o hola o ntse o ba motho a betere mme o ntse o etsa sane se wa reng re se etse hore re tsebe na ho etsalang ka lehanong la rona meno a rona shebahala jwang malele.
2: PCFM le dingwetsi tsa nkgono godu maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla baka la

0: 96 Maratana High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa siye morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo Motshepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi! Re apara live re kgabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le Shai Shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend Code 1 Pesa ke 49622. Ha Eco Cash e le 28146. Bonne! Pitiki! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a satie!
1: Anna kharage tsara sotho o seng ka ka botlhatseke motho o yo be di taba maotong pele phatswa ya floshemi in tshwane dilini se se tswa ke 16 botomo o di makau button down e metopa in tika.

0: bana e re tloše ba ditaba tsa bana jalo le ditokelo tsa bana wa hopola mame di ditokelo tsa bana di le maikarabelo di tsama le boikarabelo mme taba eno e bohlokwa haholo jale re tla ko he inspector molawa na o reng ka ditaba tsena mo mamedi lebitso la ka ke tla di makutle mme re tlo tsamaya le yena go ya mane metsetsong ya 30 ka morago ra ya 10:20 inspector molawa ha re bua ka ditokelo tsa bana tse tsamayang le boikarabelelo re bua ka eng ga gole re shebile bana
1: ke a leboa tlhentate makutle ke lakatsa fela gore ke kale mona mo re buang ka ditokelo tsa motho e mong le mong re na le molao wa motheo molao o mogolo ka go naga o shaba o nang ka gara dimeolwane ya yona go nang le moo jele go buang ka ditokelo tsa mantlha tsa botho mme jale taba eno he e tloa mono he gore ebe re qetetsiwe se re na le ditokelo tse o thunjwe le mona re na le molao wa bana moo le ona o kenyeleditseng taba ya ditokelo tsa ngwana e le gore motho eno a ngwana eno a re motlo sa mane ditokelong tseo a tshireleditsweng ke molao wa motheo e le motho jele re tla le mona moo re reng jele re na le molao wa bana o laolang taba tsa tshireletso le polokego ya ngwana moo le gona teng he go bontshiweng jwale mona ga se re bua ka ditokelo tsa ngwana e sese tsa motho e mong le mong ka kakaretso mme re bua ka ditokelo re bua fela ka boiketlo le melemo kapo meuno eo ngwana a lokelang go phela tlasa yone le gore ka ebitsare kare ke di-principlenyana kapa di-guidelinenyana gona ngwana o lokela a phele jwang a tshireletswe jwang a tlhokomelwe jwang mme ditokelo tsena ditleseke tsa re ferekanya ba mamedi ka gore ke a tseba gore ke taba eo e qabanyang le batswadi gagolo gore ebe ga re sa kgalemela bana ga re sa etsang sentse gore ba na le ditokelo ba na le ditokelo jo tsatsi ene rata gore ke re bue ka taba ena ya ditokelo gore re tseba gorena ditokelo tsena tsa bana di qala kae di felela kae le maikarabelelo a bona e seta le maikarabelelo a motswadi go ngwana enwa e seta le maikarabelo a naye le gore taba ena e tloa go tloa go ngwana e ya jalo e ya jalo e ya jalo e ya jalo e ya jalo jalo jale go na le tokelo ene re ngwana ga a kala a tlhaga a fitlha lefatsheng a na le letsatsi fela a tlhaile go na le ditokelo tsa santse a tlameng gore a di enjoye kapa o santse a qalelela joe bophelo ba gae ba gore a kenelele le ena ka gago ditokelo mme o lokela gore tokelo ya pele fela a be le lebitso mme ga re bua ka lebitso a re bue ka lebitso fa re bua ka lebitso le moloketseng lebitso le sa mo goboseng kapa lebitso le sa mo nyifatseng kapa lebitso le ka etsang gore ga a sa le mogolo a na le kelello e be o ipotsa dipotso tse ngata gona gantle bele ga ke tla rewa lebitso le e ne e le ga o ipapisitswe leng o fumaa gore nna kela ga a batla a fumafumana a fumana gore gatshitse le e ke tlhaileng ka yona ke yone e ntseng e be jwe lebitso le nana le o gola le mo utlwisa botlhoko kapa motlhomong a utlwa a sa phuthuloa mme ngwana o lokela gore he ga a rewa lebitso a se ka rewa lebitso le tlo qeteletse le ama bophelo ba ge ka tsela ya gore a ikutlwa go boseile kapa utlwa a itshaba a rewe lebitso le reng ke lebitso le monate lebitso leo le ena a ikutlwanye le motho a le amoelang lebitso le amoeleyang ka bokhutshwanyana e se ke be se re reya ngwana bo magokolotso ga be ngwana ke magokolotso o bele lebaka leo le ena mongwe a lena a tla le utlwisisa ga a se a godile gore a e ka nnete o ne o re elelwe ka nkgono ang kgono wa gago ka ga lelapa le nana re na le ne re na le ga o se magokolotso kore a tla utlwisise e le gore ga a sa kala re wa magokolotso o bane fe a hula e tsala ditaba tse itseng tse ke se ke sa batleng le o ya go tsone e se e le taba e goreng jele ga a ka e fumana gore ke re bue magokolotso o bane jele go thwe ke tlhaa kae kae go etsa etseng letlhao ya ka ebile tsena taba eno e etsa ngwana a gole a go boseile a ikutlwe a sena boleng jale re tle gape gore ngwana ga a tlaile pele go kgweditse tharo o lokela gore a ba fue taba ya boitsebiso e leng identity a registeruwe ka molao gantle a na le birth certificate go sa tsote gore na ngwana enwa o hlaile ka tsela efeng ga fela a kala a tlhaa lefatsheng fela go sa tsote na batswadi ba ye ba phelang mmoo kapa ba phele mmoo ngwana ena o lokela gore a be le boitsebiso e leng taba ya birth certificate tlhao ya ka gara naga ee yantate jale gape re tlameya gore re gopole gore le bana ba nang le botlhoki kapo nkare ba tlokotsing kapa ba senang batswadi re se ke ra jale gana batswadi ba ikarabelelang ka nako eno boteng ba ngwana ga be a sa tlhotse go register wa ka nako eno bane motlho mong e mongwe a ke re kwa fumana ga qeta go tlhaa fela motswadi ga o sa mosi ba tla sala ba ikarabelela ba bone go ngwana eo wa register ho ba le taba ya birth certificate. Hape ngwana o na le tokelo ka ga ditokelo tsena tsa gore a phele le batswadi a phele environment nye re reng ya moelile e hlwekile environment nye na le batswadi. Ha re bua ka batswadi mhlomo ha re bui be ka re ga reng o motswetse fela. Ha fela le ka ga setting re reng ena le di parents le di guardian le batho ba reng ba hlokometse ngwana. Ke sebaka se se reng se lokululile bakeng sa ngwana gore a phele sebakeng se jwalo le gore ke tokelo ya ngwana gore a be a phela ka environment e wa hlokomeleileng eo ditaba tsa gae dithotsotlhe tsa gae tsa mantlha tsa bophelo le tsa mantlha tsa botho di fumaneyang diaparo dijo ntho tsotlhe tseo ngwana a ka di tlhokang gore a gole a phethaetse le ho ya sekolong gape yes ka go le nngwe ga ke yone eno ya gore ngwana o na le tokelo ya gore a fumane thuto a fumane ditaba tsa kokelo tsa bophelo e le ga re bua ka thuto re bua ka mafapha ohle re na le thuto e sa lefelelo e le ngwana o lokela ho ya sekolong jwale re tla le boikarabelong bane ba gore ke boikarabelo ba motswadi he o bona gore ngwana o kena sekolo ngwana o ba le ditlhoko tsohle tsa sekolo go se ka ba le ngwana o ka thunjele o lofile gobane a senang motswadi o tlameha bona gore ga ngwana a ya sekolong go na ditlhoko tsohle e nngwe gape-gape ona thuto mo ngwana a seke a kgethololwa ka lebaka la boemo ba gae ba bophelo e ka ba motho ya ngwana ya phelang le bokoa

0: fele hape ke kopanyeletsa le ena ya bophelo hore mo ke tokelo ya motswadi e mong le mong ka po setšhaba ka kakaretso o bona gore ngwana o fua kokelo ditsintsa tsa botsatsa kokelo ha kula ngwana a enga ke o seke wa kgethollwa le maemong e gore re rengwe le tumelo ya rona e re hanela wetse ha fela e boloka bophelo ba ngwana taba eno e safe bophelo ba ngwana re seke ra beya tumelo ka pele e le gore jale ga e kala o se o beya tumelo ka pele le go kenakenane le o gatiketse ditokelo tsa ngwana ke tle ke tlhalosela ga ke sa tlhalosa selelekeleng sa kao ga re bua ka ngwana re bua ka motho ya ka tlase go dilemo tse lesome le metso e robedi e le gore ga kala e ba jalo he ngwana a jalo ga kala a ya kokelong ebe motlhomong ke etsa motlhala o tlhokwa go ga phalelo ya fue madi ke a tseba gona le ditumelo tse dintse reng gona a re fue madi empa ga ba go lokeleile go a lokelego ngwane o boloka bophelo ba yao safa bophelo ba yao ga a fumane ditshebeletso tseo ga re tlo itshireletsa ka taba ya tumelo
1: e re inspector re tleretse tsena fela re potepotela ka nkera fela ga ntse o tlhalosa taba tsena ke gola engwe re tlame re e lokise ke bone ka mona ile ba fela go hotel ha leleme re ngwana o ba le birth certificate
0: birth certificate
1: e re fela re tlegetse tsena fela hello ka inspector re tlegetse tsena fela re potele ka bona fela
2: PCFM you tlise tsa mokete o moholo wa vintage affair kala 29 August 2026 mani ba wa dintla go disata tatebe
3: PCFM your pulse our beat
1: le shumele metse medi la metse tsumma medi re faraletse hora ina ya le shumele metse medi ke bentse ke lukisa mona ha ga le moye mona o tla utlwa ga a ka netona taba tseding tselo re he ge tla di beka tsela engwe e o mothaki ke nga utlwa hantle gona ho ne ho thweng la o le tswere he mmamedi re lokisi yona taba eno e ra o le tsena hape ke tle ke bontsha hore ka nnete ka la mashwa bidi ya metsi robong ge tla ge be re le ka mane ka bawane ntse go mema mosuthu mo tlehle gore le wena o tlo thaba le rona ge be monate ka mono utlwana gaisedi ya ka horeng ke utlwile ntse le mpotsa mona le he ho thweng mo
4: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba one Maserumall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele
1: le shumele metsume raolela la metsotso mmamedi re fara letse hora ina ya le shumele metsumedi inspector molao ha re tsole pele ya mongaka
0: and ke a leboa hle ke a ukwa go gile le lemelile la thella ka nnete ba sotho ke kopale le tleleng kinela matsometsing ha ke ntse ke bua ka ditaba tsena tsa thuto hona le maemo ao o tlo fumana hore bana ba alelekwa sekolong mohlomong mwana o sa fumana ithwetse le moimana ka bo e mong o sa tsamaile a ditimetsa ile le bollong gore ka ditaba mafapha ono ka ofela fumana gore khona le kolo tse dintse ba mola wa gore ha gona ga ntaka mo ile mola ona wa bana hore mwana ona le tokelo ke na sekolong nna ke keng a tebellwa ditaba tse ka ntseno ha fa ya di sa mo city se o ke na sekolong a ke ne sekolo ha ona mwana ya tla tebellwa taba o re le o se le mogatshana ha ona ngwana a tla tebellwa taba o re le o thwe a o le a ditimela a le bollong ha ona le ditlwaelo fela ka body ritual ke be jalo tse ka etsa halantsa culture tsa culture ka botsa tsa moetlo wa rona tse ka sitisang go ngwana o ga kene sekolo ngwana ha ba etsa ditaba tse ntse ha ya dietse a khutlele sekolo jwale hape bana ke a tseba ena e hlokolosi ya holo little ske kaka ke ena ya hore batswadi ha re ruteng bana ba rona ke tokelo ya hae ho tseba ka ditaba tsa sexual and reproductive health molao wa tlama hore ba be le information e jwalo e le hore ba tsebe hore na ba lokela ho etsa bang ho itshireletsa le hore re tle re qobetsona tseno tsa hore lebe o sele moimana o sa tlamela sekolong jwale sekolo se ya motibela ditaba tseo di tlameha gore ngwana a be le information e jwalo a be le lesedi le lelo la tsebe gore ditaba tse jwalo di ka mo amana a ka itshireletsa jwang kapo a di qoba jwang e nngwe hape
1: inspector ere re boela re ge futse fela gobane jale ge ke re tshware gaute ka

0: Clover Tropica Dairy Fruit Mix, any 2 litre for only $34.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, any 1 kg, just $39.99. And Danone Ultimel Vanilla Custard, 1 kg, buy 2 for 50 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
1: Mamedi wa PCFM ntse rena le Inspector Molawa ka kwano ka dipapsentsa ga so me re shebile jwalo ditokelo tsa bana tse tsa mang le bikarabello e ya me ha re tsole pele he go tlile gore le ena e bohlokwa haholo e amanang jwalo le phetopeto ho e banteng ha bantse bahola
2: e
1: le thuto
2: e le thuto
1: le go ja ha ile a tloya e tsitsipanya batswadi taba ena ya thutwana empa he ha re tsole pele
2: Ile tsipanya batswadi bana ha o bobebe ho motswadi ho bua le ngwana ka ditaba tseno tsa hore jwe le thobalano ngwana ka se re tlame empa o lokela hore ngwana a tsebe a be le tsebo mme ho ba monate ha holo ha eng ka ho wena o le motswadi o feta ha lo eng ka kwana strateng a sa e rutwa ke batho ba bang bana o ba le tshepo ho wena ngwana o lokela ga be le tshepo be le dikamano le motswadi tsentle le ngwana hao hore nthongwe le ngwe o e buang e fihla handle o feta ya e thola mo e thola ntengwe bana ka tsela a tlo e thola ka teng e tlo ga sa e practice ka tlo mo hlomong bana etswa eng ka mo eng ka pele be le kopana mathata mpa ha eng ka ho wena e kena ha holo ka bo e re ti handle ho feta ha e lata strate e lo ho qoba tsona ditaba tseo tsa go le fumana se rena le bogatshane bo sa gagwang mwana o sa a kopana le mathata le ba bothata gona o bua jang le motswadi wa hae ne ho bohlokwa ka nnete ho qoka ditaba tseno le bana e le hore ngwana a hole a phethaetse ana le tshepo motswadi wa hae bile ana le tshepo le ha a tswa ana le ntho re bitsang self esteem hape ka ga ditokelo tsena tsa ngwana ngwana o na le tokelo ya hore a nke karolo ditabeng tsa tse social tsa motse ke a kgolo kapo community a phelang ka ga yona e le gore e tloa ka lapeng ngwana o na le tokelo wa ga bapale motswadi o se ka bo se o mobelesa ka mosebetsi be ga ngwana a sa phomola gobane jele re re ke ngwana ena o tlameya gore jele ka ga re nare o na le maikarabelo ditokelo tse tsa ga di tsamaya le maikarabelo a gore ga isiwe sekolong a ithute ga le ga ya bone gore o etsaetsa mesebetsi e menyanyana gore le ena o contribute ka lapeng fela jele a se ka ba sa beleswa ka mosebetsi a nna fue monyetla wa gore a ka lo bapala a kopane le ba bang le ditabeng tsa di foramo tsa metseng wa tseba ka nnete ditaba tseo di thusa gore ngwana enwa le ena even ka re ka ebe a ranka sesotho se a explore a hlabolowe a tsebane le community ya phelang wena ho bohloko ga kae ga e kare o tlwaetse go kwalela ngwana ka tlong e belele o tlameya go mo goma toropong ga tsebe fela le gona o theowa kae o tlameya go lo bapala le bana ba bangwe ga a tsebe fela go bapadisana le bana ba bangwe kapa go shera fela bana ke re moo mo ba bapala ba kopa le bana ba ithuta dintho tse ngata tsa go agolelana tsa go le tsela ya go bua tsela ya go associate le bana ba bangwe le community ka kakaretso mme taba eno e botlhokwa go ngwana a dumelele gore a etse e le gore e tle seke ya mo tlaisa kotsi bophelong gantse ga bophelo bo ntse bo ya bane e tlile ngwana ya sa tsebeng go socialisa le ba bangwe o ba le bothata nako eo jele bophelo bo mo tlamang gore a tswele ka ntle ka mane a lo kopana le bophelo o tlo kopa ditlholotso tse ngata ebe jele motho a tsebe le gona o di atamela jwang mme ha re bua ka ngwana re bui ka ngwane mong le mong re kenyeleditse bana botlhe ka mafapha ka megatlhelo yotlhe ya bona re kenyeletsa le banang le ba phelang le bokoa ka gore hangata ke bana ba o tlo fumana gore re le batswadi kapa re le bagodisi ba bona ga ba pata re ba boloka malapeng mane ga re batle go ba fa monyetla wa gore le ka gara bokoa bo ba gae a ipontshatse gore na yena o na le maatla kae ga a na maatla kae gobane jele re dula re ba isolateile kapa re ba ge ba kwaletse mme le bona ke tokelo ya bona gore ba lokoloe ba tswe ba lo bapala ba kene ka gara setšhaba ba kene ka gara bana ba bangwe e le taba eno ya gore a tla tlhabolwe o tlo kgone go bona maatla ya bane taba ya bokoa ga e bontshe gore motho a ka se ikemele bophelong kapa a ka se ithute ditaba tsa bophelo mme ditaba tseno kao fela di na le maikarabelelo mme maikarabelelo a motswadi ke maikarabelo a naga ke maikarabelo a ngwana le ena go bona gore ga a na le ditokelo tse etsa gae ga di etse gore jwale ebe ga o sa phutha matsogo fela gore ke na le tokelo itseng ke na le tokelo ya gore ke lo bapala ebe ga a sa tseba gore jele o lokela gore a gotlhe ka nako gae ke na le tokelo ya go ya sekolo ebe jele ga a sa ithuta sekolong ke na le tokelo ya gore nka ba le nka yanga ke ile bela hanwe ditlhare ke bua ka mo ke ngwana o tlana ikabelo ona ha ebe o ile ngakeng ditlhare a bona go badinwa jwale le muso lo ona kakakaretso ka bona o lokela go bona hore dinthotsena ka ofela tsegeng ke ditokelo tsa ngwana di ba bobebe hore di fihlellehe dikolo di beteng melao e beteng di health care di beteng ha o longwe di swa ditaba tsa di BFC di kitimane di tshebeletso di beteng di ya go fe di be bobebe go ntho ngwe longwe e be bobebe batswadi le bona ba kenyeletso go bona hore dinthotsena ka ofela ba di atametsa o finyana go bana ba phela hantle re be le setšhaba sa ka moso se phuthuluileng se phelang hantle se nka maikarabelo ka tsela tsohle
1: la re so ke ne ka botebo boikarabelong ba ngwana eno e re buang ka ena ha re ke rutlwe go na jale go motswadi e a sa phethatseng ditaba tsena dikgato e ba di feng
2: motswadi a sa phethatseng ditaba tse ka nnete ya modimo ga re yaka ka gara molao re na le dikgaolo tse dintsi tsa molao mo re kareng jele re ka kosa motswadi ntlheng e bang ngwana ga ye sekolong ke tokela ngwana wa sekolong mme o na le molao wa thuto o gapaladitseng ditaba tseno ka ofela le gona go lokela go etse jang mme dikgato di yang kua go motswadi e bang ga a bone gore ngwana o tlhokomelo ya gae ba gantle ngwana o bolokeile ngwana ha sokole ngwana ha a sale a le mong go di nthotseno ka ofela tsekaetsa go be ngwana o ba o iphumana le ali exposed to taba tsa tlhekefetso go na le dikgaolo tsa molao tseo re ka nkanye le dikgato o bona gore re be ya motswadi ya jolo ka magoteng e le gore ditaba tsenana ha di bui fela ebile di na le ditlamogao ka nkane tseo ha ya tlameng go nka boikarabelo go bona gore di a etsagala e le motswadi a ka kosang
1: mohlomong re ke bone ha o feta ka hare o toropo ka mona ke rata go bane ka netele le sepolesa le tla ka ditaba tsa bohlokwa haholo tla bona bana ba sentse ba rekisa dipompong jwalo jwalo fela ke ka nako ya nako nngwe o tla fumana go ke nako ya sekolo re sa re ke phoso gore ngwana a tla ithute a sa le monyane ditaba tsa kgwebo ba bang fumana go jale ga ba fumane monyetla wa go ya sekolong ke eno sa tshwere dipompong sa ntse a re rekisetsa sentse re mo agelela re sa re ke phoso mme fela bjale o fumana ke nako ya sekolo le le sepolesa le etsa bang go sala morago gore le bone gore batswadi ba lokolola bana go ya dikolong gobane ba teng ka ntle ka mona ga ntse re bua tje
2: entete ke a
1: leboo
2: wa tseba ka lehlonono go na le mafapha a mangata o re sebetsanang re tshwaranang ga mmogo le gona gobane e tlile gore ebe ngwana ga ye sekolong o dutse strateng ke taba e tlamehang go tshwenya motswadi e mongwe le mongwe felicite le rona re le sepolesa ka ofisi ena ya sejipure ya tshwenyega mme go atamela ngwana e jalo ke taba go atamela ngwana o fumane gantle gona ditaba tsa gae di eme jwang fele le go etsa tshalomorago mane motseng he gorena e fela taba tsena tsa gae e le tsona fele go na le lefapha kapa sekolo mane seo thweng ke sepheo ke organization ebile ba na le sekolo moo ba tlhileng ba phuthang bona bana bana ka mathata ka go fapana jale ebe he ba tla bona gore ba kena sekolo go ba tlosa diterateng ke nnete o tlo fumana gore ba bang ka mabaka a itseng ba ntse ba gutla ba bang e mong ke boithatelo fela ga gona le bothata lapeng pa e le motho e le ngwana a ka ratang go itsamaela strateng le gore ntse re kena o fumana le go fuputsa ditaba tsa bona be bang tlhile o mono ka ditaba tsa tlhoko o na le mafapha a kampo social development a bona gore a tlhokomela bana ba tlokotsing go ya ka mafapana gore na mabaka a beile ngwana mono ke a feng
1: nna ka ofisi ya lona le hlile le ka gona gore ka disebediswa tse ba mohlomong le na le tsona le le sepolesa jale le sale morago tloa o seng gong le gong le shebe gona bana bana ba teng mona dikolo di kwetswe dikolo ga di a kwalwa jale ke bana ba mantse ba gore ke a rekisa fela jale dikolo di kwetswe na le kgona gore le etse monitor
2: ka dikolo di butse wa tseba ka lebaka la ka baka la lea la mesebetsi ka go fapana ga e se ntho e etsagalang empa he ga go ntse o na lelike ga ke bontshitse go na le mafapha e re sebetsang le bona ba atle ka di-case o fapana gore a bo re na le ngwana mane kutjena o tjena mathamataba tsa ha ke tsena bile e be ga di sebetsa le be ba mohlomong ka iphumana bile sekile ka ga strata ka mabaka a fapaneng ntsona le hona o motho ka nna botsangwane hela bo wetsa la ba ya sekolong king e be wetsa tsala mo ga ditaba tsene ba se tabe re dulang re ka re bile tsa ceiling le leng re shabana le yona o ka bakala mesebetsi u fapana ee
1: metsotso mashoma wedi a metsotso mehlano mamedi re fara letse hora ya le shume le metsimbidi iloge ka naba he go ntsona le segheo inspector mola mo jwa le megatlo le yona gona ke le bophatlalatsi ga di bona ke ntse ke phatlalatsa impact dumela gore megatlo le yona mohlomo ha ntse fumana di thuso ka etsa mosebetsi hantle wa go bona gore bana bana ba bokeletswa ba gutlela dikolong ba seke ba dulana go yohle ba le mono strateng jo le ka ke bontsitse mo mamedi o se ka ntolo ka hampe ngwana a ratang kgwebo ke a mo rata a ke na le bothata le ena empa ka nako ya sekolo a be sekolong mamedi wa PCFM a ke tsebe na wena o ka ba le maikutlo ditabeng tsena nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 nomoro wa mahala mo ka kena ngwana teng ya ba le wena o tshwaetshwaela ditabeng tsena ga e ba o lakatsa jalo me re boetsa gape re na le nomoro ya 6200-9956 o ka latlhela molaetsa wa WhatsApp mono ya bajale kapa tsubila ya batsubila eno he ga e bapala kwano sealemoyeng PCFM kgotso kgotso ntate ke ntate maokae ela ntate tshehla
3: ndati ipatile mba ya rata ikoko
1: tanki ndate
3: wazwa ndati iki rata wa kishe kitu tubali kile mutu haki kukwe kile mutu wadi haki haki taba zana zimu ya ndati uwe hamunati muna hai na hachi ya dini tuli hamunati kore kiboni kile mutu selelo sotu ule na hainzi ikopiri kile kolo tu mtasa khatelo ina ya hore batu batu batu laka di chele temuna tsela ba influence and allow yo na go nwe e sa tsamaelaneng haka ga ngwe go na ka pa sa nke go peo sa go nda the go ba ne molao tsholo ka hamme e le mo phethatsi wa molao ka mo o ntse o lokela go hore o tsamaelane le se popeo sa go na le nyetlo le mekgwa ya go na mohlala fela ha go thwe ka nnete ngwana ha na to e hlere ga dumela go hlona le tokelo ga a ya sekolo empa re le ha botata go sebele ding le le a bona hala go ka e ga nete o se an a le bilitse mo hlomong ke re bona ntse le ka golo ya control re le sekolo mola ga ntse re le ka re re se ke ra gothaletsa bana ba bang go ga bona hle ha ya lo ka ke go a bona so that na hle ka nete ke le mo me re ntse re tla ba le lenaneo ke a tseba nate makutsika ga mema nako ngwe ge ke motlhomoge le batswagere ke re tlhaise maikutlo but potso wa ka gona jena ke gona e te e sa le molao ona o le teng kapa tabe na le dikelo tsa bana e le teng tsweteng e be nna e le mophethatsi wa ona molao ona o bona o re tshwere jwang na bophethatsi ba ona bo bonolo gagolo mohlala fela ntate ona tsina ga se re bona bana ba bangata ba nkwang ke masole ka mane o thu ya bana bana ba itshwa ba bona hle bo go qakile ka le batswadi go yona teenage pregnancy ke go mona e se batla e phaphane go feta le na go ntsa go feta ke le sentse ke le ka o batla bona e be bothata thata ke bo fi so ke rena ho mme e le mothetsa
1: re tsela tsarelo ntate ke bona hore ba le o tsile moyeng la o le jwa le taba tsa haene di hlakile mme ha re diphetele inspector molawa e bile re tle re sebile re fana ka dinomoro mo jwa le he ge ka o fumana nteng le basotho
2: yo taba ya ntate ipima ka hore ke re ngwana o qala lapeng mole mo re lokelang ho bona hore re mo halemela hantle re mo popa hantle hore be motho a ka moso
1: a go nke ke nke fela ka metsotso yena fela e setseng fela ao bana pepe mmamedini ke re ke o nanabele ha re katele inspector molao
2: jwale nako ena ntse re bopa motho eno a ka moso le rona re le batswadi a ke re na le mabaka a rona tlo fumana gore morao tjena re se re phathane ke dintho tse ngata ke mesebetsi keng ga re na nako ya bona batho bana ba nka nako e ngata mohlomong ba iketsetsa ditaba tsa bona fele le gore ga o tlo ba le taolo ya se tla etsa halla ngwana nako yo wena o saka ngwa ba le monyetla wa go dula o le teng ka lebaka la mabaka e se o bane o thola hlile fela ka lebaka la mabaka a bophelo o tlamea o bona go watswa o lo sebeletsa ngwana enwa gore o a kofise tsona ditokelo tsena tseo ke ntse ke bua ka tsona go na le tokelo o phela o na le tokelo wa ja o na le o apara jwale le sekolo mane ko re na lwela nako yane a seng a ithwetse jwale o re a dule gae sekolo se ya mosia bane nako ya yona e re o tlamea be o ntse a le ka sekolong e le gore ditaba tsenana ke se ke ga di sheba fa ka letlhakong la gore mohlomong di boketsa molao kapo batho ba etsang molao ba ipapisitse fela le gore bana ba iphelele ga monate fela ba iketsetse ka borata e ntse e le tokelo ya rona re le batswadi o bona gore le ka gara mabaka a rona re le mphathaneng ge be e le nako ya bona
1: inspector e re ketse tsena fela ganyane fela.
0: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Get 10 kilogram Pick and Pay Super Maize Meal for only 84 maluti 99. And 2 kilogram SSP Brown Sugar for only 40 maluti 99. Come home to Pick and Pay. Valid 23 July to 2 August. T's and C's apply.
1: Ntsoba metse PCFM le bitso la ka ketla di makutle ke na le inspector Molawa inspector ka bakala na ko fela ha re ba fe di nomoro mo jwa le batla qoqa le wena bo ntate tshehla le baba
2: ke a leboa standard di nomoro tsa rona ke 57 07 07 38 38 59 59. E ka nete molaetsa ka go ha di kodisa go tsetsena ha re be le na kwa bona batswadi ge ba galemele ba tloe di khoneng e le gore le bona ba nke maikarabelelo ka malapeng ge ba etsetse mesebetsi e bobebe e ba lekaneng re se ke ra ga re galemele bana jalo bane ge bana ditokelo ngwana wa thathagwa ka thupe mo lekaneng le bebele itshwalelo re nke leswa yono mo thathagwa mo galemele e le gore o se ke wa re nenne ngwasore jalo o ntlhotse bane be le mmemola wa itse ditokelo e ditokelo tsena tsa bana di tsamaye le maikarabelelo e le gona re le batswadi se ke ra lahla maikarabelelo he re bona gore bana ra ba phutha diterateng re ba etsetsa di activity tse ka etsang gore di ba keep busy di ba hlabolle.
1: E ke a utlwa gore ntate tshehla e o ntsa shebile taba yane ya botshaba.
2: E o ntsa shebile taba ya botshaba. Botshaba bona ka la bo affect boiketlo ba ngwana ka nnete. Ha bo sebetse se re phela dinakong tsa megao gao matshaba a ntse melao o dumellano le Lesotho le signe gore re tla ikamanya le ditaba tsena re se ke ra etsa gore re le botshaba re dumelle gore jwale.
1: E be ngwana ha sa ba le bokamoso.
2: E ya ne ba le bokamoso.
1: Ke a le bua mme.
2: Thank you.
1: Mamiri wa PCFM re reportela ka nqena fela re tshware gauta ka letso.
4: Man, you know the feeling. You're rolled up in style. And just like that, you're turning heads. All eyes on you. You are the main event. In your brand new Hyundai Grand i10. One of 10 could be yours. Enter today and arrive like a boss. Competition ends 8 August. Win a car. Now on. Only at Build It.
5: PCFM, Lidimati, Tangono Hodu Maseru, Le River, Libotabote, Dia Mema, Pitiking Etla Bakala, 2 Part of 2026, Maratana High School, Bishopatote, Dia Mema, Toho, Otona Tifelo, Kinet, Facilate, Mino, Limitiko, Dibini, Salisa, Tiki, Tapete, Hang, Lupu, Bumunuani, Rasa Simu Raume, Warona Walisa. Seba Motepu, ha MC etla ba batela. Hala, la ba sadie. Re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha eco cash ele 28146. Bonne pitiki. Sala. Then I told you the kisses like PCFM. Got here to Yamu Juice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday.

We ain't playing with y'all. Yeah.

When I can't die. Mino omuna tika na kuzo hihu PCFM.

Private School Thursdays on PCFM. Mino Omunat.

When I get that die. Mino omo na tika na kuzo si ho PCFM.

Mino omona, tika na kotso, PCFM.

0: ena ke khethang bon la trend a holo e khethang ka birthday ya me masnat koni si
1: ratamis
0: ya pelu mona mona si just celebration just like muluki haruka mamedi go nabe etsa wa sa re la pala pina khethang ho mga pala bo plene
1: ya
0: ana kifi
1: ya ria ule
0: ora no tsama handle khethang
1: ya
0: o tsama handle khethang e tsama handle khethang koni si mame dimela
2: Hai. Ke
0: tsiko tsino. Chapo
2: jong. Chapoa.
0: Monati. Hey.
2: Eri bo ho lo ba. Ah. Boa.
1: Ata tsime ta. Ke rata ho bina fela o ntshatla.
2: A enta bola ko.
0: Thank you Keza.
2: Ke ka le na ya mabumza.
0: Ke ka ya mabumza ina. Ina le mabumza nyana.
2: Ba bo di ja mabumza. Ke le di kwa ngoso ba tsang ke bela ka ke di ka te.
0: Wow wow wow. Bye bye. Wow wow wow. Ai.
3: Di go e botla o slebo.
1: Ao. Ntate.
3: Sa very long time.
0: Ya ntate, o ya hantle.
1: O ya hantle ntate
3: Mafasa. Ke hantle ha ho.
0: Ke ntate Mafasa. Ke tipu tsa ke ntate Mafasa

0: official welcome. It's Africa's first welcome. Oh. Messi.
1: We must, and you like it for the Friday.
2: Tabona! Happy Chile, number one right back. Yama Paganini, Fratem Hulu, Mucieti, Bamino, Baba Ratoy.
3: Di Papadi who PCFM.
4: Hore Peace FM ka dibedi sa hlohlo mo le dentsa tsila ka jeno ka le bitsa ke thatela fane ke phumo ke tsela hape ka le bitsola Mike Echeka. Ha le ke re o tsone tsa tsila ka jeno go shebona ditse ma ka tsela mofuta ofeng e le labone beke mo Hore Peace FM. Tsa tsila ne hela di gang ka mo go di taba le ka teng mo Hore Peace FM se ka tao gawa ganyong wa hape re tla utlwe ke tla labone o gona taba di tsa ma ya ka tsela ya mofuta ofeng. Mabra Peace FM rubone o marandrang a rotsoa tsa tsila ka jeno o tso matha bona goli e go rueng ke se ba parisane se gileng sa ba palla sa TS Galaxy e leng di thejane ka mo go di taba le ka teng Mabra Peace FM o go gile di thejane ka nete ya ba ntla e ntle nete sa ya ba ntla e ntle Mabra Peace FM ka mo go di taba le tsa ba ileng ka teng ya ka mo go di taba le tsa ba ileng ka teng Mabra Peace FM mo na de o bona motho bo di thejane ba kora jena kamane ka element ka MLS kamane ka likinyane ya ka likinyane ya America ka mogodi taba le ka teng ke bone le se mapadisane he Robert Lewandowski wa madala dala ba pitse o la kala o kena kamera ne di le teng he ba shebile Robert Lewandowski ya kena ka le ba le ngatla ke go wa kena o tla o tshwego bana a tate di kamera ne di sa batlele tho di shebile Robert Lewandowski ke bona le ditlipi tseno tseo ke di bone mo rai kona ntate ke di reaction e fela ke di comments ka nnete mo eleng gore he ne ba batla go bona Robert Lewandowski a tlileng ka bareka sehlopheng sa Barcelona Mabra Peace FM na ntsela ka morala season a ileng ka bareka America re tla bona he gore na taba di tla tsamaya jwang re bone le se baparisane se bitswang Casemiro ene o ile ka bareka sehlopheng sane sa Lionel Messi sa Inter Miami go bona le yena ka nnete mo a sale ka mono a tsebagatsa he o na le ka mona ba parintsa mo palafatse le yena le naga ya Brazil a ntate ke roropo tloa weekend e tlang fela di a roropo tloa weekend e tlang Mabra Peace FM go bona gore na di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ga go otle he ka bone ka Aforika Borwa ke bone o ne o ntse o tsamaya taba tsane re buile ka tsona ba leletsa phatlhalatswa pele tsa sebaparisane se o tshweng ke Khanyiso Mayo ka bone ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs ba boetse ba buile gape gore ga ba mo nkile ga re eqetile beke tse pedi tse fetileng eno ya Khanyiso Mayo ka mogo ditaba le ka teng gore Kaizer Chiefs go tswa ka bone ka Belize Data ba mo tekenne he permanently se le sebapadi sa bona ga e sa le mphotane tsa bo di-loani Mabra Peace FM jale re tla bona goba so far ba sa tekenne fela dibapadi tse tharo bontshitse gore sebaparisane se o tshweng ke langeleitlhe o tswa ka bone ka setlhopheng sa Stellenbosch ai kona kona ntse ba buisana kona ntse ba buisana Mabra Peace FM o thudisa fasitse he dipuisano ge tla bona gore na di tla ketelletse he di fitlhile go kae Mabra Peace FM ka mogodi taba di ka teng motho a bitswang Elvis Chipezeze o bontshitse ga a ga ona mo ke yang teng ga ona mo ke yang ke dutse ke dutse ka nnete ke teng setlhopheng sena sa makesi o tla bona gore na motlhomong a re se thuse ka nnete gore he se gutlhele mane go bedwe premiership mo e leng gore dintho a di a tsamaya gantle ga e le gantle ne ke batla e be dintho di tsamaile gantle be segile batho ba bo top 8 kwana ba re he kapa empa he dintho a di a tsamaya gantle ka gona he ke batla go thusa majita re thusa setlhopha se gutlhele moo se tshwanelang gore se bapale teng e seng mona moo se leng teng gona lwale pele re tla bona he gore na Chipezeze ditaba di tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng Mabra Peace FM setlhopha sa Kaizer Chiefs o buile Fernando da Cruz ke mokwetlisi ya motšha ka mono ka nnete gore ee ga e le gantle re bile le nako e ntle ka mane ka Spain re bile le nako e ntle le go jalela ka gore o ne o chesa ka nnete o ne o chesa ka mokgo ditaba le di ka teng Mabra Peace FM mafelong a na beke tsatsi la Sontaga ba bapala kapo yane ya bona ya Toyota ka mokgo ditaba le di ka teng Mabra Peace FM ke lebetse na e shabala jwang ga ena le tse dintsi tse Chiefs di hapileng nakong ya go feta tse ne re le ba tshwanela gore ba di phamise bafana bana o bone gore ae ba bangwe ba sempa ba le teng fela goba tshe o bapetse o bona ga e di hlonga ne to phamisa di khapo tsa mofuta ono ka mogoritse ba le ka teng fa lena Toyota yona ka netex a re monate ba re fisha family ja batho ba ga ba iketseditse mpa he ketello nya letsatsi re bua ka pre-season mo ileng gore di team ntse di shejwa ka tsela tsengata gore na ka netex tla tsa majwang ba le ka mana ka Spain mo nonso ba pala yona Kaizer Chiefs le bo Orlando Pirates ke go phagetse ba petse mona le Al Ittihad a ene ka ba ipapalla stadium ong ene ka ba ipapalla pitch ground di mono o sna ba thutlwa ma jita ho letsana o kengwa ene o kengwa yana so ke pre-season ona ba la ona ntwengata e re ka buang ka yana ko sheba fela gore na di team balance teng na ryanka ga di season ka tla mo fetho fenga ha bua he mo re PCF mo Fernando da Cruz ka ka botla go itse the condition at the training camp were very the conditions at the training camp were very good despite the extreme heat which affected us in playing 3 games in the short space of 6 days ka nete mo re PCF mo go batla matsatsing a tsheletseng ba petse ba paditse tharo go bo re pega tse ba petse le a lithia de maoba maobane e ba pala le stopa sa Las Palmas jwale yona re tshoge go tswala o rotate tswala o be di phuli ele kaneng ona jwale o ba jwale nete la se phuli ele go ba tswala o sheba team ena le yana o tse ba o ba bona ka o fela season e gala go na ka o fela mang responder jwang tseleng o batlang o bapala ka yona yo o batlang a bapala ka yona le tse ding ka o fela empa ore nevertheless we were competitive in these matches against high level teams which gave us valuable insights to learn from nete sa le ke di team tse leng gore di o dimo tsone ebile ke tlhokometse gore a ntse di sa sebedise dibapadi tsa di reserve jole ka batho ba ntse ba bua ba banka nnete ka o gwara tsehle ba sebedisa dibapadi tsa bona ka mogodi ditaba le dika teng jwale ha re we were very competitive in these matches against high level teams u bua nnete sa u bua nnete oba hey ba pala le batho ba leng gore technically ba hantle level ya fitness e hantle le tse di ntse ngata ka nnete ka mogodi ditaba le dika teng ore the attitude and the team spirit were excellent and we have made good progress in our preparations mabre fisha fema jole ka tabona he o gona taba di jwang so far Kaizer Chiefs sa sign ne fere di ba pretetaro Ronaldo Lena taba maloisane le Emsatingwa ka mo khodi taba di ka team mabre fisha fema ka tabona o gona taba di tla tsama ya ka tsela emofute ofenga ha re fete mabre fisha fema chairman ka bra ka stopinsa Deben Chichi elenga Faruk Kadodia wa bontsha hore di ba paditse ba di tikinnetse ka bantharo mabre fisha fema ke Serinho ke ara ba tekene Serinho ba tekena Tashwick Morris ba tekena le mfanane bandile Shandu o ha ikona ba buile le yena ka nete re bana ba pele tshega ba tekene ntlale tumelo ya hai bana o bona so ka fitla bana ba bararo ke buisana le yena ke ena dubetseng gore ga ba nke ka bobedi bona Morris le Serinho ne ba sebetsa le yena ka bana ka stopeng sa Kaizer Chiefs jwale ke bona hore ke o itse ba tshwanela hore ba kete season ba ka haro top 8 ebile ona le hope mo nyebo ho hapileng ka mogodi taba le ka team mo bra PFM ke bona botlhoko ba di team tse tsena lebela batho bana ba di reject be leng gore jeka nnete ga se best player se a kalokalo ka nnete kapo e ne e le tsona pele ona ba le se ba gatetse jalebe ba fitlha bare a kae kae o gape mogope ka mogodi taba le dika teng empa e re taba ona o bache top 8 ga empe a kalokalo ka nnete ya o gapa mogope jake nnete di a tshwaela fela ke taba ona a na taba di tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng e tswela season ba ntse ba gapile Nedbank kapa mogodi taba le dika teng re taba ona gore na taba di tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng tata bona na taba ya tama ya katla ya mofuta ofeng ha ga feta ka botla go e mabre fisha fe mo go tshwa so pa sano do pirates le nyana Abdias Lamadu o khotso fetse ka nnete ka tsela yo so pa sano do pirates e ntseng se ba pala ka teng ka bona ka Spain ka mana ka mabele ya o khotso fetse ka nnete record ke bona pirates e kopane ke bona bokamoso bo monate mona stopeng sena salon do pirates ka mogodi taba le ka teng mo ba re ba hlola so pa sala Palmas ka 1-0 a ne ba kentse team e fapaneng ya majita boholo a fitlhang le yana a manyane a promoteng ka nnete e mabre fisha fema mme ka nnete rach o thabile
5: ke bone ntlha entle motho wa te ntlha entle ya Orlando Pirates icona man
4: e ya motho a tea ka nete so fa so gudi motho a tea re ipuile nete se re tla bona ba kena ka go sezene ba pitse hantle Spain mane so fa e bile jolo ka go tshoba itjelletse ke sehlopha sa ne sa Al-Ittihad 3-2 maoba of the bona ka nete hach o Las Palmas bo Cadiz bo Godoba ke tsene ba ntse ba go tla ka nete mabre PCF FM mme re tla bona ha ya horna ka nete taba di tla sebetsa ka tla mofuta ofeng mabre PCF FM re tla bona ha ya horna taba di tla sebetsa ka tla mofuta ofeng ha ba ntse ba pele he ba o tla go bona horna ka la ba kopana le Milford next week Saturday ka diwane na ba tla sebetsa jwa na ba tla sebetsa ka tla mofuta ofeng mabre PCF FM re tla bona horna di tla tsamaya ka tla mofuta ofeng re ke pote fela ka mona hemo re PCF FM ke bone fela ka mona na taba di tsama ka tla mofuta ofeng mo re PCF FM re ke bone fela ka mona ka pele ka botlako ho rona ka mona taba di tsama ka tla mofuta ofeng o na le ntho mona ke batlang ho ke bone mo re PCF FM re ke bone fela ka pele ka botlako ke etse tsena fela ke shape di double clicker khatha double clicker ntotsa ka dibe bona tidi be ka ofela mo re PCF FM bone fela he gorna tabaritsa ma ka tla mofuta ofeng mona bone fela gorna tabaritsa ma jwang alright di tiaba mona tsina tsi tsentse di tlatsa Kaizer Chiefs mona empa he ha ona bathata mo re PCF FM ka tla diotla ka tla diotla ka tla di bona le tsa tlosane ke di feletsa tsi go bona gorna mohlomong ke di seka seka ka tla mofuta ofeng di dibela nkhure o ntsalla le tsa tsila ga Jane hore Kaizer Chiefs le le mona e tswalla o bifapa e matlafatsa TV mo marimi a be ke ba hore ha e ya ile ba tla di bapadi di ya turiso ka mogodi taba di ka teng mo PCF FM tsa boetsa bua ka yona hape taba ya financial fair play ka nnete re be teng lo re he batho se ba turiswa ka nnete lo hore ka nnete di team tse ding se tsa sebedisa tshelete ya di kgwebo tsa beng ba tsona hore ka nnete re ke di bapadi o ba lwele ho no ho e fa advantage ho tse ding ka nnete go ba be le more quality go feta tse ding mabra PCF FM re kapa kapa kwa hegi bontso re Kaizer Chiefs ke le ka ba para ba feronga beke le se tlopa sa kamane ka Zimbabwe sa Scotland FC Scotland FC ena le knowledge musona ena le Kama Billiard me ka nete he ba ime me ba Kaizer Chiefs hore a re tlo ba palang mona he mo hopeng wa Toyota mafelonga beke ka Sontaha sala 26 yo re ka tabona mo re PCF FM na le knowledge musona ena le Kama Billiard yo re ka tabona he gore na di tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng so ba parisa Kaizer Chiefs e leng yena Miguel ore kaila hantle aba e mono bona ka hore ke papadi ya setswalle a re ka ona le kapo ona ge la o hapa kapo ka mogodi taba le ka teng a re tlo e treata e le friendly game ho hang re a re lo hapa kapo ka mogodi taba le ka teng re ka tabona mo re PCF FM o gona di tla tsamaya ka tsela e mofuta ofeng tla bona ha gore na di tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng mo re PCF FM re ke etse tsena ka pele ka botlako fela ha re ke ma tsheke etse tsena mo re PCF FM ke etse tsena fela re ka mana ka manyo smaneng ka bana ka manyo smaneng na le taba tse mona ate ka mono na le taba tse mona ate ka bana ka manyo smaneng he mo re PCF FM ge di kwale fela tsa ka teng he ka bana ka Premier League ha ke tsebe ke a gola bile ke a gola ga shebella yona ho ke Premier League ke ya ne ya King of Premier League ke ya ne ya new La Liga ya ka baraka Spain a le ona ga sheba ka le ona ga sheba Bundesliga ra sheba le ona le ya na ligu ana ka mane fela e singa ka lokal ka nete re sheba ma Jesmaning e boholo le ya La Liga ka mogodi taba re ka team mo British FM ka nete ka mogodi taba re ka team ka bona go bona taba ka tsama ya ka tsela e mo fito ofeng mo British FM irre tse tsena ka re ka batla go hetle mo tsore se hlopha sa Arsenal ke nne ba se ba tla mona haholo ke tlletse se ile ka bana ka sloping sa Chelsea kwetliswa ke monghadi Xabi Alonso ka mo khodi taba le ka teng ka mo go ba mo sotlela season ka bana ka sloping sa Real Madrid bali e re tla mo ntse go ka bana ka sloping sa Arsenal ba ba PCF FM ba haja ka mo ngwa bona bo ile ka Chelsea ba batla se ba parisana sa sehlopha sa Newcastle United e leng a Bruno Guimarães ka mo khodi taba le ka teng mo re PCF FM ba batla Bruno Guimarães ka mo khodi jwale ga tswa re ba tete o fumana jwalo se ba pariso tweng ke Piero Hinkepi ho tswa ka mo ka sehlopheng sa Bayer Leverkusen mo re PCF FM le Ilan Meslier le yena ba bo fumana ka nnete he e le goalkeeper ka nete ka bogoritse ba le dikatong gore ba bifape morao ba satswa flopa se bapadisane nga ile matsatsi a o feta mona. Morgan Rogers a ileng ka bareka stopeng sa Chelsea, a tswa ka bareka stopega sa Aston Villa ka 117 million e le ke bana ba batla Bruno Guimarães o tswa ka stopeng seno sa Newcastle United mabore PC FM mme re tabana ga go rona taba di tla sebetsa ka tsela ofeng taba na he gore na taba ka se betsa ka tla mo tofeng mo le papa tsa mara fatse la o tla o tla mo re PC FM Bruno ka mo go di taba le dikate o sala mo go kumona ka nete mo re PC FM mpa he ke tla bona gore na taba yena e tla kgitiletse itse ka tla mo tofeng mo fumane Arsenal ka polwa nete go re Bruno ke se ba parise mona ya ka hore ka mo ka Liverpool not Liverpool ka mo ka Newcastle United re mone ka nete last season ore ine le mo wa ba tube le mo rae khona ba mo tate le tsale mo re PCF mo mya ka ida video ho lo fela ka mo ka stopeng seno sa Arsenal ha re fete mo re PCF mo ka mo ka tla go he ha re fete ka mo ka tla go tsebo re re to di ketela he ba mo PCF mo ka fete ka mo ka tla go re to di ketela mo kotlisi yena wa stopa sa Chelsea ka mo go ditaba le ka teng he e leng yena Mr Alonso Shabi mo re PCF mo o batla se bapadi sa naga yane ya Bosnia nalte e leng Kerima ala o thwe ke Kerima ala Begovic ka mo goritaba le ka teng Kerima ala Begovic go tswa ka mo ka stopeng sa Bayer Leverkusen kwa Bosnia mo re PCF monyane o le mo di 18 monyane o le mo di 18 ka mo goritaba le ka teng mme ka nnete he ga ba o tla naga ya Qatar ka po Qatar ga ba o tla Qatar o laba go ranta e le nngwe mo re PCF FM winning yena 3-1 ena a ja a Labegovic mo re PCF FM mme re ka bona ha gore na ba tla mo fumana ka botla re tsa ma ka tla mo fofe wa e bopa ha etsa tsena mo nga di Shabi Alonso la tuma ho ka bana ka stopeng seno sa Bayer Leverkusen mo ile mo re he o lang ka mo hopo a liki ka teng ka nete a fitla di throwna stopasani sa Bayern Munich ka po Bayern Munchen re tabana gore na ditaba di tla tsama ka tla mofuta ofeng tsore se ba parisana so twing Garnacho o ile ka stopeng sa Aston Villa le ka bana ka stopeng sa Aston Villa mo Unai Emery ka nete itse monna eso ko shebile o tshwere sohle sa ka tribela go tla sebetsa hantle ka mona ka stopeng sena go thuse ge be monate re be ka ofela ke mo bona tlo be ka ofela e ga ba tsefela hembo re fitse FM ge ya ka mane ka tennisin fela go bona hore na ka teng di me ka tsena mofuta FM re fitse FM go tswa hore re tlo e kwala e uthata u bima ona bale dingata tsa le leng se re tla ne reng ke mona reng ke mane ba nete go ringa ta ona bale papa tsa mo pa fa tsile fedile me ka nete he go tla rekwa ka mo go ditaba le ka teng mo re fitse FM go bona hore na taba di tsama ka tsena mofuta FM ona rena taba di tsama ka tsela mo tlofeng mo re PC FM se ba parisane he mo re PC FM ka mane a re se ba ka tene seng ka pele ka botla go he re kwa la fela Jerick Sina Shapiro Jalo Alexander Zverev ka nete go defender Jalo mo re PC FM re ga e bona o la defender Jalo Wimbledon a title me ka nete apa o tla ka mo go ditaba le ka teng tsena se di etsa etsena konyana ya o feta e telelenyana mme ka bona he mo re PC FM go bona di tla tsama ka tsela mo fetla feng ach re fella hona mona ho sa ne mo re PC FM re tla jagala ka mona ka ditibeleng le la bahlano bekeng re kwala go bona fela ka ditibeleng ka bana gore na ka tedi ebe ka tsela mo fetla o no ntso sna di fight tseno tso ka reng di mannoni a kala kwalo no sna di fight tso ke di bona ha o finyane tso re ka renga di mannoni ha ka lokalo mo re PC FM ka mo go ditaba le ka teng re ka bona ha go rena tsa ma ka tsela mo tlo fenyeng pa he go na le fight mo re o ke bone ngore Eddie Hena ke yena ke promoter ka nete o la ba bontsha gore botho ba bitswa ka Tyson Fury o santse a lwana tloa kwa na he phomolong ka nete ha na hore anna tle mo na tlo tla botsa committee ka commitment ya motho ba bitswang Anthony Joshua ka mo go ditaba le ka teng re le batlalwana he mo re PC FM batlalwana na go nyetla mona ga bone sa le fight yo motho yo no twinki an Joshua a e batla ena ha ka fihla a se boemo mo botle o tla motoula Tyson Fury ha nete sa le mo re PC FM o tla motoula ka mo go ditaba le ka teng ha o tla monyolla ka metoba o tla mme a fatshe ka nete ranga sia o tlhalwana yolo le ena corner ban mo re PCF mo mme re tabona hair fight dina gore na le yone e tla tsamaya ka dilong gore di ka nna tsa babete ka kalokalo mo re PCF mo jore ke tla bona empa fight e tlo ba golo ke yona Tyson Fury le ena Anthony Joshua nete e sale eno e tlo tla e ba yona ya ntshotsane mo re PCF mo athe Edgar Belanga ba tlhalwana yolo le New Banker Junior I'm not a fan. Ke guy Facebook mana motho yo mongantsa bua ntsela video le ntsa bua mona motho a tie ke gele ga bana nda o thwenke mang ka botabothe
5: bona le sebaka se o thwenke di bono botabothe
4: a mona te fela motho a tie ha mona te fela mesentse ke tshokere ba a dulang ka mona ka botabothe ke ba dumelisa ke re entara ha ke ketse ke re 605
5: tetela
4: motho a tie
5: I don't want to miss a gentleman boom boom at here, Jolly Chickens.
4: Eh, what about dear? Leo, you're like, I'm talking about what I'm talking about. I'm talking about what I'm talking about. I'm talking about what I'm
5: talking about. I'm talking about what
4: Ah, 605.
3: PCFM Sports.
0: And here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, Messi. Goal goes into the back of the net. It's set down the 12th blood with under 15 remaining. And come on, Villiers.
1: You must, and you like it for the Pirates.
2: Come on now. Number one right back, Yama Paganilla, Fred Muru, Mutsi, Mamino,
3: Di Papadi who PCFM. Ditaba. Bana ba babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
5: Alright, my brother PCFM, I came to so a le show level to Supilem fella, Glebilo Renyane, Yabusrema Boom Boom. Look at Lojaifa, man, it's been a rough week.
6: Yeah, for me,
5: it's been a rough week, man. Let's try and dance. Freya High, like
6: you?
5: Yeah, Freya High.
6: Sure.
5: Tulika fella. Retolika, my midi, Bono, and
6: Plinian.
5: It's one. Do you have anything? Do you have any WhatsApp messages?
6: I don't think so.
5: You don't think so? Kati baka eba tuma bumzi.
6: Bakona.
5: Bape abantu.
6: Balalele.
5: Bape abantu.
6: Loko tla tsala wama felwa beki. Tasike wano podipodile man.
5: Yeah. Kile beso lobo za tatela wana ibe. Jwele gaya limono tla abata china wanana. Ere tla wang. Ele bali na uchukisi na.
6: Nini mbeke tla?
5: Yeah. Sunta sa Sunday.
6: Sifing.
5: Sana sena sa chiefs.
6: Ah, I started two.
5: Okay, started two.
6: Next week Sunday.
5: He man, get like a mole balimus.
6: Exactly.
5: Get like it, man, get a mole. Kino, get like posa kaba. Actually, for fun, I send about 60 kapol. Cause ya sala
6: about 60. August.
5: Okay. No, close balang na. It's a mabum bumar jaife.
6: Yeah. Let's go home.
5: Should go home.
6: Mm-hmm.
5: Why can't you pin?
6: Ah, abuti.
5: Hmm. Sure. Serious, mabum. Okay, mabula P7 arele kiri wana rezwang arele pe.
7: I'm coming home. DJ Boots and Mabumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.
5: Mabumbo, actually, serious. I'm going home. Yo.
6: Bean.
5: Hmm? Bean. Kibin. Bean.
6: Yeah.
5: kumbe qoke le mamedi haibe o sna pina re tletse mang
6: a bitse ona pina ga ndi pina
5: ha di yo mabombong
6: tswetsang
5: ke ntse ke le ka o batla pina man ha ke fuma ne qala le teng ha le DJ ke wa tswa qala ona pina ke la se la la ke sa mang
6: ke ngwe DJ e
5: jwa ke le kilo wa tla pina ke le ke sitse a ha ke fuma ne ga ndi ke ka ntse ho
6: DJ mo
5: ho ha ke fuma ne ga ndi mamedi ha ke bona ona
6: ho DJ a ke mo
5: ho ga jeno a khona mabombong ha ke bona ona
6: safa
5: ka ntse na pina na e kae mabomza i kuphile ngoma yo mami
6: I'm telling you
5: yeah no man akhe se jena ke mabinkile mfela ke mela khutla mona eh tle be le sharp
3: ditaba bana ba babedi ba matsonga sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le diaparo tsa gale bona bo haisale ba bile ba ena le dintlatso hle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa dintse di tswela pele.

happens for real.

lona teng uri so gone ke DJ Khona Force ka sebele tsatsina ka jeno ke la bone ari bitse boy so lele king ke mnye tona ba jalo DJ Boots mo le ma bom bom ba bile ndo ena o tlo re nyane ya boraro ke na mona mo wa di latlala ngwana teng mamedi ha ke bona mo nkutlwang ke le hona teng tsatsila ka jeno empa ke utlwa ke hopotse mo re thithona fela ke la ka sa ronge ke ma tsha o di ma ona ke utlwa rena ke sa le lebelo na ha ke le mona mamedi ho hang ha ke mona ha ke mona ke mpa ke nka mnyata ona fela ho di medisa ho hle mo maitseng ga rio hao o lona teng aibe o na le mo tse ma shume a magago o ya udimo o na le tokelo ya ho mpitsa DJ Khona Force empa ha be le motsa ho di sa le ka tlase nyana o ma shume a mararo mona mo re leng teng mo kgwedi ena ya udimo e hlolang jwalo o matsatsi a ma shume a bedi le metso e meraro ke kgwedi ya phupu aibe ka nnete o sa le ka tlase o ma shume a magago o dumeleile o ka mpitsa Stone East ba he bona le batho ba sa gateng di kena tso a tla o jwetsa ga nna ile tjena ke ikemela ka thoko a ba batho di kena mamedi mpitse di tebo ho p ngoibe o boetse hona le mokgahlelo mong hampe wa batho o sa tshabeng ditaba ba reng rona Stone Easy ntho rona re ka iemela rona Khona Force ntho rona re yemela e le jwalo ha e le tshweu e tshweu ha e le tala re tla e supa o re tala bana ke ba sa tshabeng ditaba ba mpitsa mosupisi jalo ka kila ka tsho mamedihle ha ke mona mo nkutlwang ke le hona teng ne ke lakatsa fela gore nke ke mmathe o ima nthwenang ke kutlwa rona e santsane e betsa ka yona tsela eo kileng ka e rata eo kileng ka e tseba ka yona

0: mamedi khoso
1: e kaunda
0: ndata runa
1: e tsena ba ba na tsakile
0: ya le ga itse ba bana go tso
2: Yo, yo!

0: Mamedi wa ka dumela. O tsia. O tsia mamedi.
1: Ke jena. Ba e bona ke a tsana. Ka sa se nak na se mo.
0: Ei.
1: E ka di se tsale ka ni tatali. Ke je le loud speaker.
0: Ei.
1: Ni tshoje.
0: Ni thewa sa nak na se mo.
1: Ni na se bula sa mo tle ke go skos ka ga sa se yo. Ya le go kwane.
0: Counter jalong khopotsa ke sa le 13 years ke sentse ke na le tsebe ya mmino eno ke malume malume bana ke ga thaba ka kopana lo wena ngwana mme na go nya o feta ka mane ka tia tiana ka kwa mona to jalo bana kopana le ngwana Yesu kopana le ngwana ntatae Será que se trata para The Vol Express? Vai levar você a Holo, Lisso Fita Pedi. Baba Fetua, The Ruffles. Baba Mbabona, Kamara Kamahalisuka. Amahalas Kuti.

0: ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
1: Setsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlha ho disata thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ya mamedi shebana go metsotso ke ane fitla etso rama mane ho mokae me kae ba ne mashwabedi le motso e robong kamera o rana ya botshelela stones ile tjena ai khona ho ba pala pina mona mamedi ka nnete nkeke ka loka ho ba ne jwale pina eo e tlo ntlama hore ke ipume ka pelenyana pele e le hore jwale bana ba ditaba se ba kene ka kwano le motshini wa ka go bone hantle ka mona hore na o no supa ka e bana stones ayaya ka modimo di nthoki tseo di ntjwetsa se ba tlhang ke tsona empa he motho so ile wa di otlana kwana mona he se le moyeng haile tjena o loketse hore o hlae ka bohlwanyane o e supe mo o e batlang hona teng bana jwale batla wa gela bana ba lefapha la ditaba jwale nthotsaka di fasitse ka mona misfalla di eme ka mo go gatang tsona empa he jwale ka ke tshoma media a tshika nete na kwana se batla ile telele mona mona michini mona ya se ya le moya jwale he a khona misfalla

0: ke le seu ka mikaele le seu pelo ya ka e santsane le bohloko ka ntho e le ngwanke tsa yona la o le jwalo moetsi wa ha le ba
1: o sa o kula ntwane yempi o ke le ngwanke tsa yona

ampang gomela mabitso a dipina tse o tsontsweng le tsa kao fela ke motho a kgale pina tsena ke sa metlheng yaka e tsa mahaule counter force dj.

mamedike motsotso re fole zorena ya bosupa re ke dumedise ke boka di khomotle mo metseng o lona teng nanolo ke nang ha jwale ke la ditaba kwa no tshebeletsong ya PCFM lona le biso ka re ke se tlhotlhong ka jeno ke la bona ke le phetelang beke go di odimo ya phupu tlhola matsatsi a mashoba ba bedile metse me gago a le selo masona ke sa dikete tse pedi mashoba ba bedile metso e tsheletseng le na he o tla hopola ke letlang hoena manta ho isa la bone ho tla go nya bosupa ntlela man ho reng ya borobong ke le bo ya basebetsi mo ho le na ba budeng ka mogena tshepe o tla fihla kwa no mona mo kidding ka jwalo ho DJ Counter Force mohlophisi wa lena la sehlohlolong ke Teboho Sotho mme ho hlahisa lena la kajeno ke sebedise jwalo le Thabelang Tau ka setana le Tladi Makute le ka lebitso ke Thapelo Lekanyane ke nna ya tlang kwa lato ena tobaka ho fitlhela mane horeng ya borobong jwalo ka mehla wa tseba re thakgola ka nalane re lokola gore na ke difeng tse ileng tsa e tsagala ka letsatsi lena la la mashome a mabedi e na le metso e meraro kgwedinyana ya phupu dilemong tse putswa tse fetileng.

fumana hore ke ka lona letsatsi lena ka selemo sa 1952 mane egepeta ga mokgatlo wa Freedom Officers Association o eteletsweng pele ke Colonel Gamal Abdel Nasser o ile wa diga puso ya morena Faruku. Phetogo ena ya puso ile ya fedisa jolo dilemo tse ngata tsa mo naga eo e neng e na le tshutshumetso e maatla ya puso ya Britane diqetong tsa yona. Ka morago mono egepeta ile ya fetoga jalo mme ya e ba Repaboliki. A re difete tseno ge re kene jalo nageng ya Burundi mo re fumanang gore e ne le ka lona letsatsi lena ka selemo sa 2001 a moporesidente wa metlheng wa Aforika Borwa Nelson Mandela a ile a etelela pele seboka sa botlhokwa Arusha Tanzania sa go buisana jalo ka go fedisa ntwa ya lehae ya Burundi. Baetapele ba Aforika ba ile ba dumelana ka puso ya nakwana ya karolelano ya maatla e neng retso jalo go fedisa dikgotlano dipakeng tsa merabe ya Mahutu le Matutsi gona mono he Burundi kapa gona mono Tanzania tshwarelo. Mme re tle re di fete re kene jalo mane egepeta gape mo re fumanang gore e ne le kanona letsatsi lena ka selemo sane sa 2005 ga letoto la ditlhaselo tsa dibomo le ile la tlhasela sebaka sa bogatlhaodi se bitswang Sharm el Sheikh Nahim Bey egepeta. Mme batho ba 88 ba ile ba tlhokagala mme ba bangata bona ba ile ba lemala. Ketsagalo ena ile ya ama haholo industry ya bohahlaudi sebakeng se jwalo. A re feta re fumana gore e ne e le kanona letsatsi lena selemong sa 1903 ha Ford Motor Company e leng company ena eo e leng gore jwale e ke ya ditlhagiswa tsa dikoloi tsena tsa Ford kapa e tsa dikoloi tsena tsa Ford e ne e rekisa jalo koloi ya yona ya pele. E ne e le kanona letsatsi lena ha yona he Ford Motor Company ile ya rekisa jalo koloi ya pele koloi ya yona ya pele e le Model A e nang le engine ya di-cylinder tse pedi. Mme yona he go tlhalosa gore e ne e rekisi jalo ka theko ya didolara tse 85 tsa America. Ke yona theko e leng gore e tlhalosa e ya sebediswa go reka koloi eno ya pele ya moetso wa Ford ka selemo seno sa 1903 e leng 1903. Mme tšhelete na go sheba he o tla bona gore ga o itisa ka mona ka go maloti ke maloti a 14,000 e leng 14,000 ha re sheba gona jele tsena gore na jwale theko ya Ludi ha ba bisa yolo le dollar ya America na di emeka tsela mfuti of thing. Mme o tla ilolo hape gore jwale nako tseno ke nako ntsane tsa kgale-kgale haholo moo e leng gore jwale tšhelete ne santsane ena le maatla. E re tle re di fetege tseno tsa nalane re lekotse he re hetlile morago ga sheba gore na ke di feng tse e leng tsa e tsagala ka lona letsatsi lena la 2023 kgweding ena ya Phupu. Ga re kene jalo go ditaba tsa matšhaba. Me re tla hona Afrika Borwa mona mo re fumanang hore banka e golo ya Reserve ya Afrika Borwa e leng SARB ka bogotswanyane e phatlaladitse ka jeno gore e bolokile segatlha sa tswala e leng repo rate se sa fetoga go 7% ha segatlha sa mantlha sa kadimo re bua ka prime lending rate le sona se ntse se le go 10.5%. Segatlha sa go nyologa ga ditheko re bua ka inflation sona se ntse se le ka godimo jalo go sekepe le seo banka e ipeetseng sona sa 3%. Jalo go nyologa gona ga ditheko tsa kapa ke bontshe go nyologa ga ditheko tsa mafura go bakileng jalo ke ntwa dipakeng tsa US le Iran ka setana le Israel ke hona go e leng gore jwale go baka kgatelelo ya go nyologa ga ditheko. Ke ditaba tse dintse o di ntseng di etsagala ga re sheba jalo tlalego ya mogaogao ya banka e golo ya Afrika Borwa mme re shebile jalo ka letlhakong lena la moruo. Ga re di fetege re kene jalo ditabeng tse dingwe tse supang ga maobane America mmogo le Saudi Arabia di ile tsa fitlhela jalo tumelano e ntšha e ka nnang ya fa jalo naga eo bokgoni ba go ntlafatsa boleng ba uranium bakeng sa lenaneo la yona la nuclear le reretsweng jalo merero ya setšhaba. Jale go lebeletse gore tumelano ena e nke dilemo tse 30 mme e kenyeletse jalo dikhamphane tsa US ntshetsopeleng e jalo ya lenaneo leno. Le ga o le jalo moporesidente Donald Trump o behile jalo pegelo e nngwe tlasa tumelano eno ya gore Saudi Arabia e tlameha jalo go tekenela tumelano ya Abraham e leng Abraham Accords mme jwale ke yona pele e leng gore jwale ba tlile ba e beile ke moporesidente Donald Trump wa tseba gore jwale e tlile ke motho wa dipegelo a e leng gore ga e tsaya taba e lokela gore jwale
le ena go tlobe seo le se wa se unang kapa molemo o e leng gore wa una tabeng e jwalo ke metsotso e robedi re faletse e le gore ena ya bosupa re tswela pele ka ditaba tsa matšhaba re kena jolo mane mogatlhong wa lefatshe wa bophelo WHO mo re fumanang gore modulasetulo wa mogatlho ono wa lefatshe wa bophelo WHO o boletse jwalo sebokeng se kgetheileng se neng se tshwaretse Agra ka laborago gore go fokotse ga dithuso tsa matšhaba le botsetedi bo fokolang bo ka gare go dinaga go bega jolo botsitso tswelopeleng e fitlhetsweng dilemong tse fetileng twantshong ya HIV malaria e ka setana le lefuba e leng TB ka bokhutshwanyane o tla gopola re ile ga bona jwalo America boetapeleng ba moporesidente Donald Trump a fitlha jwale a tlhile a fokotsa dithuso tseo naga eno e neng e tlhile di etsetsa jwalo dinaga tse dingwe gagologolo le dinaga tsena tsa Aforika jalo go tlhalotswa e le gore jalo go fokotsega wa dithuso tseno tse jalo go tlhile jwale he go bega kotsing tswelopele e neng e seng e fitlhetse jalo dilemong tse fetileng twantshong ya HIV malaria e ka setana le lefuba jwale go e re ga e ba boemo bona bo tswela pele katle o e seng e fitlhetswe go lwantsha jalo mafu ana e ka senyega ga re di fete le tsona tseno re ke ene jwalo ditabeng tse amanang le United Nations mo re fumanang gore lekgotla la tshireletso la matšhaba a kopaneng e leng UN Security Council le lebeletse jalo go qala go batla bakgothaletsiwa candidates ba tla nka jalo sebaka sa Antonio Guterres yeo e le mongwedi e mogolo wa mogatlho wa matšhaba a kopaneng jwale ditlalego di kuma gore moporesidente wa FIFA Gianni Infantino ke e mong wa ba tshegetswang jalo ke moporesidente wa America Donald Trump bakeng sa boemo bono bo phagameng ka go fetisisa mogatlhong ono wa UN Security Council jwale re tla tswa re ntse re di bona gae re ile ra bona jalo le mogopeng ona wa lefatshe o sotswa feta ba tlile jwale ba bonagala ba thetsane ka mahetla re bone le nakong e gone gongwe ne elana jalo ka mogope wa lefatshe o na yana Spain ba tlile ba le babedi he mono sethaleng Donald Trump e ka setana le yena monghadi Giano Giano Infantino mme le go jage go ba le kaketswano mono kapa gona o se utlwisisane ga taba mogope wa lefatshe o ntse o tswela pele tse malemanang jalo le diqeto tse ileng tsa etswa jalo jalo ka tlhakoreng la America empa he go bonagala ga ditaba jwale di ile tsa lokiswa jwale re tla bona gore na jwale he na Giano Infantino o tla tlogela jalo ka mona ka go FIFA jwale a tle ka mona ka go UN Security Council na jalo ka ga tshetswa ke moporesidente Donald Trump re tla tswa re ntse re di beile leitlho ga re di fetele tseno re kene jalo mane nageng ya Britain mo re fumanang gore lekala la tshireletso la Britain le phatlhaladitse ka jeno gore le tlakotse e nngwe ya dithupelo tsa lona tsa selemo le selemo tsa sesole nageng ya Kenya ka morago go tlhile ga jalo go fumana tumelelo kapa license go tswa go mmuso wa mono jwale mo mamedi le go janaga ena ya Aforika Botšhabela ke ba jalo ka Kenya ile ya fumana jalo boipuso go tswa go Britain ka selemo sa 1963 dikamano tsa tsona di ntse di tiile gagolo mme ditumelano ya tsona ya tshireletso e dumelela jalo masole a mangata a Britain go tshwara jalo dithupelo kapa di-traine tsa bona nageng eno ya Kenya selemo le selemo lekala leo lekala lena la tshireletso le boetsa gape le la bolela gore thupelo eo e se e tla tswela pele nageng e nngwe e sele le go ja ge e saka ya bolelwa jole ke ditaba tsentseng di e tsegala gore jwale re bona Kenya jwale ba sa fana ka tumelelo kapa license go naga ena ya Britain bakeng sa gore jwale ba ne ba tswele pele ka di-traine tsa masole tse e leng gore selemo le selemo di a etswa nageng eno ya Kenya mme re tla bona gore na jale go tlwa mona go tlatlhe go tsuwa ka lefelegalo le naga e leng gore jale go tlatlhe ditaba tsena di tlatlhe di lebiso jalo gona teng mabedi metsotso gona jale e ditse gantle go e lesome le metso o le mong re fogaletse jalo gore ena ya bosupa ga re phethela jalo tsena tsa matšhaba jwale taba ke ena nakong ena eo e leng gore jwale go bonagala go ntse go na le ntwa mane botšhabela bogare e leng Middle East dipakeng tsa Iseraele ka setana le Iran yeo e leng gore jwale e tlile go bonagala e kare ga e gaufinyana le gore e tle e fele mme jwale e boetse gape a mme jalo mebakaka ya lefatshe kapa makaka ya lefatshe go bonagala ga China yona ka letlhakore le leng e tshwere ka thata go haga jwalo system ya yona ya ditaba tsa maatla kapa re bua jalo ka energy system nakong ena o tlaelelelwa jalo gore ditheko tsa mafura di ame gagolo gagolo nakong ena e leng gore jwale go bonagala go sebediswa motshopo wane o sebedisiwang go fetisa oli e leng Strait of Hormuz jwale
ho bonahala jolo ditheko tsa mafura le fatseng ka bophagadi a mehile ha go lo fela ke taba e jwalo jore China wa tseba he ke bo ga menyetla ke batho ba ile go re he bona ba bolela kgwebo me ba sentse ba tshwere ka thata jwalo go bona hore jwale ba tisa ka pa batla ka tsa maiso system e mata ya energy e tla itsa hore mohlomo jwale le fatse le se iphumane le tsietsing ha di ntwa tsena di ntse di etsala jolo ka bo tshabela bo haremane ke tsona ditaba tseno ke batho ba bohlale ha holo bana ba ile ho re hangata ba qoba ka hohle hore batle ba iphumane ba kene ntweng hangata ha ntwa ihlile lwana ba tshetshela mo ga mane ha fela mohlomo jwa lentwa yona ihlile isa ba gothetse ka letlong ka o otlolwa hangata o tla fumana hore ihlile ba emela mo gao me jwa le be hantwa etla re hantwa e fela mane jwa le ho ba le ditla mo gao jole mo go putlame wa dina hatsene di lentweng jole ba qala fatshe ibe jo le tlabile hona e atamelang e re ka o thusa jwang loan ke ena re a ha jwang ho ya pele yona e hile hantle o tla fumana hore se bile le hlakore lena la kgwebo ke ka mo re fihlang jolo pheletsong ya ditebatseno tsa machaba e ka stana le nalane ba keng sa ka jeno metsotso e dula hantle le shomele metso e megago re foraletse jolo hore ena ya bo supa o tla hopola hore re fihla metsotsong e le shomele metso mehlano ka mora hora ena ya bo supa re tla fetela jolo ho re tle re amohele ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi metsona e tla ba jolo ka puo ya Sesotho re tla di balwa jolo ke mongaka Miss Fala Disanyane o santsa a ime maemo ba keng sa hore jwale a tla re fe ditebatseno tsa ho qetela tsa letsatsi ka mora ho mono di teng ditaba tse re tshwaretseng tsona tsa bohlokwa re ke etse tsena ka pele ka potlako ke tle ke fetele jwalo ho ena mongaka kwano ke dintho tsa ka jwalo ke tseo di loka re lokela hore re tle re fetele ka mora ho mono ditaba di teng re tlo bua jwalo ka ditaba tse amanang jwalo le taba engwe e leng hore e tshwentse karolo engwe ya Basotho mothating wa jwale SGK Basotho ba bang ba bona hala ebile mahlasipa jwalo a yona company ena ya matjhaba e leng hore ha ya ngodiswa ka molao le banka e kgolo ya Lesotho batho ba bangata ba jwe jolo tshelete dikitikiti mono me jolo hutlwala ba se ba butsi jwalo dinyewe kapa ba se ba isitse ditletlebo tsa bona mane sepoleseng re tla buisana le superintendent Thabo Mohai ho utlwa hore na jolo diphuputso tse ba di kadileng le sepolesa ka taba ena na ba fuputsa bo mang mme di boemong bofeng le boipiletso bo e leng hore jolo ba boetsa ho Basotho ho ela hloko di-company tse kang tseo e leng hore jwale hlile ha di ya ngodiswa di sebetsa di sa

sa ha bloke le ho lantsa ditlolo tsa molao fela empa bo boloke kgotso ya mosholele la metseng sena Dr. Morai o se buile mmokeng wa kajeno mo bobedi sepolesa le boemedi ba America Lesotho bo ne bo phatlalatsa mehato ya tsona ya tshebedisano. Dr. Morai o re dikatleho tsa sepolesa ha di shejwe ka dipalo tsa batho ba tshwerweng empa di lokela ho lekolwa ka tshusumetso ya ho tisa kgotso le ho rarolla dikgohlano metseng. Ha phethela o itse setšhaba le sona se nke boikarabelo mehatong ya boipoleso a bile a leboga boemedi ba America Lesotho ka tshehetso ya bona ho Lesotho ho matlafatsa bosebeletsi ba lona. Ho sa le jalo motlatsi wa mookamedi wa boemedi ba America Lesotho Monica Schneider o itse le ha naha e ntse e le tlokotsing ya ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng jwalo ka dinaha tse ding tsa Afrika, tshebedisano ya sepolesa le setšhaba e bonahetse e fokotsa dipalopalo tsa ditlolo tsa molao. Schneider o boetse a pheta boitlamo ba boemedi ba America ho tshehetsa sepolesa hara tse ding ka ho tla tshwarela mapolesa thupelo ya thibelo ya ditlolo tsa molao tsa marangrang le ho hokela metebo ya sepolesa ka marangrang e le ho ntlafatsa bosebeletsi. Ho sa le jwalo, Dr. Morai o boetse a re sepolesa se tla tswela pele ho beha molato mapolesa a sa hlompheng kano ya ona. O itse ho fihlella kajeno ke mapolesa a 15 a lelekilweng mosebetsing ka morao mana a le molato diqosong tse kenyelletsang tsa bobodu e le nngwe ya boshodu, teko ya polao, tlhekefetso ka motabo, ho rua sethunya ka thoko ho molao le boqhekanyetsi. Mapolesa ana a ile a nkelwa dikgato tsa molao. Komiti e alositseng ditšhelete tsa setšhaba PAC e tla ntsha disamane tse laelang baokamedi ba babedi ba sepetlele sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato gore ba hlahelle ka pela komiti ka morago gore ba hlolehe go itlhagisa ka makgetlo a mabedi a latelelanang. Modulasetulo wa PAC Mofumahadi Mmatšhabana le Mphane Letsie o netefaditse qeto ena ka morago gore mookamedi e mogolo wa sepetlele Dr. Mmakgwase Ranyadi mmogo le motlatsi wa hae Thenjiwe Tlanka Mandla ba se itlhagise ka pela komiti ya tshwereng molepo e le mongodi e mogolo wa lekala la bophelo Mmatshwanelo Monyobi o tlhaloseditse komiti gore bobedi diofisiri tsena di ne di tseba gore di lokela go ya tlhaga ka pela komiti. Komiti e ntse e fuputsa tshebediso ya ditšhelete sepetleleng sena ka morago go tlhaela gore se ile sa nka tšhelete ya dipenšele tsa basebetsi sa lefa bafane ba ditshebeletso ka yona. Ka letlhakoreng le leng bookamedi ba sepetlele ka Tlanka Mandla bo tlalego a bo bitsitse kopano ya tshwanyetso ya basebetsi ka jeno le hoja dikateng tsa kopano eo di sa bolelwa. Lekala la dihlodilweng le bile leetong la boithuto le ribe go lekola kgatelopelo e seng e fihletswe mokgatlhelong wa bobedi wa morero wa naga wa metsi Mabalane. Mongodi e mogolo wa lekala Dira Ralebese o itse tlhatlhobo ena e ne ile go netefatsa gore morero o maemong a tlhokwang a gore o ka fepela setriki ka metsi ka morago gore o diehiswe ke mathata a kang sewa sa COVID-19. Mookamedi wa morero Mathea Dira Lerothodi o bontshitse ga morero o tlile go thusa khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco gore e tswele pele go fana ka phepelo e tsitsitseng ya metsi gagolo difemeng tsa Maputswe. Le ga o le jalo ditho tsa komiti ya paramente ya ditlhodilweng di bontshitse go tshwenyega ka tshegetso e fokolang ya ditšhelete tsa re morero o sebetsane le bothata bone ba ditšhelete o be o ntlafatsa puisano le metsi eo morero o leng go yona. Morero ona o tsheeditsweng ka $1.9 million tsa didolara tsa America o tlile go fepela Maputswe le Hlotse ka metsi o be o fe baagi ba angweng ke ona matshediso a agang sekolo sa dikonyana. Batšha ba mogotlong ba eletswa go nka karolo mererong ya mmuso e kang lenaneo la sebabatso la ntlafatso ya batšha e le go ntlafatsa bophelo ba bona le kgolo ya moruo wa naga. A bua go thakgolong ga letsholo la sebabatso setrekeng seo motlatsi wa mongodi e mogolo lekaleng la batšha tekano le ntshetsopele ya setšhaba Monghadi Thae Magele o kgothaleditse batšha go sebedisa mafapheng a kang a mahlale, technology, engineering, dipalo le bonono. Lenano lena le tsheditsweng ke mokgatlo wa matšhaba a kopaneng wa ntlafatso UNDP le shabane le bagwebi le diqapi tsa batšha ba dilemo di dipakeng tsa 15 le 35 ka go ba fa tlhagiso leseding, kwetliso ya ditsebo mmogo le ditšhelete. Motlatsi wa moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Tay Amsalu o bontshitse boitlamo ba bona ba go tshehetsa ntlafatso ya batšha aba eletsa go ba le menagano ya batlhodi. Batšha ba bileng teng ba ananetse lenaneo ba kopa dithaka tsa bona go sebedisa menyetla e kang ena go lwantsha tlhokalo ya mesebetsi. Ha re phethela ka tsa matšhaba mo president wa Ghana John

0: metsotso ke mashema mabedi le metso e tsheletseng re falletse le rena ya bosupa re le boile haholo mesifalla disenyane ka ditaba tseno tsa hora ya bosupa FT le ka metsotso e le shome le metso e mehlano ke lo ka hlalositse he kgaso e latelang ya ditaba e tla ba mane ho sane ho seng metsotso e mashome ya magago ka magaga ya botshelela mamedi re hatela pele nano le keneng ha jwale ke la ditaba kona tshebeletsong ya PC lona le bitso ka hore ke sekutlong ka jeno ke la bone ka jeno bile ke le phetelang beke le nang lenaneo gobane kwano mona sekutlong re felela la bone bekeng me he khudina ya pupitla matsatsi ma shwa bedile metso e megago se le mo sona ke sa dikete tse pedi ma shwa bedile metso e tsheletseng nna ke thapelo le kanyane ke nna ka letseng ena to ba ka tshela mane ho reng ya borobong tsena he mo ho PC o ding ka mokaka ka mona ke yena ntate ke bo sotho ke yena itse bonete ba ho ke jwale dintho di tsamaya hantle ho ya ka mo jwale ke di tlhopitse ho ke di tsamaya ka teng mamidi re go hatela pele metsotsong e mashome ya magago ka magago ena ya bo super re tla go kana jelo le moeti wa rona wa pele mme re tlo kena jelo tabeng e e leng gore e tshwentse jelo kagolo e nngwe ya basotho SGK ke a tseba ga kala ke bua lentswe lena e mong le e mong jwale go latela pobodi e teng ka gona ka mona ya yona taba ena e leng yona taba ena kapantho ena e kang ke khamphane ya matsete eo basotho ba bangata ba reng e emisitse jelo go sebetsa goo batho ba bangata ba seng ba sa kgone jelo go fumana tšhelete yeo ba itsetetseng jwale go tlalewa gore ba bang ba ba amegileng ba bang ba e leng gore matsetetse jelo diketekete tsa bona tšhelete tsa bona ba se ba itsetse jelo ditetlebo tsa bona go sepolesa sa lesotho mme jwale dipatlisiso di ntse di tswela pele jale re tla ke re tlo teba ka taba ena re utlwa jelo letlhakore la sepolesa ba re netefaletse gore go fela go tlhile go na le bao e leng gore ba atametse mme ba batla jelo gore jwale sepolesa jole se ba thuse mme re tla utlwa gore na motlhomo jwale thuso yo sepolesa e tla tle e fane jelo ka yona ba se ba kaleletse na ke efeng dipatlisiso diphuputso le gore na motlhomo jwale e be di tla qala go kae diphuputso jelo ka ga ke utlwile gore ke khamphane eo e leng gore jwale ke ya marangrang eo e leng gore ga o utlwa metso ya teng e gole kwana bomane balola botšhabela bo gare kwana middle east mme jwale wa utlwa go na ke ditaba tse batlang di tibile ka mofuta ofeng ehlile ke taba tse tibileng fela re tla ke re tlo utlwa gore na jale le sepolesana se re eng ka ditaba tse kang tsena motlhomong jwale ba eletsa basotho gobane jwale nnete sa le mamedi ditabeng tsena basotho bane ba leka bophelo mona mme motlhomong ga re a lokela gore jale re ba kuke jalo kae kare motlhomong jale ba ntse diqeto tse fosaetseng ke taba e leng gore e ne ka ya wela mang kapa mang ga golo re shebile jalo maemo ao re phelang go ona maemo a moo mesebetsi e leng seo ga golo ka rona e na lesotho go na le tlhokagalo e godimo bona ba e sale ya mesebetsi jalo-jalo re shebile gore tlala le yona ka tsela e tshwanang e ngata gagolo mme jalo ga o ntse o fitlha ditaba tse kang tsena go ba bobebe go mosotho gore a tle a ekege ga golo jalo dikhamphane tsena di bile di sebetsa ka tsela eno e masene bona bo ga e sale mona mo di tlatlhe di qale jwale di tlile dintse di jesa ga e kala go tla ba le mapaki o tla bona motho wa pela gago a mohela tšhelete a o bontshe gore ke ena ke sa tswa bulela motlhomo dikete tse tlhano ke ne ke kentse bokana mme jwale e re le wena ga o sheba o bona gore bopaki ke bona pela ka mona jale le wena o ikutlwe jwale o batla go fumana jale tšhelete e jwalo mme e be le nako e leng gore jale dikhamphane tsena kapa khamphane e jwalo e ntse e le ka jale gore e hohele batho ba bangata nakong eo jale tšhelete e se ba nagala e ba ngata gagolo jale se e fitlhetse target ya bona kapa motlhomo jale e se ebile e fetile target eno ya bona jale ke mo e leng gore jale ba tlatle ba game mokotla o tla bona gore jale tšhelete eno e tla be feta ena e leng gore jale ba e ntshitse kapa ba fanne ka yona ele dipontshiwa fela kapa ele yona magea kalo mona balo jalo metsotso e mashome a magago re faletse jalo gore ena bosupa re tlo fetela go superintendent Thabo Mohai ke ena yo re tlatle re bue jalo le ena ka taba ena fela pele re fetela jalo go yena re lokela gore re tle re mathe mme re fetise mabenkele.
1: Come home to Pick n Pay with more savings every day. Get 1 kilogram Pick n Pay No Name Corn Flakes for only 54 maluti 99. And Smart Shoppers get 2 liter Be Well Canola Oil for only 79 maluti 99. Come home to Pick n Pay. Valid 23 July to 2 August. T's and C's apply.
2: Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserungwall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
3: Na moga wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tse tlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Mamedi metsotso ke mashoma mabedi le metso e mehlano pele re fihla manhorong ya borobedi ma metse FCFM re ntse re le ka heo ke jwa le re tle re kopanye dintho tsa rona re le di sataba e nyenyane fela re tsebe hore jwa le re tle re qale ka dipuisano tsa rona kwano hona le bothata bo ileng hore jwa le bo amana le metšhini ya rona ka kwano ka diphapusing tsa kgaso ka bothata ka mora nako e sa fediseng pelo re tlabe re tlile re hokahana jwalo le yena superintendent Thabo Mohai Mohai jwalo ka ha ke tlhalositse hore pejana re tlatle re buisana jwalo le yena ma metse PCFM re hatsa ka ho tula re le kwano mona Vane Lesotho maqhubung a kgaso a 95.6 kwano mona motsemoholo Masego fela e bangwe le kamane ka mafiteng o fitlhela boqhuting o ka re mamela jwalo ho 104.3 a thea le kamane ka Qasha le qhubula kgaso ka mono ke 104.1 maputso o fitlhela bo Bothabothe 92.8 ha Thabaseka e le 102.9 diphamola le qhubula lona la kgaso ka mono ke 101.1 ke mogotlong ke hona mo le hore jwalo ka tswa ntse re mametse hona teng fela ka le kamana ka marangang re teng ke ho www.pcfm.co.ls ka mogono he o ka re mamela jwalo o le kae ka pakae neng ka paneng le tsotso e mashume a mabedi yana le metso e mene hona jwale pele re fitla mane horeng ya bo bobedi metabeng ena ya SGK re tla ke re ke re tlotlwa jwalo le maikutlo a hao jalo ka moamedi o tlo kene mohlomong lwena o na le o kila wa o le hlasi ipaka pa o kila wa sebetsana le yona kapa mohlomong se ba motho eleng hore jwale o kila e sebedisa mohlomong re ka rata ho tlwa hore na experience ya wena e bile e feng kapa nakong eo nontso e sebedisa mehopolo ya hawe e ne e le efeng mme taba ena e o tshwere jwang ha ditaba jole di sedi le moemong bona ke tse ding tsa dintlha tse go tlanga rata gore re ke re tlo utlwa ka mokgwa o re tle re buisana jalo le superintendent Thabo Mohai ka go tlhaga kamane ka sepoleseng mme a re netefaletse jalo ka diphuputso tseo ba seng ba dithagotse bakeng sa taba ena jalo ka go tla tlhokomela gore a se a pele mme ke e leletse gore batho ba bane ba tlhalosa gore re ke ne mohlomong re sentse re tseba gore sena ke se e leng gore se tlatle se etsagale ga golo ba ipapitse jalo le tsona di-scheme tse e kang tsena tse e leng gore jalo di ile tsa tlha nakong e fetileng tsa nna sa etsa ntho e tshwanang mme jwale ba tlhalosa gore re ke ne re sentse re tseba ka menyetla eno fela jale ga o sheba batho ba ba bangwe ba kene e le gore jwale ba ne ba sa lebelela taba ena mme jwale ehlile ena e ba botlhoko ka go fetisisa jalo go bano ba jalo ba bangwe ba ile ba kena ka ditšhelete tse boima gagolo tse boima gagolo e le go bane jwale ba ne ba tlhile ba bona jalo bopaki ba pejana mono gore e kare ntho ena ya sebetsa ena jwale ehlile taba ena ehlile e lemaditse jalo dipelo tsa ba bangwe ba bangata fela fela go le jalo ke ditaba tse e leng gore di a etsagala jalo ka ga ke ile ka tlhalosa pejana mona ga se le gobane motlhomong ba e leng gore ba ile ba wela legabeng lena ehlile e le gobane e ne e le dithoto kapa e ne e le gobane ba sa elelelwa jalo legaba lena jalo ka ga ntho ena ehlile ka mokgwa o entsweng ka teng ke taba e leng gore ehlile e tla tle eo fe mabaki eo fe mabaka a gore na go baneng o lokela go kena empa jalo fela e tlhoka fela motho ya e leng gore o tlhokolosi yagolo jalo ka ke tlhalositse e tla nne e feba pela ga o mona mapaki motho a o tlele ka tšhelete gore nna ke nna enwa ke ntshitse bokana ke ne ka bokana ke ntshitse bokana le re lwena go sheba gore he banna ga e kare jale batho ba ga ja nna ke a sala je mme o bone ba bangwe ba jale ehlile kage ntho tsa bona di aloka mme jale e be ke mo e leng gore jale magologolo a batho ba tlatlhe a tshologele ke ka mo ihogelang batsetedi ba yona he kapa batho ka yona e le ga batho ba se ba kene ba le bangata jena se bo fitlhetse jale target se kentswe di jale tšhelete tse ngata e mona mo e leng gore jale e tlatlhe e fase jale mokotla e kwale mokotla mme nyamelele moyeng jalo fela e sie jalo batho ba itshwere ditlhogong e sie jalo masisa pelo ka ditšhelete tseo e leng gore motlhomong go ka bo go na le se seng se etsagetseng gagolo jang ga motho a tla ana tla ba a le ka bophelo nako e nngwe tšhelete e jalo e ne ebile e le ya go qetela kapa e le ya lebaka le e le nne itseng la nako e tlang jale motho a re go na le gore be ke bolokile tšhelete ena motlhomong ge ke e tswadise ka mane ke e tsetele mme jale ga ile le moya tsena kapa le mala le mogodu tsena ehlile ba taba e e leng gore jale e botlhoko gagolo fela metsotso ona jale e mashome a mabedi le motse le mongwe pele re fitlha mane goreng ya bosupa e re tle re lokise dintho tsa rona ka pele ka potlako re tle re lokise dintho ka pele ka potlako ke a bona re tle re lokise dintho tsa rona jalo ka ke bontshitse gore re lokisa ntho ka pele ka potlako fela re tsebe gore jwale re tle re nke jwalo superintendent Mohai ka bogutshwanyana fela a tla di otle mme ka morago mono jale re tlabe se re tswela pele ka mora hora ya bo rubedi re tla hatela pele ka ditabatseding mo ileng hore he re tla kena jwalo go tlo bua le ditabatse manang le kgwebo ha ho loholo go tlo tsipamisa maikutlo a rona kwa no mona motse moholo masego re shebile jwalo menyetla le diphepetsetso bo ga kgwebo ba le hai batho ba neng jwalo le tsona ha mmoho le dingongwe ho tse hlahisitsweng jwalo mabapi le phano ya license e leng di license ba mamedi ba rona nakong e fetileng mona ba ile ba hlahisa jwalo taba ya hore ho bonahala jwale melata ka batho ba hlang dinahentse ka ntle ba bonahala ba fuwa jwalo di license tsa hore jwale batle ba hwebe le ho dikgwebo tse di mohlomong tse o leng hore jwale ho ya ka maano di ne di shebetswe jwalo hore di tle di di sebediswa ke basotho fela ere he ke bona ditaba tsa ka dilokile ke hatele pele re tla kena ho tsona ditaba tseno re tla buisana jolo le mokgatlo wa bahwebi kwa re mona Maseru bitswa ka hore ke Maseru Chamber of Commerce and Industry re tla buisana jolo le ntate Motseki mono ho tla tiba haholwanyane ka yena re utlwe ka ona maano ana a be leng hore a mang a teng empa jolo ho bonahala ho sa ikamahanye le ona re shebele hore na mohlomong jwa lebakeng sa ho nyolla kgwebo ke se feng se leng hore se ka kgothaletswa ho se tlesetswa haholoholo ntlheng ya dipolicy tse leng hore di tla matlafatsa jalo kgwebo le tse dintsa tse leng go jwala di bonagala di notla ntshetso pele ya kgwebo ka gare go na gaena le sotho re boela gape re le kole jalo go na le boemo ba kgwebo gona jole tsena na kgwebo e bemo bofeng ka gare go na ga kapa ka go otlolwa kwano mona motsemolo masego metsetso ra jole leshome le metseropong pele re fitlha mane goreng ya bo robedi e re re boela gape re tle ka nqena mme jwale ditaba tsa ka le mona le tse di lokile ke tla go utlwa ke se ke na le moeti wa rona.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now, or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: PCFM, you tlise tsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026, Mane Bawa, Dintlhakgolo disatla, Thea Tsebe.
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mme dimetso tsona jole ke idula hantle le shumela metso e supileng pele re fihla mane ho reng ya borobedi re hatela pele re tle re jole ka kile ka hlalosa go tlobisana jole le ga diphatlalatso wa sepolisa sa Lesotho e leng superintendent Thabo Mohai usanza le teng kwa no mona mohaleng e re tle re mo amohele superintendent Mohai e re go dumedisa re o amohele o PCFM ntate
5: nenda di ke anamole ha o nka mwezi mona PCFM ne ke di merisa ba mamedi ba le nane o le nana sekolong le bitola ka ke superintendent Thabo Mohai jolo ka o se o ntlhalositseng tate ga diphatlalatso wa sepolisa sa Lesotho
0: re le buile haholo ka nako yona yo re fang yona re le PCFM ntate ke a gola ke a bona ntle le gore re tle re senye nako e nngwe go tla le ha jalo ha sepolisa se amohetse jalo ditletlebo tse amanang le SGK re tle re behe jalo kgwebo ena yo e leng gore jalo go bonagala basotho ba bangata ba ile ba tshologela go yona ya maganganyo go neng go thwe ke ya matsete na o ka netefatsa gore na dipatlisiso tsa sepolisa di se di butswe mme motlhomong ga ba go jalo di se di ka di le boemong bofeng.
5: Ka nete ke a le bona teleganyana go se re metse ba mamedi a ndate ke nne ke bontsha ndate gore go na le basotho ba seng ba atametse diofisa sepolesa ka go fapana ba llang ka gore ba jowe ditšhelete tsa bona kgatlhano le seo ba ne ba se sepisitse ke ba neng ba ba thaothela go kena goo go ne ba bitsa letsete kapa eng fela e neng e tla rekisa tšhelete e ngata mme lesege ya moetse ditlaleo seo jwale ge re tla lokela kapa re seng re qadile go batlisisa gore na ebe basotho bana ditšhelete tsena tsa bona di jue ka mokgwa wa mofuti a mang na a na go setsengo e etsaetseng ke eng a na ga go go etsaetseng ebe ke tlolo ya molao mohlomolo gore na ebe ka ba ke tlolo ya molao ke feng go feta moo o nebe gore na ebe ka ba ke bomang ba ka ameyang tlolong ena ya molao e leng taba tseo ntate ke reng di tla sibololwa ke tsona dipatlisiso tseo tseo ke reng di se di thagoileng data
0: fela motlhomongwe le ga re sa ke a utlwa gore dipatlisiso tsona di tlile ga di seo ka ko gona di thagotsweng fela ha matshwao motlhomongwe na a teng a bontshang gore e tlile ka ge tlolo ya molao e teng tabentse ga le ntse le tlhatlhoba kapa motlhomongwe e sa le go seng agolo go etsa qeto e jalo
5: ka nete ntate le kanyane e ka nete e tlabe e le go etelela pele seno seo ke leng gona se thakolwa kapa go tsenwang go ona ntate leeto leno la go etsa dikatiso ntate ke tlabetse ke leteletse pele agolo ntate wa
0: motlhomong le ka fana ka keletso efe go batho ba ileng ba tsetela jelo tšhelete mona go SZK mme ba dumelang gore ba latlhetswe jelo ke tšhelete ya bona ke a gola go na le ba bangwe bao e leng gore ba tlhile bantse ba batla jelo thuso ba ntse ba soka ba le atamela na le kgothaletso ke efe mona ke gore methati ba kanka methati efeng
5: kanete ntate e tlabe le go ikama kapo go ba tlhoka motlhomong o feletsa ga jalo ga nkabetse ke ema mona ke re ba itlhaise motlhomong ga go sentse go tswela pele go tla bonagala gore na a ehlile taba ena ke tlolo ya molao mme botlhe ba neyang ba ka itlhaisa kapo bao e leng mahlasipa a ketsagalo eno e leng gore boemong bona renkego bana ba tlileng ba tlo bula mamati go tla bonagala gore na taba ena e re nna
0: mme go bonagala bomenemene bona ba marangkang le megego e meng ya bolotsana gona mona marangkang botlhile bontse bo eketsega dinageng tse ngata e se lesotho fela fela o kare ke matshwao afe motlhomo le sepolesa ao le kareng basotho ba lokela gore ba tle ba ele tlhoko pele ba ka gokagana kapa gona go tsetela jo ditšhelete tsa bona megatong kapa dicompaneng dife kapa difeng mme ebile ke a dumela gore motlhomong ga se lekgetlho la go qala le sebetsana le ditaba tse kang tsena tsa boqhekanyetsi bo e tsagalang ka marangrang lo je ge ona jelo tsena le tlhaletse gore santsane le pela ele le ntse le foputse
5: e anate ke ne ke batla goreketse ge nepe go fitlhetsa ga jale o ne ga go soka ba re go bitsa boqhekanyetsi
0: eanate
5: e leng gore e tla bataba e tsa simolola ke tsona dipatliso ga e ba e tla tlang e le bona ntate empa ge ga re se re bua ka boqhekanyetsi bo dulang bo etsala marangrang mona moo batho ba ba ditšhelete tse ngata ka diphetiso tsa dinthana-nthana ba ne betla dula e le boeletsi ba rona ge le polesa gore motho ga a seke a fana ka tšhelete ya gae ga e fa motho ya a sa mo tsebeng eo go sane a tlo sitwa go mo supa kapa a lla ka ena ga a se a nyametse ka tšhelete eno ya gae ga tla dula re bua taba yona eno go pheletse motlhomo basotho ba utlwisisa gore ga o fa motho yo o sa mo tsebeng ka nete o tsebe go qetelong ya letsatsi le ga o lla go sa tlameya go o lele o ipatile sa tsao bonke go bona gobane jalo o tlo setiwa go jetsa gore na gana tšhelete eno ya gago o itse o e file ma nna ena ya o sedisitse mosebetsi ya o sedisitseng dinthwana-nthwana tsena tse tsabeletsene tlholo ke o sa tsebeng gore na gobane ditlameya go etsetswa marangrang mono di sa etsetsane moo di bonwang na
0: eanate ga re phethele ka potso ke ena mona e tlang ho momamedi ona gena na le sotho le kgetha jolo le ho hira bahlanka ka magabane kutlisiso bogone le boiphihlelo e ka ba ka botsebi ba mangolo a thuto ka pa botsebeletsi bana go etelele o ka ha ba ho ka itsahala hore ba jiwe metwana boteng ba ditsitsa tshireletso tse hlomeletsweng ka ditsebo le disebediswa ho tseba jolo ka nako tlokotsi e tjametseng naha le sechaba o batla hutwa fela gona mohlomo ka ga sepolisa na mafapha a tinga ile hore a na le ditsebo tse e tlileng di tibileng tse amananjolo le bo utlwela jolo jolo ka pa tse ba ba ile hore ba atla atla hore ba tle ba fuputse taba tse ka ntsena tse tibileng tse amananjolo le bo magangang ka pa tse regwang pele
5: a anda disimo sema fara sekunda dire na le ditsebo bo tsabe yang ke ntse ka sa ba tadinyewe
0: ke je ke tsara tsona tsona tsama ga ngang ndate ida ha re phethela ke molaitsa o fingo ka le diphuputso tsena tseo le seng le dithagotse
5: that is ha ke se hore na ebe no ntsa re ma ba di diphuputso tsena tseo seng dithagotse ntle lo fela e di tsara o di tsing ne di tsara ba ne di tla sibolla feta o seng ne di sibolle hore na o tla hona le tsela na empa ke motho ka mpa wa tsatela ka yona ke yena ya hore motho mpo ipiletse ho basotho hore ba na le botsi mafapheng a itseng ha ba sa ba na le mosa ka bokotsi ba seo ke leng ka ho ho sona ke ka re ka bontsha ho ile tsi jwalo ke tsho ke nna ndate ke ba pisele hore ke di beke nyara ka tse seng kae ha ba di tsenta le lo la o la tala sa ho sireli ka bo sireli di ba di tshele ka so tlo nna ke le mbana ba banka e kgolo ya na ba ne ba ile tsa masotho ka di tsotsana di tsang di tsira mi di skini tsena tse o ketlo nya tsa di nyamelang ka poli ya ntse ta batho ne e ba masotho o fa pa na le go amohela go ile tsibuni iba ba tswa tshuro na o hlasela bano ba ba le papalini ka ri taba tse sa tsire nda ke se ka se ke nyi tsang tsa hore ba mona na bona na ba se tswa jimo ba ba ka di tshele tse tse ma ile mona ba wa monela ha ile mona ba bana ba bona ba ba pa di tshele tse tse tse tse ka lokalo nna re le tso ke bona bo ba ka net net mohlomong ha ile ba ba sutu ha ile ba mamela mohlomo e ka e ba ha ke mona mo gore ntse ngona jwa e le ngore re ba sutu ha re mamedi mo ba fuweng mo tsebedi le bi tsagarello ha ba u etsa mosebetsi o re ba tshepelo ba etsa mosebetsi o ile ka nnete molemo wa gona ga le se tsena fa sutu ke ya rebata
0: so superintendent mo hai re le buile ha holo le PCFM bo sibo mo nateng date re tabela re bitsana hapelo na nako nyetla
5: ke buile ha holo datwa
0: tangi mamedi ke ga di phatlalatso wa sepolisa sa Lesotho yena ke superintendent Thabo Moahi o re be ha jolo metsutsung e supileng pele re fihla mane horeng ya bo robedi ke ka mo jwale a hleng a re netefaletsang hore ba se ba amohetse jolo ditlebo ho hlaha jwalo ho kagolo engwe ya sechaba se tletlebang jwalo ka company ina e ile ho jwale ne ipitsa ha e sebetsa jolo ka matsete ka pa jwale e le teng bakeng sa ho hodisa matsete a basotho mme ke mo rile ga bona jwale basotho ba bangata ba itsholohela ka bongata mme jwale ba hlile ba tipetsa jelo ditšhelete tsa bona ka mono mme jwale empa qetelong ke mo e leng gore jwale ile a tla ya fasa mokotla mme ya nyamella moyeng mme ha ke ntse ke sheba kwano le mona he ba ne ho bonagala go na le di-ofici gape mona nageng ya Lesotho ha ke sheba mona gona jale motsheyare ke eleletse gore etlhile jwale le tsona di-ofici jwalo di tlile jwale dintse di kwalwa kapa go ntse go tlile go tlekwa thepa e teng ka mono e leng gore ile jwale e ya tlhaka gore go fedile ka yona SGK mme jwale ke bone gore gape go ntse o betse gape yona ditipo ditlalego tsa gore bakeng sa gore motho a tla le kololelwe yeo e leng gore jwale e ne se e kwetswe ana sa itse di tsena lokela gore a tla e fumane jwale go santsane go batliwa e nngwe gape jalo bakeng sa gore a tla ntshe tšhelete jwalo ke ditaba tse teng tseno mme jwale fela dipatlisiso di tla tle di bolele motlhomong jalo ka ga superintendent Mohai a tlalosa mona gore na ha e le gantle se hlileng se itsahala mona tlolo ya mona na iteng na fela jwale ha ditaba di sedile mothating mona mohlomong so ntse o bona ka lehlo gona ha le hantle se hlileng se itsahalang ke se fe mona jolo ka hlile le selekgetho la pele di company tsenga tatse di le tsatla tsa ipitsa ka mabitso a itseng tse ka ntsona tsena ba re ke bo push push jolo jwalo me o fumana hore di a nyamela di siya jolo batho ke tshele tetsa bona jolo di ile ka mono ke mathata ana a haisale metsotso dilo hantle ho emehlano pele re fitla mane ho reng ya borobedi e re ketleke ofe o tlo kena jolo ho ditabatsena mohlomong re biwa ka boemo bona boteng malebana jolo letsona ditabatsena nomoro mahala ke 2121 9956 mohole +2665995956 re ka tabela jolo ho re ke rutlo jolo maikutlo a hao mohlomong lo wena o gilaka wa o etsile gabeng lena ka pa mohlomong o tse ba ile ho re jwa le ba wetsile gabeng lena la SGK me ho feta mono o ka re hlalosetsa le ho re na mohlomong ke dintho difentse o bonang di hlile di susumetsa jwa lo batho ho tsetela jolo di company tse ka ntse na tse leng hore ho hlaloswa disa mo disa ho hang le banka e kgolo Central Bank jolo ka molao ile ona ile ho re jwa le laola jwalo di company tsena tsa fanang jolo ka ditshebeletso tsa ditjhelete ke tsona ditaba tseno le ho re na mohlomong di banka di lokela ho bapala ka go lo efenya ho sireletsa setjhaba kgatlhanong le merero ya bomenemene e kang ya matsete fela ke ile ka elelelwa kwana gore Central Bank e ile ya ntsha phatlalatso pejana le pele mohlomong go ka hetsala eng kapa eng mo jwale e neng e tlile e bontsha gore Basotho ba tle ba ele tlhoko dikhampani tsena tsa marangrang tse tshwanang le tsona tsena e re ke rutlwa maikutlo a gago nomoro ke 2121 9956 kapa +2665995956 ka mana ka WhatsApp romela molaetsa nomoro ke 62009956 62009956 ke o tle ke o fe monyetla go go kena ditabeng tsena pele re ka fetela jalo go tseding ke elelo kwa no maikutlo a ntate Phatela jobo tsekake ore I don't sympathize with people who don't listen to warnings from relevant authorities. They got what they deserve. Ke maikutlo a hae ke ntate Phatela jobo sekae ka mane o hlile o hlalosa ha ile hore yena o utlwa a sa utlwe le ba ile ho mahlasipa bohloko bane a hlalosa hore ba ile ba hla ba jwetswa pele mohlomong ditebatsena di ka tsaetsa la ka ba fuwa tlokomediso pele ditebatsena di ka itsahala mejo le hore ba fumane seo ba seneng se ba lokela ke maikutlo a hae re le buile haholo ka maikutlo ano a hao mabedi metsotso hona jo le dule hantle ho e ka bang e medi pele re fitla mane horeng ya borobedi re tla be re fetola mshane me jwale he re kena di tabeng tse ding tseo ke hlalositseng hore re tla hle re kene jwalo ho tsona ere re tle re boela hape re fetise taba kena ka mora ho mono re tle re hatela pele ke tle ke amohele jwalo mehala ya hao ke tla nka mohlomong ba babedi ba ile hore he ba ka otla tabeng ena pele re ka fetela jwalo ho e nngwe yo ro tshwaretseng yona ere ke tle ke etse tjena ka pele ka potlako fela re tle re etse tjena re tle re fetise taba kena re tsebe ho hatela pele
6: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power.

0: abedi metsotso le shumele metso e supileng re falatsi lo rena ya borobedi ge ile ga gaua gne re buisana jalo re ntse re buisana jalo le ntate motseki o tlhaga jalo mane Maseru Chamber of Commerce and Industry eleng MCCI ka bogutshwanyane o ge betse hape ge na lena kwa mona mahaleng ntate motseki re re tswele pele re ne re le o no le mona mo hlalosang hore bothata bona jalo ba ditshiti fatsi bo hlahana go nyena ile go jwele lentse le le ka jalo go lwantsha bona ba tshebediso empe ya jwala jalo putso ya ka ne le go na mohlomong le bolwantsha ka tsela mofuta of le lwantsha tshebediso empe ya jwala ka tsela ya mofuta ofeng mohlomong motho ha na ka adumela gore taba ya gore jwala botle bogwekwe ka bongata mohlomong jwala tla ba ntle bakeng sa kgobe ya lona fela jwala le ntse lena le gore jwala le hloka gore ebe tshebediso ebe hantle
1: ke ya lebo ntate hantle kgwebo ena ya jwala ke kgwebo ye Molao wa 1998 o re fang gore re kgwebe ka yona thepa ena ya mothamagane jwale ebile molao ono o tlakisitse hantle gore ga gona motho a dumeletsweng gore a ka rekisa mothamagane a sena lengolo jwale tsela eo e ne re lakatsabo ya tamelo ke gore molao ba phethatsi ba molao ba bona gore molao ono wa sebetsa gobane ka nnete ntate ya go ba sheba naga ena gona a Lesotho ge a tlontloleya jwala borekisa gotlhe mo nako go kgona ye nngwe le ye nngwe ga o re gore o bona ngwana a tshwere jwala e ntseng empa molao ono o tlakile gore ngwana a dilemo di ka tlase go 18 a keke a dinatla go rakake jwala jwale ga ngata batho bana ba sebetsang ka thoko molao ke bona ba rekisetsang bana jale re kopa gore molao o na o kene tshedisong mme taba e nngwe ya gona ko gore moo go fanwang ka mangolo batho botlhe ba ameyang ga e ba ke motseng mane mokhanselara morena setšhaba sa mono se tle se ameye jale se supe gore ka nnete ntateng ke yane ga go kgothaletse gore a fue lengolo gobane ke se setori sa molao kapa jwale o tlo go rekisetsa bana jwala mona a keke a ikobela molao e nngwe gape kore ka nnete takatso ya rona kore re bone naga ena ya rona e hlwekile mme go hlweka kore go sebetse ka molao ga ona molao o dumelelang batho gore ba tsamaye ka jwala strateng wena ntate wa ka empa Lesotho mona o bona go tletse motho a tsamaya ka botlolo a bile a itshwatle ka ra tsela kapa sekeleng ya re matala bona motho a paka koloi ka thoko a tshwere botlolo a eme a ba sese sa ke le motseare ko jetsa ka ntho tse e tsagalang jale re re setheo sa rona gona re le bagwedi kore kgwebo ena e fue seriti seo se e tshwanelang jala bonwe ke batho ba ba lokelang gore ba bonwe ba bonwelele dipakeng tseo ba lokelang gore ba nwelele go tsona gobane dibaka tseo di a tlhatlhobuwa pele di tla fua mangolo mme a ditlhatlhobue mangolo a na a megatlhelo ntate go na le lengolo le re tlare ke le shedini ke lena le o kamogeng ya motho ntlong ya gae o tla tho bere kamogeng yana a tla rekirekisa nna kgone go ruta bana go na le ntho e re e bitsang tafene or shedini ebile e fue nako ya gore e kwala ka gora ya borobedi go na le ntho e bitswang tafene tafene ke dibakanyana tsena tse ka ntle go ditogo ke fuwe gore e kwale ka gora ya lesome bosio go na le ntho e re ditsang public bar public bar e kwala ka gora lesome le metse mmedi jale dipaka tseo ke tseo ka molao motho a reka jwala a dulang fatshe ke ka gona e re

0: tlhua bo botse gona ona ditshilo tse ka yona le ta fole tse ka ba thwa tla dule ke tsona tse o thong batho ba dule fa se ba nwe jwala bela ba nwele ba bo khile ka dikopo ba tsamae ba ye hai empa ona le mela wa pele tsenye laola dibaka tse hore skana ke se ka ga ise tsa motho a bona a santsa fihla ne le a holo se ka dimela di merero ya ya bolotsana ye tsa la se ba jensa ho se ka re ise tsa bagatsane jwala se ka re ise tsa batho ba bana ba dilimo di ka tlase 18 jwala e le ngo go di ya laole la le ba na le di ba ka tedi ntse di tswang di off sales di off sales si molao o re di gekisa di ntho tsentse di tlangwe se ilo nnelwa mo e ba motho o ya hai ha o thise ba ke nse bu le ile nsa la be se go bona o nwa jwala ntate wa ka ka poisa o butsi buti mo no le nwa jwala hai o na di di ba tse kgethileng tse o thokana jwala o kwa mo no ke a lo bonwella hao o tloa mo no ke hai ba hape o na le tunello ke di tsa permiti ya hore ke lo ba le event kae kae ya le ke kopa tumello ya hore mo ho tlo ho rwetise jwala jale ke tse ding tsa dintho tseo sentseng re di sheba
1: jale
0: mme re lakatsa hore re bone di kena tshebetsong e le ho fa kgwebo eo seriti ha ke rekisa grocery mane ha ke e dumella hore ebe ke tla rekisa grocery le jwala a jwala bo rekiswa moo e leng bona bo kgetheile bo le jwalo e nngwe ape ko hore metšhini ena e e kempolang ena e betšhang bo dibolo bo dintšha bo dikatse bo eng ha o dumellei ka molao hore e be sebakeng seno sa jwala ka mabaka a teng a beilweng
1: e le gore mona mo re bonang jwale etlhile jwale e se e ba khombo moo jwale mo dibakeng tsena tsa mothamagane e ba jwale go tla ba le ona motšhini ono wa ditšhelete ke tlolo ya molao na o fapane kae le senuka
0: Sinuka ha o betse.
1: Eh.
0: E tlile ka molao. Eh okay, o koko a dimela o ho betse se ba jensa hao.
1: Okay.
0: O koko a dimela ntho tsena tsa hore mohlo mong ke tla re khietsa dintho tse tsileng tsileng. Se ba jensa no sa o sa jwala. Sinuka se betse se a ba palwa ho a dimelle ya hono. Empa ena ya gambling. E tlile ha e dimelle. Ni kempling tate ha si ena ya o betshari ntja le dikatse fela o bona le mo ke tla ke di shopong tsa melata o be uwe metšhini a gere ho thwe bana ba di melo kempola o hang hang hang ke re o be uwe metšhini ka ntle mona bana ba kempola mona ha ona motho a reng letho ke ka hona re reng ka nnete molao o tlamea ho sebetsa ka hara naha ena ya leso
1: me le ha le jwalo tshe o hlalositse hore bogolo ba itsang jolo diketso tse tsona le tsena ke ba ile ngore mohlomong ha ba fuwa tumello ya o ka hweba ka ditabatseno tse jwalo fela o fumana hona le boemo ba mo jwale le bona ba ile ngore ba ntse ba ngodisitswe ka molao ba ile ngore ba ntse ba na di license tsa ho hweba e ka ba ka mothamagane ka pa mohlomong mofute o mongwa hwebo ba tlile ba ntse ba sa ikobele jwalo melao ena mohlala e yamanang jwalo le dinako tsa go kwala jwalo-jwalo go rekisetsa mang o se ka ba rekisetsa mang ke dintlha tse e leng gore tlileng gore wa eteng ya moo jwale le bona bana ba e leng gore ba ntse ba tlile ba laolwa ke molao kapa ba fuwe jwalo tumelelo ka molao le bona ntse le bothata gore ga tlile ga ba ikamaganye ga ba ikobele jwalo melao ena
0: andate ga ke anane le wena etlile go na le bagwedi ba lwalo mme ga go bua le bona ba tla o jetsa hore ntate ngena nna molao go ke kwane mona motho yena a ka nkena ho nna ha na license ha gafi ha e tsilitho o bula bosiu ka ofela la o ka ba go supisa ba molao ge la nthuse motho ke yane mane o etsa jena a thusane le yena motho yena a license o sa ba le gahlewe ha re re lo go ke nthene pa itseng fela ona le dintho tse o tla fumana hore di ho hoela batho go ba tetelle ba entse ntho e jwalo ntse tshwana le yona ene ya o rekisetsa batho ba ka tlase go dilemo bona wona mothamagano ono gobane motho o tla ba o jetsa gore ake nna ke sa reke ana o mo rekisetsa mono o thelela mokhukhu mono o a reka e nngwe e botlhokonyana ko gore o tla fumana ka nako nngwe le ga o sa batle kapa o hana o rekisetsa bana ba se ba go ma batho ba baholo ne motho a moholo a ngwana a mo fa 50 randa ge ntlele le khotho tse pedi mohlomonye ba ke 20 randa 20 randa ke tla o fa 10 randa eno o a ya o lo mo rekisetsa e leng gore e nngwe e ntse e re ge le basotho ge ntse re tsitsege ke re tloa sebopeong sa rona sa basotho seno sa boikarabelo mme taba eno e betsenkisa go yona ena ya gore ke tlabe re bana ba banyane mohlomong ka bopaseka ka bokeresemese ngwana o dilemo di 80 o 9 years kapo 12 ka morabo 12 ka bo-1 ga a yo lapeng jale bana ba ile go mo rekela jwala o tauwe mane ga o gotla wena ntate o tlo go batho bana ba majwala ba rekisetsa bana ba rona majwala ka tene ngwana a dilemo dikalo o ntse o re o kae e leng gore ke makereng le rona re le setšhaba sa basotho e ka re re ntse re tloa mane mo o ne re le teng ge ne re tsa go laola ngwana gore kaaka mona ka 7 o teng mona
1: e tlhakile ga re ke re tlhee go ena ya mo o tlhalosang gore go bonagala mo kgwebo ga golo ene a mothamagane e le matsogong a melata mo o bolela
0: ke ya leboa ntate ke kopa o ntumelela ke kada morago ebile e se ka baka re mona e akaretsa ena mothamagane fela mma dikgwebo tse ka bang 50 e leng dikgwebo tseo ka molao e ne di tlameha e be di matsogong a basotho fela ke dikgwebo tseo di nkuang di lenyane ke molao o o sa ngotso fetse o nang le dilemo tse robedi ke molao wa 2019 taba o etswa melawana ka 2020 e hlalosang taba eno mme go etsuwe molao ono o ne le o bana o entse boithutwa o entse dipatlisiso gore ka nnete motho a ke batlwa ke tla etsa mohlala a ke batlwa phadisane ka batlwa China a tla bula bara mona motho a jalo gore lebeletse gore a pule ntho e kgolo eo e karageng ke distributor eo batho bana ba dikgwebo tsane tse ke di buletse motlhomo di-public ba disedini di-tafen ba tla reka go yena e be ba ile go rekisa e seng jwale e le o tlo bula bara o ntsa ntsha kgotho ka bonngwe mo naka empa jwale ga e sale mebuso go tlwa ka nako eno molao mmuso ono o le teng go tlwa ka 2019 e ntse tila-tila ga e kenye molaotsheletsong ga go utlwe lebaka na ke lefeng ba se ba tlwaetse go basotho ba re ke section 34 obane bele section 34 eno e thatamikitse dikgwebo tsena tseo go thweng ka nnete tsena ga re dumele gore di beo melata ga re dumele gore dibaga di beo molata ga re dumele gore dikhefi di beo molata ga re dumele gore go rekisa makwenya go beo molata kore di ngata jale ke re ntate yona eno melata ena itse ga e tlwadisoadedin bantse ba ntsha ke ba bangwe jale ba bona gore ae ka lwaleng ka mona tšhelete e teng ba enkile kgwebo eno e matsong wa bona
1: mme go ba teng go ga melata eo go bonagale lelen jale itlhile e ba mengata gagolo jale ebile e kena dikgwebong tsena tse e leng gore jale di reserved kapa di lokela gore di nkue jalo ke basotho na seo ga se bolele gore gone go na le gepe e teng e fitlhileng jale ya filwa ke melata e
0: kepe ya kgwebo ena e ne e le siko empa ba fumane gore gobane ga re kale mona molata a o tloa ga bona o ka ba le mabaka o tla losotho mona e ka ba o tšhaka o ka ba e mongwe o rereng e tlo ba investora ke motho yo o re lebeletseng ore abe kgwebong e goo empa ga o sheba bana bogolo ke tla re 99% ya melata e ne dikgwebong tse nyane ke batho ba tileng ba tšhaka mme go tlakile o ga o tšhaka mane immigration o tla fua motlho mo 30 days a se re go fue matsatsi a mangata ka potla e keletso empa bana ba se ba dula jale ga ba se ba dutse jale ga ke re bona ba na le menyetla gore dinaga tsa bo ba bona di ba support-e ka ditšhelete ba bona gore ashe ka ona le kgwebo e tsena e re ka ga etsang ba ntshitse basotho go no sena kepe ba ntshitse basotho mme o ka ba bona ba bile ba fitlha pela gago ba tla be ba o bokanele ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: gore o ipotsa ona motho a ka rekisa ntho ka theko e ka tlase go moo a tswa e reka teng o tsebe ke moo ba batlang go dia basotho empa ga lesonona le teng jale ana tsena ešhile ba ngwapana obana ke re ba dinkile ka go fela matsong a basotho jale e se e le bona ba batelaneng jale ba phedisana gang mme ebile ntse re eretsa ditho tsa gona gore a mona mo ba phedisanang gang ka ditheko ga ba theola ntho ga re eng re fitlha re dinke ka go fela eeenta jale re tlo di rekisa go sane ba beele ba phedisane gang ka e itseng ge late ge ele ge le basotho re fitlha re nke ka go fela empa e nngwe ya diphepetso tse re nang le tsona re le basotho basotho re gana go ikopanya ge gana go reka mmogo ga ke tsebe ntate gona lebaka ke lefeng e leng gore re ntse re tlhoka thuto tabeng ena um le tataiso mme ona molao ole ntse ke bua ka ona o laela lekala lena la gona la kgwebo gore le bone gore le kwetlisa basotho ditabeng tse kang tsona tseno mme ga o sa kene tshebetsong o tlakile gore mosebetsi oo ga ba tlo o etsa
1: na le kile la leka go kagana le bona bana ba lekala la kgwebo ditabeng tsena tseo o di tlhalosang jwale mona moo go bonagalang melata e ntse e fuwa di-licence tsa gore jwale ba kene le gona dikgwebong tse e leng gore jale di ne lokela gore ntle di etswe ke basotho
0: ka nnete nnate re kene ka makgetlo taba ena e bue a ba bua le go na le kopano ena e re bitsang PPD e leng moo um mmuso o kopanang le boakgwebo jale go bua ka ditaba tsena mme ke e nngwe ya ditaba tseo um re dulang re e bua le moo tonagolo a tlabeng a le teng gore molao o tsena ga o kene ge tsebe go fa basotho monyetla wa gore ba be kgwebong mme mmuso le ka maano a ona o re o batla gore o bone basotho kapo batšha ba kena kgwebong jale motšha eno a kena kgwebong o fitlha a computa le molata mona molata ono wa modia ngwanena wa mosotho o sa re kgwebo ga e na thuso o a e tloela gobane molata o etsa yona ntho a tshwanang le eno a etsang ga e ba o rekisa lekong ya molata molata wa lerekisa ga a rekisa di-chips ga a rekisa chan ya trinki e le nngwe molata wa etsa jale molata ona ona ona a re monyetla wa gore o fuwe tšhelete ga bo ona lekala ka nnete re llile o lona ka makgetlho ke mona mo kereng le ka pela motlhomphe itonagolo ge llile ka taba ena mme ge ntse re tswela pele ge lela ka yona re re molao ga o kene tshedisong empa phepetso e nngwe e re bileng le yona um ga o finyane kopanong ya o ketela e ne tshwaretse a fane masego lekala la kgwebo le itse e sile le kgatlhanong le molao ono e dikgwebo tseno tse masome tsa matlhano a metse megago tse o thweng dibeetso ka kokobakeng sa basotho obane di setisa kgwebo ka mantse a mang bare e setisa gore melata e kene kgwebong empa gona botlisiso ya gona kore o bua ka dikgwebo tse nnyane ge lebeletse go melata ga e tla losotho mona e tlo ba di-investor e se ka re molata o tla losotho mona a fitlha wa kena mokhukhung wa kena thorumong wa e tsaeng naga e tla tswela pele fela ga re dumelela go batho bano ebe di-investora ba etse dintho tse ntle ba etse megago e metlhe ke gona fela naga e ka tswelang pele ga fela ntho e nngwe le nngwe e ntse e laolwa ke bona ge ba tloela ba sa tle e le di-investora ba tla ba tlo itshokola kapa motho a fitlha a sena letso a qale a rekise strateng mono ka nnete ga ona moo um re tla tswela pele re le naga losotho ga fela moruo o se matsogong a bana ba basotho jale ntho botlhoko ko gore bogolo ba bona le tšhelete eno ga ba keta go etsa um wena ntate waka ba enka ya tsamaye ya dinageng tsa gabo bona ga e tswele naga ena molemo
1: lekala e le gore le se lena le mogopolo wa go fetola jalo molao ono ga e le moo jale ba se ba supa gore um molao ono jwale o bonagala o tlhile o le kgatlhanong le melata ka bokhutshwanyana ke seo ba se bolelang jwale
0: bae ile batoto ba ditso go ehile ba batla go kana re re bao amenta bahile ba batla go somathisa molao ono ba batla go somathisa ga re tse ona molao ga o se o kene tshebetsong o somathiswa jwang Nega nete ba tshulo le ka pela mohlompe ituna gore go ba batla go thoma dija mola ono me taba eno a sale ba e bua mme re re a e bona gele ba hoedi ba ba sotho gore bana ba ba sotho o tsena mo re ka ga yang re a ye mo ka nete e kere ya etsa ha ntle le go ba re hlagise to gona mabaka a bona ke a seng ba ne mola ona o tla tsena o ithutwe na go etelele ka nete ka taba mola mme le dinga hentse ding ntse re bona o ba le di khopaba tse di safety for batho ba naha eno kapo matswalla a naha eno
1: ke bothata taba ena ke bothata fela re re tle re tsamaye ga mmogo le ba mmedi ntate motseki mamedi re ke tle ke o bulele o tlokena kelo ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotla tsa lentate motseki ke ena moito wa rona mothating wa jalo tlhaga jalo mane go Maseru Chamber of Commerce and Industry nomoro ya mogala ke 2121 9956 mmogo le +26659956 ka mana ka WhatsApp nomoro ke 62009956 re kenke ba mamedi ba sentse ba le teng kwano mona mogaleng PC dumela
2: kgotso ntate
3: I am going to go to the house. Ke re tshena o tlhokometsa ke gore ka moka le licensing ke ha bona distributorship na ke ka khala nempa tsela ke re hela ba distributor ga di game se ke nyenye nya gore re ya ka mola o fela ka mona re tlhokomela gore ga e ka e yo mola o
1: ha ona distributor
3: e le mathata mo ona le tshebetso ngo sales ke yona ke go ne ka ke yona e ka di modimo le go di hotel di thata mesitse ya le ha ona mo nan le ke le mse ke distributor ka mo
1: okay
3: e anda ke

0: ya go tetela ga bileng le yona empa ya ke go tlhala ba LCCI ine lo anisi le tuna ne le ka pakiske ga tuna ke re le kala le kala li le la bontsha le sa khotsofa le section 34 restrictions e ke khona ene le khafi ya ba kgopola hantle mentheno ya matatsa ba ne mo ga o no teng re la ka hore se khatsa sa tsokalo ya mesebetsi sibile sibile sa etswa di clear e le disaster ke mo hlompe itona go le selmo se fitile ga re mo tripo tsa bana ha di khwebo tsena tsa tshaitso ba sutu o se o tsere ske tsa restrictions na go hore ke ne ke kgothetse kukwa go thwe go na le kapa e dibitswa di-BNC e ka hule Botswana e kile ya re rememme moeti wa Botswana a tlo kgoba maparamente a Lesotho matshwafo le bahwedi ge le mojalefa le pholemane ya ba maparamente a ngala ke a gola ntateng ke yane o tla gopola tabae mme ke a gola motho a ipotsa gona re tla tshetswa jwang gore molao ona o kene tshebetsong
1: a nangalang
0: a ngala ga re kgara tse dingwe ke bontsha ngongogaro ya rona ka taba eno ya mosetsi implement section 34 bona leka ke molao o nang le kgentholo jale ke re empa surprisingly o utlwile gore BNC ya selemo sena a se gale go ne o ye Botswana gona mo neng re batlile moeti a ke re ntho engwe o tshegetse benchmark ne re ntse benchmark ka go golate motho wa Botswana a teng ke yane o tla go tla gopola tabae ema maparamente a mangwe na le mono a ngala re sia mono le baqolotsi ba bangwe ba ne ba le teng mono ga ke tsela ba PC le sime ema le moqolotsi wa sealemo ya se seng seo ga o ne o ka ntumela ne nka go fa le lebitso la gae bane betiditse pela gae eo le ka buisanang le ena a netefatsa taba ena ke buang ka
1: yonaabatata
0: Section 34 ke e mongwe wa batho ba e kileng ya nkutlwisa bosoko ne re na le ena ntateng ke yane ka 2004 ge le moo di-PPD ga ngata di tshwarelwang teng ya 2004 ne re le maseru a ba eo letona ka nako eno ne santsane le ntate shedile kore ne ke qala go utlwa ka gare go kgwebo go akajwa ka tsela e sepolotiki gakalo gobane ke ne be ka botsa ka yona gore ntate nngwe ya dintho tse re kenyetsang bofuma ko o sekenye tshebetso section 34 o nantsebe le matsweng kwana bontsha gore section 34 e ntse kena tshebetso ale ke a kere ba ire se ba araba rona re builele ga o na ntho ena dialogue ke a gwane bomane maba gore ebe a ke thole backup ya gore nke ke fumane backup ya gore efile ga se nnete ga o jwa ke mpa ke re ntateng ke yane nna le monna wa Mosotho ke keetse motlhala ka banna ba borang ko dikae ba ne ba apara kobo tse thoko a mona ba etsa mokoloko ya ba ba dumelwa gore ba ise boya gotlhe mo ba ratang ntle le gona ke ba reng ke action ka mogwanto wa kgotso lefatshe ke le bone gore jwale Basotho ba alela gore ba gateletswe ga ke bone section 34 e tla kena tshebetsong gaufinyana o ile ditaba tse ngata kopa ko o nwa metsi ke sethela le bamamedi ba bangwe ke tla goka ga e ba kukwaka ga ba sekene ke tlhoo bela keng ka lekale leng ke a
1: leboa ke lebile ntate thank you ntate matsaile ke maikutlo gae 212-9956 mmogo le plus 266-59956 o ka kena jalo ditabeng tsena tse o re ntseng re di tshotlha le ntate motseki e re ke tle ka mona ka go WhatsApp ntate letshwara ka qwading o re ke mametse ntate motseki kutlwisiso e re batsetedi ba melata ba na le dipegelo kgwebong e be ya ka reng ka monagano o reng bona e le bahwebi ba Basotho ba tingwa tshireletso le tshietso ya molao kgwebong goba botlhanka bo phahameng mmogo le babusi ba ikageletse ka gara dikgwebo tsa batsetedi tlasa leano le tsejwang ka gore batsetedi bao ba melata ke ke ba bona ka hona ba keke ba loma letsoho le ba fepang. Okay, ere ke tle ke nkele ba mmedi ka nqena mmedi yo mong ka nqena phisi dumela
2: yera nem ba
1: dadi
2: le tla wa o le dadi mo tseki mo ndate sotho
1: hande ndate wena
2: ke tsan ndate mo khona ne tla tsa ka dikelana ha mo hof
1: dadi taka
2: e ya ndate ndate le ba galetsa le ne ke di ukwe le ne le bua e se le ba gale godisa kuno ho tlo ba sotho ha ba reti o ibe ba ka ketelletse ba kene kgwebo yeno ile PS e tshonjwalo simba fela ke le bala na e ka le mo sefeng e le mpuso yona e
1: kgwebo nyufi
2: kgwebo ntsena tse nyane ba sotho ile ha ba ne ba lla ba gana molaoro tla kenywane ne ntshebetsong ma e le go merata e tswe kgwebo mo ka nnete kagabo ya mohlanka e ne tshotse jale nna ka ipotsa gona ha e le mohlanka e le maparamente kapa e le molao na go bonang gore batho ba reti kapa ga ba reti na ke ofeng ga o le jalo ke ka malo go makala jale boemongbo ka nnete e tlile ga o bobebe go gang gore melao e ntseng ke puso tse e fetileng gore e ka tšhabelwa ke letsatsi gore e sebetse se ke ithutile ntho tse ngata golo go e tlile melao ga e le gantle ga e tlhomphuwe jale ka gona bontate ba tlalla puso e na tlabele o fitlhela pheletsong e le gore ba ntse ba lla ga gona motho ya tla ba sekela tsebe bohloko bo teng ke ba gore ne ba hwedi bana ba bang bana ba rekisang tsona dijo le ha ba tla go rona re le bahwebi re le bahlaisi ba habo bona ba tlo reka ha ba tle ka kgwebo ba tla ka go tla re phikelela ka gore ba re a re nka ntho tsena tsa lona ge lo rekisa customer-a ga e badile nepaetse ge tlatla re patala ka mogabeki wa utlwa jale wena o sole mohlaisi o tlo wa ka lebaka la bona batho bana bo e leng gore ke bona ba tlameya go re thusa jale ka gona ge lela le bona gore molao ke ene tshebetsong le bona ba ka ba sebetse ka go tia gore ba patale dintho gang ga motho a ba fa tsona keo leo basothong ba tshepagalelang taba tseno ntate ka nnete re a lla ka magotlhegotlhe o latela gona bophelo bo te nna ke bofeng ke a leboa ga re boneng go tshwarana ka matso go thetsana ka maetla ona fela mogu go tla gola ka gana ena ke a leboa mongaka
1: kelobilentate e re renke momedi yo mongkwano re tsebo fetela go ntateng ke jane ntateng ke yane a kene jelo go tsona PC dumela
3: ntate soto phela hantle
1: hantle ntate wena
3: wa phela ntate bua ntate Lute ka mona ka kgobitsona ka ngwe
1: ntate Lute
3: e ya se ntate re omametse le ntateng ke yane mono ka nnete ka ditaba tsa bohlokwa haholo ke a kgolwa ntho e nngwe eo ke a kgola se re akaretsa ditaba tsa ntateng ke yane ntlheng ena ya kgwebo ya mothamagane mme ntate tsota o tlo tsebe kgwebo ena ya mothamagane ke kgwebo e kgolo haholo e hirileng bana ba basotho ba bangata haholo go thusa ona mmuso gore mmuso o seke wa imela gobane ke se re eleletse gore ka gara naga ka mona ke letemo la mesebetsi empa re tlokotsing ya gore jale mmuso oo re nagana gore o ka re tshietsa re le bagwebi ba mathagamagane mme o bona le bona ba sa re tshietseng ke tlho tsena ntate gobane melata ena e o bonang ka jeno kgwebo ena ya mothamagane se e le matsong a bona gobane ntate ke batla go tiletsa mona gore ntateng ke yane nthona e buang ke nnete ya gore melata e theoetse dikgwebong tsena tse di tswang di-public bar ka nako eno molao wa gana mme taba eno e ra ka tsela ke taba ya ho ya gola ba tsireletse ba bona ba molao go bona ala botshata bo le teng ho ba kenye molao tsebetso empa ya ka o di motsohle ha ke bua ka mmuso wa bona ho mmuso wa bona go bona e ka nna go mo o re nhele tsika bona ba melata ye ke o ba ne melata yena ntate ha ba tlo ha ba bona kwa ba tlo ba hlaketse hona ba tlo se betwa le sothumo ke mpa ke le bala sala gona go e be o mokgwebi wa molata o tlo etsa kgwebo mona le sotho o tlame ka hara banka o bona le bokae fela ke a tseba ke ntse ka hodimo 100,000 fela o ke ke wa dumela gore le China ba molata o kena kgwebong a sena letho ebe o kena kgwebong fela ya batho tla lwantshana le wa sotho ka go jalo o tlo rekisa makwenya a rekisa ditswekere tse tlangweng jale ba bula di-public ba tseo go tlakile gore di risefetswe basotho bane molao ono ntate nke yana ntsa bua ka ona o amentsweng ka 2020 e leng yana section 34 e ne tlakile gore gantsentle go na digo tse tshwaetseng basotho fela empa re le tsietsi ya gona ebe mmuso gona wa rekenana ga o kenye taba eno tsheletseng gobaneng jale ke ne ke re batho bana ba tla ba fue ntle le gore motho na o na le bokae ka gara banka ba tla ba fue tšhelete eo batho ba bula dikgwebo ka yone mme ba tla ba fue tšhelete ngata go e leng gore mmuso ya bona e a tseba gore e tlo benefit gobane ba ba tsietsa jale gona mona lesotho motho ga o sa sebetse gore diphaka di gauwe ga ona mmuso motlha o kang o thuse o ka mpatla fela ka dipehelo tse boima kapa dipatala tse boima tse re yang go rona ga re ne re naganang le bona ba tla bona botlhokwa ba rona gore ebe re hirile batho ba bangata empa taba eno ga ba e bone ba tlhola gore ba re tshegetse jale ntho eno e tlo dia ngwana mosotho gobane kannete ga o betana le lechina le tlang le na le tšhelete ngata o sena letho ke tla fitlhela boemo bona bo e leng wa kajeno lena bogolo ba di-obsolency tsa basotho di wee ebiwa ke ena melatana jale ba kene go tsena tsa public bar pele re ne re reng data e ne e ka mmuso o ka ela tlhoko gore re botlhokwa gobane data enke yanong tsa tlhalosa gantle gore ebile ge letsholong la go ntlafatsana kgwebo ena gore re bone go nuwa ka boikarabelelo mme taba ene e ka etsagala fela ga e ba ge na le batho ba molao ba tshireletsang molao bao re tsamayang le bona gobane nnete melao ya naga ya basotho e tlhakile ago empa e le ga e ke nngwe
1: tsheletsong ke a lebo re re kena o tsona ntate nke yane re tlatlhagetlong ka mogatlhela go qetela le ka mona ka go magangrang dipotso di teng
4: ntate ke a leboa ke kopanke ke tlekala ka yana ena ntate leuta ya gore nagana go tho molata otho o tlameya obo o na le 2 million ka phone gobane go utlwisisa gore ke investor o na ide ka nna ba ka godimo go 100,000 a otho o tlameya abe le 2 million gantlentle ila ya iswa 2 million mono no ntse o thwe 100,000 jale ula bona gore melata ena a e fitlha ba fitlha ba ikopakopanya e mong ba mo fa 100,000 eno ga ba tlata ba ikoe hula ke ntse ena o itse e be teng ka gara akhaonte bankeng e seng gore a tla fue license e ba teng a keta wa e hula ya tswa ga otho e be teng 2 million eno jale ke mathele maano ntate matsaile ke utlwile ya ka leleme ila la thelela o itse 2004 ya gora o na ge 2024 ga mosomphe ye neng e le letona la trade ka nako eno a ne a tshosa bagwedi ka gore tlhila ga bona o ka nta ka 1971 kapo 79 a ke sa tseba ga o tebelwa melata nageng mono go duwa mmuso ke masolo go tebelwa melata e ne tebelwa mono jale a beetse a bapisa ka gore gila ga bona Zimbabwe ka bo 1998 ha ma Zimbabwe a ntsha magoa diplasing eng ya ba mohuwa wa putla pele bona re re ke papiso de for size wa u kwa tsa ne di etsa ka thoko o molao bona molao o teng o wibile mo ithutileng ke bile le sotho mona ha o tswe tswa hang melata o tswe a tswa mo ye mo bona bo sa le tshwaneleng le ye mo ye mo bo le tshwanelang ha ba o molata so ntse le go bonye golo a ha ona ntho eo go thweng ge a o tsitsinya o a tebelwa e nngwe gape o ne o bile go thwe ga e ba o utlwisisa e ka o rata kgwebo ye itseng ae e ba le 30% mosotho a be le 70% ba tshwarelang that e leng ye nngwe eo o bonang gore peelo ya gona kore lekala le eleditse melata gore ae phikelelang basotho o betsena obane di-license tse dingwe go a botsa gore baka se se fue license wang go te ae molata o na le 30 mosotho o na le 70% jale o ipotsa gona gabonta teng ke yane a nka 10 million kae ntse ge mmona a ntse ga sokola moo kopa tshwarelo ntate ntse ke tshwerwe ke sefuba jale ke re gape ntate go na le ntate a ileng a re go na le ntho ena ya gore moso mong bahlomphei ba tla be ba le dišegeng le melata ga e ba e le dikgwebong tse kgolo moso mong tse e ka ntsa go difeme tsa boeng ga re na bothata empa jale ga e ba ba tla ba godimo mane jale ba beele ba be tlase mona e be ba re nana go bana le dišege mane difemeng jale ba beele ba bule dibaga ba bule dišoponyana tse nyane engeng a molao o a gana
1: moo
4: ga ke tseba bona le ke esileng gane jale go tlile ka fonong ka mona ke sa uku utlwe gantle kena
1: ntate matsaile yena o na bua ka liquor licensing mo a reng go bonagala go sena lentswe distributor mme go feta mono o buile ka taba ka kopano eo e ne be teng mo jwale a reng o ka nna wa e gopola ya moo jwale maparamente a neng a ngale mo jwale ba ne ba meme jalo motho ya tlhagang Botswana bakeng sa tsona ditaba tse kang tsena ya ba jwale maparamente a sia kopano e jwalo o feta mona bua jalo ka taba ya gore na ga se nako ya gore jalo go tlo go be le action e nkuang ka taba tsena gagolo-golo ya bo section 34 jalo jalo gore na o ka se be le gore jale go etswe mohanto wa gore ditaba tsena di tle di kenywe tshebetsong di phethale jalo ka mogo di lokelang gore di tle di etsa le ka teng
4: ka nnete ntate taba e ne ntate matsaile a e buang ya le phole mane ke nnete ne re ile ra kopana e ne se e le basotho ba bangata ba ikopantseng ba sile ba tseka taba ena ya section 4 ba ba re ba isa ba iwetsa mohanto wa kgotso ba fuwa tumelelo ya gore ba o etse ya ba maponesa ba re ba bokana mane Setswoto stadium a fija ba kgala ka dithunya mme ba rera gore ga kere mohlomong re tlo dulang fatshe ke ke re batle motho a tlhang ka ntle a tla a kakatlang a tla tlhalosa taba ena gore na ntlentle gore Botswana yona e be ile ya tlhea le ga boemo ba teng bo ne bo sa tshwane le ga gona mona melata Botswana e ne sa nka dikgwebo tsena tse nyane gagolo na ba ile ba tlhea jwang bona gore molao o ka ngwena o ba kenye tshebetsong mme ke mona moo ba ile ba bitsa motho wa Botswana Meat Commission gore a ka tlo tlhalosa ka nnete motho eno o le a tlhalosa gantle gorena bona e le Batswana ba sebeditse jwang motlhala o ne a re gore Botswana e be go butswe Botswana Meat Commission ke ntho e kang se ba gapane nako ene se qala o ne otho Motswana e mong le e mong ga kenye letsogo a kenye a ka fane ka kgomo ya ba e qadile Meat Commission ya fitlha le la ne be ke e ferileng ena go ile wa thwe mohlompeki tona la temo o ba bitsitse ba ne ba le teng ko utlwile gore ba tsamaile le dibakeng tse dingwe tsa bagwebi ba gona and-e batswana ba kgathetse maatla gobane ba ne ba tseba gore lesotho le ka pele go bona nthong tse ngata o tlo bona gore le ga ba ya boipusong naga ya lesotho ga e ba seetaba eno ga ba ruta bana ba bona gore e ne ba kadime tšhelete ba ne ba phela ka university ya Lesotho mo empa na tsena gona ge hole hole hole ba ba le di company tse ka ba 4-5 tse golo tse sebetsang Lesotho mo na di kgwebo tse golo tse sebetsang fela gona ga gana le ha ile nngwe e sebetsang Botswana mane tse le ba kgathetse maatla mme le gona ntle le gore molao ona o kere tshebetsong ge etse empower Basotho jale ba tsebe go ba le tšhelete gobane Basotho a ba re mmuso re fe tšhelete Basotho ba na le tšhelete jale ko gore ba tataiso gona tšhelete ena ya lona le investor jwang le se ka la batla moruo o tatileng ya ba gore motho o fitlha re ke mphe sekete e tla re ka mora beke tse tharo go fe kete tse tlhano di tswa kae go go ntse o tshwara fela ntate wa kanka kare ke sena kgomo kare ntshiele kgomo tse pedi e tla re ka mora selemo ebe ke tlo o fa di tse di le 10 jadi ntho o e reng kelellong ya gago jale ke re Batswana ehlile ntate ba ne ba tlile ba tlo re eletsa le ke gona beke tse tharo tse fetileng Basotho ba ne ba ile Botswana beke e fedileng yana ke ga otho letona la temo le re Batswana ba teng ba tsamaile le dikgwebo tse dingwe ba batla go fumana gagolo bane ba sekametse tabeng ena ya gore nao bane go sena selagapane Basotho ba na le diphoofolo na ire o ka seletswa jwa mme re tla e bona le yena eno empa nna sentse ke na le kgwao gore taba e kang eno e ne tlame e re fue bagwebi private sector gore e be yona e etelelang pele e seng mmuso mmuso o batala tsa mabala o lokise go kopane jana bagwebi bana ba Basotho ba dule fatshe le bano go buisana o bona gore na go ka lokisa taba ya kgwebo jwa mme ntate wa ka kege ga molao ona o sa kene tshebetsong ga Basotho dikgwebo tsa Basotho di sa tshireletse kgatlhano le tseo di sebetsang ka thoko go molao e tlile kgwebo nageng ena Lesotho ga e no tsitsa go e tlile ga ona taolo lekaleng la kgwebo kapo makaleng a ne a sebetsanang le kgwebo tsena tseo ke ntseng ka bua ka tsona nta
1: ke a bona diputso tse dingwe tlhe dingata fela bile nako ke a bona e fedile kwano date motsekeng ke yane ge le boile agolo ka nako ya gago re tla boele gape re umema gape diputso dingata tsa bamameditse e leng gore ga ka tlhile ga ka dithetsa kao fela ge tlhile ge gautshe jalo ke nako ge le boile agolo bakeng tsa jale re tla tlhopha gape re tlo teba ka ditaba tsena motlhomong jale re sebile re meme lekala ka go otloloa ge le boile agolo ntate bosibo monate
4: ka nnete ke a leboga ntate le lona ga e be bosii bo monate le bamamedi botlhe ka nnete ntle le gore re tshwaraneng ka matso e be lona ba re tshetsang ga gona moo Basotho ba tswa tswela pele naga ena re a e rata re a tseba le lona le a e rata ke a leboga
1: thank you mamedi ke ntate motseki nke yane ke re buisana jalo le ena o tlhaga jalo go Maseru Chamber of Commerce and Industry mme jalo ke mokgatlho sebaneng jalo le ditaba tsa kgwebo ka gare go mona motsemogolo Masego mme jalo ka go utlwatlhile ditaba tsena ge di sia moo jalo go na le diputso tse ngata tsa bamamedi mo tlong kenele matsogometseng ka lebaka la nako jalo re sitwa gore re tletlhe re kene go tsona jalo ka ga o utlwile taba ena ke taba e leng gore jale ntse tswela pele e leng gore jale tlhile e bonagala e na le ditaba tse ngata gagolo re tla boele gape re le ka matsapa gore re tle re batle lekala le lona le ke le tlo latlhela wa lona molangwana jalo ka ga o utlwa gore tlhile tabagolo ke lona ditaba tsena di ama bona gagologolo ha utlwa jalo ka molaong ona wa o setsejwa ka gore ke section 34 re lebile gagolo mamedi ka bomedi ba gago ka jeno ke mo re fitlhang jalo lepheletsong ya lenaolo la gona ka jeno la ka lebitso ke Thapelo Lekanyane mme re sebeditse hebekeng ena mona go setlotlolong mabathepu lailai mapone o santse a le teng he ka lenaneo la Back to Your Roots ke boela ke kopana gape le wena kwano sealemoyeng ka moqebelo mane goreng ya bosupa o fitlhela goreng ya lesome ka lenaneo le bitswang Re Fata Makwatsi setlhotlholong re se re tla kopana jalo bekeng e tlang ka mantaga.

0: botswa ne nngwe tsa jwa a ga ha ga letsatsi fela ha o hopola ya mm e tse ntwe ya ha o tla o thusa hore la ha ba he e o ntse ba tla ho ya kana go eo ya ha o e ba utlwa ka o gathetse o tseba o bonyane ntwe o yentse ka pa o ile ka wa e bana mo momeli a ga la go yo hle fela a re la go yo hle amputsa le matsatsi a beke o ya ha ka ke ga manta o ya la bhlanu na go ngwe maqebe a re le swenta fela a re le swenta fela u kwa o i hopotse u ke go a re a tla o thusa a holo e ka progress e le hore o tlose nthweno ya go ikwahla ba bane o re ha wa etsa ke mo tele ya nsebeletsa taba eo tsatsi nena ke ile ka tsoa ke ile ka tsoa mo wa bedi ya ke re tse kometsa ke re very white wa tla go tla ye ke utlwa go hae o khutla ga sa gahla tse ke utlwa go a tsatsi lena ntse le ya kwa hai ha ke utlwa ka ke tla ba le matla itse ha ke tsoa mo wa bedi ka itlhophela lona ba ka lena kaya ka ke le ke utlwa go kentse qeto ene paitseng ke ya utlwa go kentse qeto ene paitseng mo mamedi go bane very white tsela ye ke utlwang a ntlela ka sagahla ka teng mafelo a nabe ke sentse ke utlwa wena e tlabela mofuta ofeng jile ke keletse go fang yona le wena he hore ei nako nngwe ga ba motho ya na le ba botswa go etsa dintho tse itseng ga ba fela ntho eo e se bo ntho e tlhokang go ye ka nako itseng kapa ka matsatsi a itseng abe a o gopola fela etse ya etse o tsebe o itlositse tseleng ya gagane e nako nngwe bele ntho a sa etsa o sa tsebe na wa etsa keng o ne o kwa ka baka la botswa fela o tlotla o ba le guilt guilt o ikwatla o ka hena nka be ke ile o sosaya 6200996 ngwaletsa voice note WhatsApp-ong 6200996 ka bela waletsa 2121 9956 le plus 2665 9956 2121 9956 le plus 2665 9956 ha re tsele mo ke na yeo
1: anna kharage tsa re sotho o shanka ka botlhatseke motho o yo be ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in tshwane dilini se se putswa ke se kistini botomo o di makausi button down e metopa in tika Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse underdive mo go mo ya fatshe e se biri jang we tsa timi e go
2: PCFM, your pulse, our beat. Ready or not, you're at home. PCFM, 92.8 to 104.3 MHz. Catch us on these frequencies. Maseo, 95.6 MHz. Mafedentu Kuti, 104.3 MHz. Kachasneg, 104.1 MHz. Mabuza Tubutabuti, 92.8 MHz. Tabazeg, 102.9 MHz. And Mohotong, 101.1 MHz.
3: It is time to play.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Hello, Mama Medi. PCFM, your pulse, our beat. Frequency 95.6. Halikele kichama. Kele wachama siwo munati. Mama Medi, wena mama tselo kaka kubuli fing. Hujo ang tongo lungu tza my hante. Kitla ukwa hutwa wena.
4: Hi Lela, mwana mwana na. Ish. Ai, kana ebe se fihlile nako. Ebe se fihlile nako ya Lela, mwana mwana. A ka nti sentse go mametse ka 95.6. Ah, ebe le tsarle le pata. Eh, pula ne ba le mpere phanyetsa, bana. Ena sentse go kwa motho, mmile nyana na o selenya na tshubanya na ska nna sa fihla. Ah, na wa sentse go mametse. Hey, ke ka dikobo Lela. Hey, foot meat. Internet. Ke hlompo wa Alexander Wanzi, sharpshooter.
0: Ke leba wena sharpshooter. Very white. O bana wa ke saka tle hlabula le. Ho bana na kwa hlahale nyamela. Ke ba le bothata. Le ha le gutla, ke ba le bothata. O kwa fela hona tshi. O kwa fela hona.

tse ntho tse dingwe na tsena e ka reng ka be ko kuisa o hai ntho e mo why o ba neng ho necessary ho hlokahale mo momenti ntho tsena ha ho hlokahale ho ba hona tsena ke la bone #throwbackthursday #throwbackthursday song request ya tla ka 11 khlokela ga ba re le mafulufulu ke le moyeng ba botle eh ho sina ile ntse le tekateka mo sina le thole po ka fela ke le 100% fit for train ho ba ne ke ba tlagele sharp eh jere one ke go na bana mo mamedi ha o hlokahale batho ba baholo and flu vele bothata ba yona o tsebe o bo hloko ka o opela melona ka o fela ke ga be ka nka o di pack di paka mo o bo tshwenwe le nngwe ya opela o go sa tsebe na o kaetsa hello go ona tsela se ka iketsa crash out mon e ka re nka ema ka re hi man no man e nka nka ema qhuwe nyongwe e kgolo jolo ka PCFM tshe e ibe lo bona to ba ibile ke thabeng e nwe ke ka nka ema thabeng ke hantlo ba ne ke thabeng mona mo ke leng hona ko ke o hoe fela ka lentswe le phefa ke ka hi no ha ho hlokahale ha ho hlokahale eh ha ona mogi yang ka taba ena ha ona mogi yang eh mone makofi ka nti batho ba bongi ka nti ha qoqa mitseng ya mashume ba raro pele ke fihla horeng ya le shume atamela ke qoqa bo ba medi Elton John na guitar.

0: Chi monate mmamedi bitswa hello e go be a metsinge le shimele metsume hlano ke libile ho reng ya le shume talenteng ka jeno mmamedi ga talenteng ka jeno ga phela na go nyane yo go thaletswa go thaletsang ho explore le batswadi ba go thaletswa go ha bengwana wa ha wa mona ho ke ke motho ya gatang taba tsena tsa boqapi wa ngola wa taka wa jaifa wa actor wa bina wa etsang mo fe monyetla wa gore talente ena ha ya bonona e misa pele ka tsela ya mofuto ko gona ko nyeno mo mamedi gona jwale mo motho e mo le mong a go thaletswang gore ha ba ntho wa e rata e pursue explore jwale nako nyo re bonang gore ka nnete ya ko nko motswadi wa bona ngwanana wa ka nthona wa etsa ena ya pina wa bona gore ke wa recorder ebile mo gao tsena mo wa medisekena le mokgwa wa go recorder ntse ke le magae gala kwanane o tla fumana go tlhoka studio o tlhoka eng a ona tsena sa go kgona go fumana equipment mo wa mediseke tseba gona eng ke eng o etsa eng o penya kae gore pina e kopane o mo mametsatsi leng le leng keno ka mone wa recorder o mo shebeletsatsi leng le leng wa practice dance tse ntšha wa mo bona o sebetsa ka thata fela wa bona gore hei hai pasi re sebetsa jwa mo wa medi gona mona ke gotla ke bala moletsa wa gao voice note ya gore tla e bapala ga e le teng le mogala ga tlaonka ke na yo
1: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godima seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Mabatana High School ditlhopha tsotlhe di a mema tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko dibidi tsa letsatsi ke tlhophetse kgang le kubu monokwane re sa sie moraumedi wa rona wa letsatsi Disebo Mothepu ha MC e tla ba badela hala la basadi re apara live re kgabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code one pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Medusa Transport and Toss Hi, he have a Saturday!
0: Mohamedi le shumele metsi medi ke lebile ho reng ya le shume 2121-9956 plus 2665-9956 ngwaletsa voice note whatsapp 62009956 maletsa hore heilela ke na lwena ke le ka mona ka habi ya ka 95.6 MHz ke a lina mino monate ka nako tsohle nna ka nnete ga ke ba jwetse bothata ba batho bana ke hore ha o mo bolelela e ka re wa mo monela a o bathong okay bothata ko jweletsa ba e ka go a bua se ka o mona jwale nagana ka yona momamedi motswalle wa gago ngwaneno ngwana wa gago wa mo bona o ka nnete motho ena o passionate o na le thaselo o na le tjantjello o na le thaselo tabeng ena ebile o sebetsa ka thata godima yona go gaye pele nako ngwe ebile o spenda le tšhelete momamedi godima ntho ena godima atena godima craft ya hae momamedi e ka ba wa bina e ka ba wa actor e ka ba ke papadi ke dipapadi momamedi e ka ba ya bolo e ka ba ya eng o na le batho momamedi o bona tsatsi le leng ke motho yo mmonang wa tsamaya o ya lebaleng wala dikgokgo tena shorts tsa gae wa tsamaya lebaleng o ya practice wa tsamaya wa practice wena momamedi fela wa bona wa ga o kgonagale nako ngwe o coach kapa o boemongwe wa batho ba sebetsang le batšha ditameng tsa mofuta ona wa bona o motho ena ntona wa e rata wa e leka fela ga e tlo mo isa pele go gang obane ga motlhaga ka lo go yona wena momamedi o e sebetsa jwang taba ga ba bolelela ga ga ba bolelele kgetsa jwang nako ngwe mo ga o tsena go magangang o na le ntho e bitswang content creation eh bana motho mahanga mono ke eno mono wa le ka botsa di video wa poster ke content ke ntshana ke ntshana ka ngwe ke mmino hape motho wa bina mo ba medi wa le ka na ka ngwe lo ha ma metse ho go re batho ba bua ka ntla ka mona ha ba bui ha monate e kwa se ntho mona ya ho go batho ba o seba eh ka ntho tsa ba wa se ntho mona ya ho go batho ba na na o beteka a ha ba ba bua need ho ga highlight ai he sebetsa ja mo ma mitaba mo futa ona mm ga ba jetsa ha ba jetse motho na o bona ho wa u ko go ntshana ke na le what it takes e ke na le talent ena ka pa ke na le togo ke na le ntwe na e ho nna mona e ke batlang ho yetsa wena mo ma metsi empa batho ba e bone jwalo le wena o le mokatiwa wa haelo motswala wa haelo ngwana ha o ile o ha o bone jwalo tlo ka hena na hala ka temo wa medi bo ke ha ba ke ntse ba lwang ke batho wa bona ga ha motla ha ka lo jwalo ka ha ena a bona eka o motla ha ka lo mo mamedi ka nete taba ena be lifile le nako wa bona hore ei e mana e ka ga ka a ka emisa a shebana le tse di mohlomong tse ka mothusang tse ka misang pe mo mamedi o wa ba encourage o mo encourage o ga tswele pele ka yona taba e ka po wa mo jwetsa hore ka nete jele mona ngwane so senya nako mona ngwana ka o senya nako o senya tshelete o senya nthwela le ntshwayane a ko leke ho hong a ko leke ka nqena o ko leke hwana na ko ngwe mong ibile o yela sekolong ke tsiba motho mo mo wa medi sale le yena ntsa ka fela when I grow up I want to be an architect a kwa tsaga architect a sali le yena ntsa fela I want to be an architecture sali a kwa tsaga architect e ke tsa architecture sali le yena ke mo tsiba ntsa fela architecture le na kwa nye wa neng apply sekolo mo mame a pa sitsa hantle jole ntse sa mofuta ona di batla o be le bo portfolio ka thuko ka ke mo tlo yo tsala ba tla betsa botho tsena tsa bo fashion tsa bo di batla ho be le bo u bontsha ho ga ile ke ntona ke nthwaka ke na le sketch book sa ka ke na le inyaka tshwarang le bona ho hle ke ntwe o bon dina le ntwe tsa mofuto tsala le tsela tse di mo mamedi mo batla mo hlokala ho koyo wo di shine o bona ho ya hle motho na ntwe ba tla ho yetsa ke ntwe ya ka hona ho yetsa ha ke jalo o tla ba sketcha o bona hore ei okay jalo ba tla ya sekolo bele se le ba mo ba thishang mo mo dia sa la le ka o tlo ya o tlo ga mo tsiba a le monyane o sa le moholo jwae you know moholo ya hana tabe ya hana wa hana ha o rata motho mo amedi o mo bolella jwa wa mo bolella na wa mo bolella ke apile na wa mo bolella na hore he mmaletsa hore hey lelai wa tseba ke le ka feta boemo mo jalo but I think ha ho bobebe ho jetsa motho because you are crushing their confidence motlwele na o tla iponela ka nako ya hae hore this thing is not working ke mo amedi ke le boha ba ne potso go bona wa movetsa ba honest ka pa wa motho hella o e sebetsa jang taba e o etsa ba ne ga go thaletswana tshe o ga hona le talent o na le thasello o na le taba tabelo kae kae pursue ntho e ya pele ka yona e leke e fela be ha ba no ga ile la e wa ya rata ntho na fela khiring tacho harecho mona ke Michael Jackson yeah mona te mo medi bitswa Heal the World
2: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: le go bala ka tlala e ngwana itse o bone ha ga di a tshela ntwe phaone ka pitseng e le ya le sa dikena ho hang a tla ga di netseletse net beef stock o fe na lo go be se ka tlala e bile o duma mona le saja o mo motsotso ka mora ho rena ya le show me Michael Jackson Kill the World again hantle ho renya bo bedi le nana ho la gona mo mamete ke back to your roots PCFM na le laile re kwano abani le Soto Hotel and Casino Vintage Affair na ngwane se ha ofi ha o ba Soto iphapanyetsa taba yeo go re ha ha sentle ntwe re ka e kgolo ha o lunthena ha ina fella le ka mo ga ntlo ka tla sa mmete ho hle mo ka nana ngwe ipata tabena le o thola gana thola ba ne ntwena ke yena mona
1: ditaba bana ba babedi ba matsonga sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le diaparo tsa gale bona bo haisale ba bile ba ena le dintlatso hle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele
0: medi mitsutso ka mara ho ra ya le show me re a qoqa mletsa o ge helela nna ka nnete I don't recommend ho ba bolella motho o motlohele ka nnete o tla iponela ka pa o tla jwetswa ke ba khotsi ba hae na ke le ba bo me do yena wa motlohela ke le mo mletsa mong re That's why my sister ke kgona ho beha motho yo ke mogatang fatshe fatshe hore a ka nahane ka mogwa o mong ha ntho e sa mosebeletse jelo ka ha ke lebeletse hore le nna a sebetse le nna jwalo ke DK the welder wa Kwading ke le ba bona DK busubo monate e o ke jelo ka ha le nna ke lebeletse hore ha ntho ke e le ka tsela itseng ampulele nna ke a mobulela enna ka mobulela o ka nti jwa le motho mdi ena ya dance oba nicely ke tsa mohlala ka dance wa ke tsela ntse ntse se tsebeng ka nete la nka ba ka ga tala ha nka ba ka lika mo mamedi wa tseba le tsebona lo lo lo lo lo bona ba haisale ke shebe bona jwale wa tseba khale mo mamedi dance o no ka itatsetsa ka pine engwe le engwe ha o no kwa master ga ile ngwe fela elongwe eh amnike nike o tla bona mo mamedi ka vintage affair o tla ibona ka vintage affair hore o bona ho ka wa master ga elongwe fela ya ne ke le motla ho lokho ka kwasa o ya eh yeno ya ne ke yeno ne ke tshwetse ga ona ha ona ka manga pela ka ha ke ama ha kwa eh tla bana ntle ka vintage affair a ka u bona Hona tsena TikTok mona, ka spine ngwe le ngwe na le dance ya yona. Ha o sa tsebi. Ha. Mo medu mind dimela.
2: Hi, Laila.
0: Hello.
2: Jackson.
0: E ke wa mela hle Jackson.
2: Hey.
0: Hey.
2: Ka bo mo somo le ke tsala kwete nna nya ke re. Talente ngwe ke na ya go bo o si bo tsuza.
0: Mhm.
2: Hello.
0: Jackson.
2: Hey.
0: Hey, ke re kana kweno o batla ho ba the girl.
2: Hey.
0: Hey.
2: Ke re tamenta ya. Ya u kopanya, ba bona.
0: Eh.
2: Ya u kopanya mo ho bona hore a tshi hani, ya go she. Ya hana talente ina. Mm. Hey. No tsa go vhila.
0: Eh.
2: Ere mire mo ga tsena o bi. kapo a gire bo silo ba ditla go tshisa bo ba tlhomeng tse go tshwenyana
0: Antsa satsebe ha balo wa sha fela go o nka ntho o

0: tsa mahlong fela o papatha o papatha o papatha o ah nka yetsa nthweni wa yetsa wa tswa wa tsama mm je le ga ho sheba bona ga os dineo os dineo os dineo a e o etsa jang tsene tsa nthomo mo mmelo bona ena makeup ke mongwa ke a tshaba ke tshike ke ha we have o yetsa o yetsa hantle o buri show go ba me ha o fosa fela go na ke ntse o fositseng go na o fositse foundation go na o fositse fela mo fositseng fela o tsebe o we itlo bana hala jale ebe e thata e ha ba jetsa ka pa ba bulele bana ko ngwe hlo ba tla ba the girl wa mo bulela o gai ke o kusisa o ntwana wa ya gate a ko ye o ko bone bulela ba o tlotse batho ba ditse ba nthotsena ba o ile mosebetsi wa bone engwe ke ne di mtshina he wa la hlohu wi mo ona bo le wa tsa make go installa ba ba tsiba ba tsa ba lo mama ga tsa hantle mona e be ke kwa ha o mo gono e se le nna ke le le tle be ke batla go iketsetsa ka pana ko ngwe ba ha ke gone ha ke afford go nka tsa ma ka ya ho saluni ba lo install ba lo installa hake e be ke ga ke tsa we ba botata e be ba botata mo mamedi ke nana o bona ntho yenwe e ke buang ka yone bile mo ga o tsena he o solo monate se ke tse ditsetsana tse sa go tsa mama ke tsing wa la fela wa tswa tsa a tse we best o motho a tleng ka ID yenu he a ka nete ga le boa e ke ba tswa mana ba o ka geng ka nnete ba dule ba ekeletswa ka hore le ka hore dance ka nqena ya o hlola na ke o so jole mara o tsena ne le mana mana ke hlalosa ke pina engwe le engwe na le dance ya yona pina engwe le engwe mo mamedi ina le dance ya yona e ha o ka wa tsamaya le batjha wa ya mona mo pina tsela DJ felwa ngwana teng tla qala o bona o ga ehle itira o mohulu ka pa ha o hla hona ntho o itseba e go e ka go motho a qetang ho o kupulwa o le tla sa le jo jolo go hona o bona letsatsi ka mogana go etele e o tla bona lo ene o ga ha ha ona ntheke tse ba mmu e kuri ke mo chadabe ka e bona le wena mo mamedi ntweno hantle e ha o tsama ile le bana ba tshabana pina engwe le engwe ha o le tsetsa mapiano u ena le dance ya yo bon ka o tisetsa
1: wa se ga se hlo lele good evening my darling
0: hello
1: hey Mwana hona le monentse ke na di class te mane. Rale hona le this group of kids with babina. Babina e mo na bina ha mkore. Ha na bina ngwana eno una mo bile o ba le ditlhokonyana. Rale batho ba mo backup a se ba ba manentse ba zama. Hona le eno e mo a tla ile ka hano. A tla ile ka moto. Sole ke ba mo vetse ba hana mo vetse le khale and ena khona ho bina ba qeteletse a tswile ya ba ho sala bana ba bamba ha tlo bina mo ko ho tlo fetse di for count ena e putlana ai
0: oh di a sole sa mme ela masala mile fetu ya security ore uko uko sa tsivi e bile hangata mo medi batho bao ke mohlo montho e ka hlolang fela ke gata o tla bona hore ha re etsa e re batla ho hlahella e ga batla ho hlahella ho bona rona ha ba ke pineng eh mohlomong kwa phokolwa he eh ke hopotse mwametse ho pineng thot and take ene jelo wa gabela lo ka mogaka mane o batla ntshilela la ho lebe pefa lebe lefe sana maren wena yo ka mogaka sana marena jelo nna he mihlenya ka hlokoqoqela Pina is the Sasukis. On a step, ha, I can so go with a dance and the day I get to be. How work one? Kitla quana fella, kitla quana pee. Oh, this is how a huaqua. Kitroy. Fella, una and Trevor thank you, quana pee, kiamun, melia. Jenny kitra sala, you will go had a kit like now, quick ya, lea hook. Ditiana delay, depart. Eh, Jeleva, Kimatata fame. Jelo motho o soka nana he e le nna yenu sana marena ke nna yani sana marena o batla u kwala go ya ya re kone ga ka khwaere khwaere go tla meo be le harmony mantsi ana a kopana ya monate se ke ga u kwa go yenwe ke laela ye ntle la o bina solo ka pa jwa le tla thusa batho ba di khwaere ntle la o bina solo e o sweme mana so bina o ba bo e mela thukonya ba bang ene ko ngwe mela thukonya na o bone bila me gidi ka tande tso khale ke tso wetse tse le nna a kitse e wo dino to mal we mela thukomanyo e bone ba le ba gago e lwa soprano e lwa alto e le no wa tena Abina ntate. Hey. Oh, you know, u bona se tshwana u sheba ofi. E ga ha ona na go fumane motho a hao kwa e gudi. Ha, hey. Hey, tshwana ntimana tema moment. Bona he. Kuka ka ka phethela wa kwa. Botswa go ena ga ba jetsa ka pa ba jetsa. Tiwi. Or do we not say who you are like? I wanna na motswalle, chomi anga, please man.

0: emonate mo mamedi e bitswa Wind of Change with ke Wind of Change mo mamedi ke Scorpions ebo ile shemela metsero bong fela ka morao ho raena ya le shema back to your roots ona le na lele e ha re phethele he ha re phethele
1: bang ho potsa jwalo ha o rena ha o tsebe ka maoto ha ntse ke le sekolong ne ke le mphutshwanyana ho lo le ke ho sna spose ke se papalang ebe ke a bina he ke a ka mane ka khwaereng hobane motho mo le mo na tlame go be le ntho a etsa ebe ke a ka khwaereng ka mane jwale stepe ke a sotla he nna ka hano tsona we ke taba jwale ke a bona bana se ba hlokometse mo na khwaereng hore nna ke tsamaisa dipuna mafela ha ona le ntswe le tswang le bentse ke bebenya melomo fela he ke bina ke o tla stepe hantle tsatsi le leng ebo ho a thola kaofela wa ba le mo go tlana gore ke bona bane ba nkegile ya baneneng ba thola kaofela nna ntse ke tswela pele le gale kore ba ne ba ntshe
0: ke tse dingwe tsa dintho e mo mamedi ke tse dingwe tsa dintho e ga ka batle ntho e tsena kaofela nako nngwe motle ka nkena ka stepping kapa dancing batho ba stepe ke dumelela batle dancing ba ke ntho e ke rhythm ke timing ke ntho tsena kaofela le ha o le nna e ntse ke tla mo nomeletla ke a hatla fela ke supporta ka nqena pele jelo bothata wa ka gore nako nye o lola le gutlang nna kona ke a jelebe bothata bo atla oewone e jele nna kannete mo bomedi ke ne ke batla go utlwe fela ona ge a ba bolelela kapa re ba bolelleng na okay hey ngwaneso ke a bana wa se rata sekolo khwaya o so e lekile botaekontong so e lekile ka mola ka drumming so e lekile kwa sportseng wa bone ge boleke ka nqena la ka nqena bophelo bone jalo fela mowa mede jalo fela ke le ba botlhe ba nkileng karolo mokgatlhelong ona ke tse ding ham nako nngwe motho gape wa ipona e ke nngwe momamedi nako nngwe motho wa bona le wena o ka ise nako telele fela nako nngwe na le o na le mantswe a mangwe a reng nako ya modimo a re God's timing nako nngwe wena o kogo fela o mamelele ke a dumela nako nngwe motho a ka e nagana jalo fela nako nngwe wa ipona le wena mo bona nako nngwe le a batho ba ka bua batho ba

0: 123 o komamele na ko nngwe komamele u kwena bareng batho ba pili wa bana tabeyo e hoe we tse qeto hantle bona momamedi bana ko nngwe batho ba ka nna ba bua nnete go na ko nngwe ka nna ba ba u jetse hantle fela ba bua nnete ba ke tsene tsa ditho mo mamedi ntwe tse ding ha o bolelo go ditlwele bana ko nngwe nonana e ka ba khagiye but ntse ka nna wa ietsa ntse ka nna dansa fela le taba botlhabollo ke tsene tsa ditho mo mamedi e ba bana ko nngwe motho tla bana wa ntse ding thontho ele nngwe na kwe telele ka ha o le tjena o fumane o qetile na kwe ngata ntse etsa ntho ebe ha ya tle ka ebe ka na ko nngwe wena mo bro PCFM o iphumana jalo so ikwahla bontso ka leka hela bontso leka eo ya ho ya pina kapa ya tantsi kapa eo ya dipapadi kapa e o nweleke ho ka thoko e le hore shidi ena e ka nqena e ntho seketsa pasa ka pelenyana kapa seketsa pasa hohang bonyane o tsebe hore ntse ke buile ka nqena la ka nqena o seke wa beya mahe a hao ka ga serutu se le seng kaofela hoba ha motho a ka feta sa ga kapa ya go senkile sa wela madusi a ka inahanela
1: ke la bua kwa la yanja se ro sa mahala go le se fitile ga ga masi wa se fitla se a tlaba sena ke itse fela ke le tlolela ke le bua ka kapa tse go tse ke kiketse yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go go re ho na ke ntse ke bo bothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka ga a hela a itse ma yanja mmane ho nya mohala ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mohatla se ke se ha re papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka hachi ya dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mane re ke dobeta mme a nao la ka tsao latswa se o majanja a sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Anita Baker, Sweet Love, mapelo mana nakwinkile Roxette, biswa Must Have Been Love. Mumameli di kobe ame sasenye mene, ke libile ohorengye le shemele misimbeti. Kaso wadisa hantle na loena mumameli kajenu, kaso wadisa hantle beke ngena, kena baboche batlilina, sasing la mantaha. Luena kine lisin siling, kao tsana fela mumameli kele poha. Hawdula beza na koreba mbore, nzana zee taku, azabu super hao. Mwe banka neta ka sebetsa hantle hata le ka hantle hape be ke tla ha ke ya ka le ka hape mo wa medisa ka phetile le qhepeng le letsha beking e tlang sekere o be le mafelo be ka monnati nna le wena se ga tla kopana be ke tlang ka mmanta hore nya brobong ya hore nya le shumele metsumedi pele mo ga tla kopana mo qebelo hore nya brobong ya hore nya pele ho Saturday morning Sukisia family Auntie Laila watsiba mbabedi watsiba o be le mafelo ba ke monate monate felwe ku wena mafelo ba ke ana o pe le buike ke tsa motho mo kwa ke bikagabelo ho hle mo tla bona taeke le go buluke ehe se ka pide mena to sa Kenny Latimo ne biswa for you good night.